0: wala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Jay.
5: Sa totoo lang,
4: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
5: Ang natilawan,
4: pang Extend Food Supplement for Men
5: daw hindi ko kapatim
4: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
5: Gani,
4: salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
5: Ipik
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
7: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
6: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
7: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
6: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
7: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
6: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pilain na ko ikaalagad mo, sir.
7: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin ako nimo. Bye.
6: Bye, sir.
8: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidahan nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
9: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
13: Las 8:08 na.
14: Ay, sa mga naglisto dirag pagawas sa ilang mga hugaw. Onya, kana pong daghan na kaya kag kolesterol. Ganahan mo ipagawas. Detects coffee mix mga higala.
13: Uy.
14: Maunay, ato ang solusyon dira.
13: Mm-hmm.
14: Kay kaning Detects coffee mix na ni say chia seeds.
13: Aha.
14: Ang palaya. Ang makatabang yun is ato ang kalawasan, no?
13: Bitaw.
14: Nga mahimo tang, asa ni? Healthy ba? Healthy.
13: Aha.
14: Sa ato ang mga... Makatabang po na siya sa blood sugar. Basta dagang kayo ni binipisyo ng Detex Coffee Mix K5 Bry.
13: Correct.
14: Gaan dyan kayo mo pamatsag basta makainom ka na.
13: Aha. Dili lang kay mga piligi ka. Matambalan ka pa.
14: Matambalan. Tawhay kayo mong pamati.
13: Aha. Kung bagang kaping usa ka food supplement K5 Pump. Ano? Kini ang DTX coffee mix. Eh, nga pinang muda.
14: Lami siya.
13: Oh, sige. Last 8 gest na, isagit sa nato ni mga isuon na to kay Fame Pam.
14: Sige. Okay,
13: good ganito. Morning to Danny Pedrosa, no? Good morning, ma'am. Hello, kumusta daw? Wow. Si Butch Choi, naminaw pod sa, ingon niya, Bri, Sir Bri. Bri, pwede na ko na maminiuan si Inday Pam. Pwede ka ayo eh.
14: Kaduhan na ka.
13: Ay, single man eh, dalaga man eh. Ang pangutana diha, kung sugton baka.
14: Ayaw Choi. Si Cornford, Madam Danica Balsena Aro. Good morning, Kakifay Brian and Kakifay Pamela.
13: Salamat si Tam Cruz. Oh, good morning, Kakifay. Pa-shout out sa mga idol ka-animals.
14: Idol ka-animals.
13: Sir Bri, idol Pam because it's my birthday today. Oy, happy birthday ni Mudihado. Happy birthday. Oh, kana lang kay wala may kaon.
14: Pero naikahon lang, kakanta gito.
13: Lahuso na.
14: Ay, grabe. Ibig sige, invite ang pinakalitron.
13: Wala ba kaha mga hatag si VP og sobre dito sa Brigada Eskwela? Balo lang.
14: Wala pa. Di ba yung katubag anak ni Kifarboy?
13: Wala. Junta dito. No? Si, okay. Rini Boy, auditor. Hi and hello sa mga auditor. Padilla, Buloy, Lopez, Karamihan og sa mga Lapinid family. Sa Cacao og de la Rosa. Buena Vista nga pirmi na Minaw. Thanks. Salamat.
14: Si Madam Vilma Absin Kadusale, maing buntag si Brian. Shout out dere sa Toboso sa kafihan ni Vilma Kadusale.
13: Good morning to Ma'am Jolie Chu. Mag-vlogger na lang daw na siya ron or base gusto niya ma-apply sa cameraman ni Mo Sir Bri. Si Barsagan. Okay.
14: Si Sir Boy na Fabli. Wala na mag-good siya respeto sa iyong mga co-lawmakers. Nga gani, 2 times siyang gihatagan og chance nga mag-usaba. Pero wag yun magbag-o. So insulto na yun kaayo yung gihimo maunang no choice na ang mga congressmen. Kinahangla na yun siyang terminate sa congressman.
13: Maulagi na. Warningan ka na eh. No? Winifredo Tipdas. Basta may chut, Brian, idol, kasabot rami, maminaw. Itong mga substitute, chut.
14: Mga chut-chut. Libo kong siya chut.
13: Sige. Danica Balsena Aro, tagam lagay Barsaga. Wahaha. Ma-attitude, manggod. Mauna lagi. Sige, last one. Last two.
14: Si Ruby Liza Gracia. Good morning, sir. Ma'am.
13: Si Ma'am Juliet, step by step, mangyod na. Dili man pwede walay warning. Basi pa di ay gitagaan pag chance. Pero basi na adjud siya'y gusto patunayan. Okay man to. Boy tayo vlog, sir. Hasta ang mga Marites Apilon Sub. Apilon sa unsa man eh. Sige. Basta, na-apilon lang ko, no?
14: Basta apilon.
13: Sige. Last 8-12 na mga ka-K5. Gahapon, na ay senaryo na po niya nahitabo K5 Pam dito sa kamara, sa Senado na punta. Gikag kamara sa Senado na punta K5 Pam.
14: Proceeds kamara.
13: Aha.
14: Ay sa Senado.
13: Aha. Kay gahapon, na ay sesyon.
14: Mm-hmm.
13: Pero ang nahitabo kay walay bisag usang niabot daw. Nga majority black mga ka K5 dito sa Senado.
14: Wa ditungha?
13: Asa naman ni sila? So ang naa dito mga minority black lang K5 Pam. Si Senador Jinggoy or Senador kitsa na igsuon niya? Si Ehercito. JB Ehercito. Senador Kiko Pangilinan. Senador Bam Aquino. Senador Mig Zubiri, Senador Riza Hontiveros, Senador
14: Lito Lapid,
13: Tolfo Brothers,
14: Gachalian,
13: ana ra nga mga senador kay pam-onser sila. So ang majority black nga sila ni sa pagpanguna ni Senador Alan Peter Cayetano, Amy Marcos. Magsuon nga Villar, Robin Padilla, Joel Villanueva, Bato de la Rosa,
14: Lauren Ligarda,
13: Lauren Ligarda, Pia Cayetano, kinsa pa wala na kumingon. Wala ni abot kay Five Pumps. Rodante Marcolita, wala ning abot gahapon.
14: Wala ni tungha, no?
13: Oh. So, mauto nga ang kamara or ang Senado kay Five Pumps ning ingon na lang or ang minority senador ning hangyo na lang ni Cayetano nga mo resign na lang.
14: Uy.
13: Oh, siya resign ka na lang Cayetano because ang gibuhat nila gitawag nga dereliction of duty second no show kay Five Pumps. Wala nagpakita.
14: Ano siguro, no?
13: Noonsa naman ning Senado in town, oy?
14: Murag adlaw na lang, aduna sila'y bagong issue.
13: Oh, wala na'y kaundangan eh, no? Wala na'y kaundangan, sige na lang sila ana kay Five Pumps. So, according to the group of minority black, nga resign dapat ang presidente sa iyahang pag-skip or wala nila attend sa supposed plenary session sa ikaduha na nga adlaw kay Five Pumps.
14: Ay, hala, murag din na maayo.
13: Di na maayo. Dapat wala ni sila iswildo.
14: Wala ni duty.
13: Oh, awol ni sila absent without leave, kumbaga.
14: Na,
13: oh,
14: obito. Pare sa tuwa ba?
13: Pag di rin na, pangitao man ka ng Barbie ba?
14: Pangitao ni ka. Wala ni, nga, wala ni sulod.
13: Nakapasa na mong leave form dito.
14: Oh, nagiray siya, active kayo. Pero sa Senado lahi.
13: Oh.
14: Okay. Dili mo file og leave.
13: Di mo file mo absent drag kalit. Nga mo dapat rakag sweldo gihapon.
14: Ay.
13: Grabiha, no?
14: Paikot ko siguro ka.
13: So according sa minority nga nag-expect sila nga mo start ang plenary session 3 p.m. Before ana 20 minutes kay Five Pumps. The minority ning ingon ang Senate Secretary nga si Jose Luis Montales ning advice nga si Cayetano ang grupo niya walay o dili mo attend sa maong session. Na. Pero wala pod gisulti mga higala kung unsa ang rason.
14: Basta kay dili lang mo attend.
13: Basta kay dili lang sila mo attend. Oh.
14: Ay, kung ginagikapoy. Gikapoy paginaway.
13: Balo na, ay nako, naunsa ni sila. Imagine mo ha, usbo na to ang istorya everyday bro masulti na to ni. Giboto ni sila sa pila ka milyon nga mga butante nga Pinoy aron nga mo trabaho. Burang mga batang gagmay o nag-away-away sa Senado.
14: Kadaadlaw.
13: Ha?
14: Kadaadlaw
13: na yung mga senaryos nga kitabo dira nga himuon nilang ground aron nga ang ilang pagtrabaho maundang kay Five Pumps. Imagine mo na ah. So gahapon wala mao nga nanawagan na lang ang minority black nga
14: panaog
13: na lang, resign na lang Alan Peter Cayetano kung dili nimo matrabaho ang imuhang posisyon katungdanan kay Five Pumps. Na, so unsa na lang ni Ron? Daghan pa sila kayong trabahoon unta unsa ana lang na kay wala
14: man sila katutok.
13: Wala na katutok na.
14: Ulubrahon.
13: Oh. So na mauli na po ning uban.
14: May natulog to sila.
13: Oh, wala na. Siyempre, nagpa-picture po na yung sunluganay na Daki Five Pumps mo. Pa-picture po na yung minority 11 or minority black nga sila na ang present dito.
14: Murag ka itong mga bata.
13: Murag mga bata dyan nga wala yung mga buot.
14: Sila mo ito mangulo dira dapat kung unsay ang buhaton.
13: Dapat lang. So ato aning ipadungog ang minority ABK5MJ kung unsa ni ilang mga gipanulti diha, no? Kay kinibang pagpangkiling panawagan nga resign ka, dapat maulaw na kaani kay Five Pumps.
14: Ulaw kayo eh.
13: Oh, dili man pwedeng kinang moingon ka nga sige lang bisag mag-inunsa na sila diha. Dili na pwede kay may tawo nga kinang badlungon ka ba?
14: Lain kayo. Marap bata na.
13: Oh, dapat mutuo ka sa badlong sa ubang tao. Last binadyod kong galing si Alan gani, siya may posisyon na eh. Presidente siya eh. Mao na pinakalasot, presidente ka, ikaw pa gibadlong.
14: Lain na, no?
13: Kung di ka gusto nga mabadlungan ka, kay masuko man ka, ayaw pabadlong.
14: Oh, taro nga na yung trabaho.
13: Oh.
14: Tadlungon.
13: May absent, wala niyong lisensya. Mga awol ni sila plakadlaw kung nila magbalik-balik. Da!
14: Wala okay, itong alat niyan kung sila siya mahitabo, K5 Bray.
13: Oh, sige ko no, K5MJ, ipadungog ko nining mga discussion aning kuan. Minority block anang 11 kabuok na senado. Senador. Aha. Gaon sila sila diyan. Aha.
14: Bingaw kayo?
13: Oh, suroy-suroy na lang sila, oh. Oh. Na. Tito Soto, ganyan, nalimta na to, diyan. Oh. Tatay Soto, si Itbulaga. Oh, ato, naglakaw na lang sila. Naglakaw
14: na sila, pulit na lang siguro na.
13: Oh, pulit na lang guro. Abi guro sa kuan pod, sa may majority black, katong nagira-gira, diri nga na pinusilay, wala ganit mo din, he. Oh, ana. Okay. So, ang ikadua i-play na to kay 5MJ, ang tingog ni Senador Alan Peter Cayetano kay 5 Pang sa ang iyang tubag sa giingon aning grupuha nga
14: panaugon siya.
13: Naog na lang na dong, lakaw na lang to dong.
14: Wala pa na no.
13: Wala man ka diri, wala man ka duha na kadlaw absent ka mo.
14: No. Oh. Wala na lay si sila nimo.
13: Lain na no.
14: Lain na.
13: Ah. So, nice statement diri. Balog dili na AI kay 5MJ. Purig na. Sige, i-check na to, basic AI na ba?
14: Hmm.
13: Oh. Oh, at artificial intel
5: this opportunity.
13: Aha.
5: To again directly talk to you. Mahal namin mga kababayan.
13: Jesus.
5: Sa Luzon, Visayas at Mindanao.
13: Mahal.
5: Lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad.
13: Oreg, oreg.
5: Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay
13: dali lang gid bla, dali lang bla MJ bla, ginarig narig kaman kumamati sa mga maamo na mo.
14: Pagpalain.
13: Ano na gani sa Bisaya sa Ilonggo dog na ginarihis kumamati sa ano na sa Bisaya gani? Murag nabuisit kumaminaw nga mo ingon-ingon pa ka nga ha? Planindog blahibo ko. Mga ako nga bulbol niyo, mga gatindog ko. Maminaw sa mga statement nga pagpalain tayong
14: pagpalain.
13: Lahat.
14: Pagpalain. Sa pagpalain, ane?
13: Kamu mismo, among gagamuda sa Senado. Kamu mga senador, da! Ay!
14: Nangulo din, ha? Sila ang nangulo.
13: Kamu ka pangulo, da? Apilon pa mi diri nga nangabuhir, migtarong diri.
14: Pagpalain.
13: Hindi na lang taong tamo sulti-sulti, ana, no? Kung ikaw mismo, dili ni mo mabuhat imo katungdanan ba?
14: Mm-mm. Or, sa pagpalain rin na to?
13: Oo. Ayaw na may apili. O apila, di ha? O, sige pa dayon, tatay. Ah, dong, Aonoy.
5: Talk to you.
13: Oh.
5: Mahal namin mga kababayan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad.
13: May balaan mo.
5: Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa.
13: Ay, naku.
5: Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan.
13: Mm-hmm.
5: This verse, John 8:32.
13: Okay, appeal pang Bible. Tiwas.
5: And the truth shall set you free. Madalas po ito makote, the truth shall set you free. Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugalman, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs, for example, hindi siya maseset free. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also, ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue, ang ating survival, spiritual, physical, financial, survival is always a priority. Pareho din sa health po yun, yun po ang speech ko nun, na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi, takutin kami, itwist ang aming arm, opera ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin ko, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Nautakan ang majority, nagamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Soto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jim Goy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jim Goy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino.
12: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
13: Okay, so portion kay Feb Pam sa statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. No? Mm-hmm. So, ning start man yun ni Tarantanan May 11. Katong May 11, nga mauto ang pag-abot, surprisingly, ni Senador Bato de la Rosa. Aron, angkon man gito niya, di ba?
14: Gitawagan siya.
13: Gitawagan siya nga anhi ka diri, kay para butuhi ko diri, aron nga maagaw tani ang leadership sa Senado.
14: Maro to yung gibalik.
13: Oh, so, mao to May 11.
14: Mm-mm.
13: Ang usa ka hitabo nga burag nagubot na sila, katong May 13. Nga katong giingon nga naay gira-gira dito na yung pinusilay, but based sa mga initials ng mga investigation, walay pinusilay kundi nagpabuto-buto ra jud ang Sergeant at Arms or Guardia sa Senado kay as alleged gigamit to aron nga makaikyas si Bato de la Rosa usab kay Five Pam. Aron makagawas jud siya. So pangutana, ikatulo ang pag-walk out sa mga minority nga mga senador. Kay ang mga minority nga mga senador, imo ang patinan ha, kay Five Pam, May 11 ang kambyo sa leadership nga ilahang gibuhat sila nga grupo.
14: Aha.
13: Oo. Ang May 13,
14: kato nay buto-buto.
13: Kato buto-buto ilahang yapunto ila ni Alan Peter Cayetano. Ang usa katong ning walk out ang minority. Nganong ning walk out ang minority? Because nga ilahang i-force nga ang online voting lagi sa Senado nga senador nga dili siya pwede, dili siya ma-apply sa aning panahon nga wala man dapat, dili man pwede mag-online voting ka kay okay raman ta.
14: Basin para makabutan
13: ba to? Mao to ilang i-force. No? So, ning walk out ang minority kay nakitaan sa minority nga dili man pwede mag-online voting ta kay wala man tayong mga emergencies.
14: Bitaw.
13: Oh. So, kung gusto niya mo-vote si Bato, kay Bato niya problema ang sa ICC, kay Faye Pam. Dili kay ang Pilipinas sa imuhang iangin sa imong problema diha. Murag ana ang ipasabot sa taga-minority. Ah. Karon, kining aniaging adlaw, katong gipatsyan og internet og wifi, aircon, ang minority black. Wala sila internet, wala aircon. Nga gahulat sila, wala muabot ang majority. O niya, karon, ang gahapon, wala na po sila mo attend kay Faye Pam.
14: Grabe na.
13: Kung imong sumahon jud tanan-tanan kini nga mga happenings or mga activities or mga nahitabo diha, naa sa majority tanan ang may nakaumpis, di ba? Mm-hmm. Ikaw, so sa paglantani mo?
14: Majority tanan.
13: Na. Ana siya. So may nahitabo nga giaristo si Jingoy Estrada atong niaging adlaw. Ah. So kato di man ato moingon man gitong makaingon mapunta nga iya na pud to sa may rutil minority nga lamang. No. Oh. Ilaha pud to. Style pud to aron nga kung unsa man jud nga mga butuhanay may away na sila. Kay 11-11 na ron sila.
14: Patas na sila
13: numero. Patas nagnumero. Kato iya sa minority pud to nga posible nga away.
14: Oh.
13: Oh. Motoy last out nga away kay naadyo na priso.
14: Kung kay ilaha, baskog kay ilaha. Napwisig.
13: So, kung ato yung sumahon tanan, wala tay basulon, wala dili ni sila dapat magbasulay diha. Kay kamu tanan dira, mga balasulon. Minority ba or majority? Oh!
14: Sura doon ay nabuhat.
13: Ha? Wala ni nabuhat.
14: Medyo ubay-ubay yung majority.
13: Oh, nga naman nga wala sila'y kalinaw diha. Because it's one of them, taas kayo mga garbo o niya nagpauyat sa mga politiko kay Faye Pam. Maunang tinuod, ha? Na.
14: Maunang wala na ikalinaw.
13: Wala na ikalinaw. Karon, ang nahitabo, ang krisis sa Senado.
14: Na.
13: Eh, mansig-mansig, magpagawas man sila sa ilahang mga kuan, mga nahibawan nga. Ingon dito ni Jingo Estrada siya, kapila na ko gi-invite sa minority nga transfer kadiri. Oh. Na, naingon po itong mga taga-minority, wala ganyan tao, noy.
14: Sige, tinuho din.
13: Kung mang-invite naman lang dyan siguro, dito ka pa sa may kaso. Ngita, kag-uban diha.
14: Katulad na lain.
13: Oh. O niya, karon, giusap na po ni Senador Alan Peter Cayetano nga kapila dyan gi-invite ang si Jingoy Estrada. Aron nga mubalik
14: din.
13: Mubalhin dito sa PICAS nga grupo. According to Senador Erwin or Rafi Tulfo, Rafi Tulfo, nga naa daw duha ka mga senador from majority block nga may chance nga mo transfer nila kay Faye Pam. Wala pa po na mention diha kung si kinsa kay kinatanan diha nga grupo sa majority. Burag ato man na nakit-an jud nga kagrupo jud na ni Madam Sara Duterte. Ah, nga na masulti na to. Una, Robin Padilla. Iyaha jud na ni Digong. Ah. Ikaduwa, Alan Peter Cayetano. Siya ni ang ning Vice President during the time of Digong. Napirdira siya galing ni Madam Leni Robredo. Ah, so kay kini siya, si Alan Peter Cayetano, igsuon niya man si Pia, o Pia Cayetano, dadoon dyan niya kay Faye Pam.
14: Correct, dili pwede nga magbulag
13: dili sila. Dili pwede magbulag. Di siya pareho ato nila ni Senador Jingoy Estrada o half-brother niya nga si JB Ercito, nga dili pareho ang ilahang kuan, prinsipyo. Oh, naluoy man ko na si JB siya. Nalulungkot ako na nakulong ulit yung kapatid ko. Siyempre, utod mo na, pero wala sa mahimo. Wala sa may buhat, kipipam.
14: Wala na eh.
13: Ah, kinsa pa niya, kining magsuon nga Villar. Camille and Mark Villar.
14: Oh, mag-uwan yun na sila. Mag-anay yun na.
13: Mag-uwan yun sila. Mag-uyog ni sila. Nganuman. Nganong dito yun aning majority sila. Ang ga-endorse na, na nila atong 2022 nga elections, si Inday Sara Duterte. Oh, kinikwan man eh, kinang utang nga kabalaslan. Oh.
14: Utang kabubuton.
13: Oh, kabubuton. Si Senador Rodante Marcolita, lablas bina. Mangin matay niya ni Duterte. Yeah. Oh, kinsa pa niya, si Senador Joel Villanueva. Nga itong unang panahon, burag di ni mo siya makitaan kung kinsa niyang ubanan. Pero karon ning gawas na diyon nga, Sara Duterte siya, mga Duterte sila. Ah, kinsa pang uban diha, Bongo, lasbi na diyon. Kay mga personal staff na sa una ni Digong sa iyang panahon nga presidente siya. Na.
14: So, puro yun, kuwain, Duterte.
13: Oh, puro na dira. So, malisuran ta mo tagna-tagna kung si kinsa aning majority ang giingon nga mubalhin kuno dito sa minority kay Faypam. Medyo lisod-lisod siya, na?
14: Puro Duterte god.
13: Puro naman makita man ato god nga kini sila na ay mga may mga kuan ba, may utang lagi.
14: Utang kabubuton. Oh,
13: kabubuton, dapat utang kabalaslan. Oh, nga dapat ibalos nila dito sa mga Duterte kay Faypam. Kay na ay mga natabang nila. Oh, pareho aning Senador Chis Escudero. Ako gani, natingala ko nga dito na ni siya sa majority. Wala dyan nag-abstain, wala man lang kung unsa. Senador Loren Ligarda. Ako na-shock pag ko ani. Balo. Sabi na ko, mag-abstain ni sila. Si Senador Amy Marcos, given na ni kay sukad-sukad pa lang kay Faypam, murag kontra man yun niya ihang igsuon.
14: Kontra
13: man yun sila. So anyways, mao na mga scenarios karon dito sa Senado mga ka-K5. Nga masulti na to nga murag sila na lang mismo naggubot-gubot diha. Ha? Murag wala nay labot ang Pinoy nga mao'y nagbuto nila, kumbaga bahala mo diha
14: sila basta na lang.
13: Oh, bahala mo diha basta kami mag-anime diri kay na amis puder.
14: Ako ka nag-iingon ni Auntie Claire.
13: Oh.
14: Nga, ang koan ko no, ang sa Senado, mauna ko no nangulo sa kagubot. Nanginhanglan ako no ang katawhan o koan. Liderato sa Senado.
13: Oh. Nga,
14: kanang, ang una-unaan po ba, para po sa katawhan, dili lang para nila.
13: Na. Dapat ilan yung una-unaan nga, dili lang sila burang mga batang yagit diha, nga sigig away-away, na ay tao ang Pilipinas nga dapat maoy unahon nila. Ana, ah, ingon din ni Sir Bueno Fable, ang law officer sa gihimo sa Senate Majority Block, katuuntang duha ka mga generals nga naka-schedule para i-approve ilahang promotion para mahingagaw unta before sa ilang birthday o ang usapod ka Philam nga naka-schedule unta nga ma-approve iyahang Filipino citizenship para ma-qualify as local player for wrestling daw kategory. Imagine mo na ha. Yan nga mga tao, mga ilang oras ani kuan po ni ginang nakaschedule na sila. Mga na yung mga
14: bahay ka daw ilang oras.
13: Oh, may mga itinerary na ugma lahi na pod.
14: Mm-mm.
13: Pero wala madayon because sa mga gakahitabo ron sa Senado.
14: Ambot.
13: Mansig kuan na lang sila, mansig basulay na lang sila. No? Manaligi nga kita diri kay Faypam. Wala tay labot ani nilang tanan diha kung ano basta isibya ra nato ni sila.
14: Ato gyud ipaibalo kung unsa nay sitwasyon no.
13: Kay kung paminawan nimo si minority block, may rason pud sila. O paminawan nimo ang majority block, may rason pud sila kay Faypam.
14: Patas lang.
13: Patas lang. Pero mawala ang tagrespeto ani nila tanan no.
14: Bita.
13: Mga lawyer man unta, mga engineer, mga pastor ng uban diha, unsa pa na diha? Mga negosyante, mga dlagkong tao sa Pilipinas. Pero kita nga mga ultimo, burag mawala ang tag-respeto. Murag
14: kita nalang sige sabot.
13: Kita nalang magsabot aning mga tawhana. Oh, imagine mo ha. Ani na sitwasyon sa Pilipinas, pero sila, gubot-gubot ra.
14: Banay pa, mangitag pamaagi para masulbad ang mga isyo.
13: Ang utana, unta na ba kung nabay constitution o nabay article or provision dira sa 1987 Constitution nga mag-ingani mga senador pang kick-auto ni sila tanan. Kinsa po ipuli?
14: Ipuli. Si Auntie Claire.
13: Ning pagawas og statement diri si Vice President Sara Duterte sa mga kakahitabo ron sa Pilipinas, K5 PAM.
14: Mm-hmm.
13: Unsa po yung nabutabang. Pamatian na to si Vice President Sara Duterte. Na? Kay luoy kay iyang nawong nakita na ko nga burag na guol siya K5 PAM.
14: Sa nahitabo.
13: Kakahitabo ron sa Pilipinas. Unta, kay kini mga tawhana, identified man jud nga under sa inyohang pangulo diha o sa inyong leadership, badlungon unta ninyo ni. No, kining minority block kung ipasangin lang ni sila ng mga administrasyon, dapat badlungon ni Marcos. Oh, PBBM. Kining majority block kay burag kitaon man kaayo nga Duterte ni sila. Unta badlungon po din ni Inday Sara. Paminaw tang Sara be. Mm.
11: Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Ang mga

0: sa bungee kang Inderon.
1: Hindi, luoy na ko kaayo sa Pilipinas kay Five Pam.
0: Hindi ba, kulit na mo magsabot?
1: Murag, kung...
0: Murag ako bang nasa, dili man inani siguro?
1: Ha?
0: Dili inani.
1: Naapod, oy, pero dili ani kalala ang sitwasyon.
0: Karoon na, ambot.
1: Mm. Imagine mo, ang mga palaliton ron, purti ng mahala. Mm.
0: Ang sweldo is steady ra.
1: Oh, manog-abli ang klase sa mga kabataan. Wala gani gitawag nato mga renovation sa mga eskwelahan, isali gra sa brigada eskwela.
0: Bangko.
1: Ha?
0: Way bangko.
1: Way bangko, way lingkuranan. Walay pintal. Mga guba ang mga classrooms. Mauunta ni.
0: Ilang tutukan?
1: Tutukan sa tuang mga politiko. Sa gibuto sa mga tao.
0: Makaguo lang kay paminawan.
1: Oh. Ang budget sa Department of Education dungagan. Oh, aron nga ma-address ning problema diri San Carlos oh. Naay mga eskwelahan diri nga luoy kay Kifay Pam, diri sa may Don Juan Ledesma Elementary
0: luoy
1: School.
0: Luoy kay no.
1: Bisan pag himos sa nahagmak nga classroom. Dili, basta-basta nga himuson dahil yung kinay pa yung mga process. Kapila rin, di ba? Daghan kay mga, ano ba? Ang sayon, palisuron, kipay pam. Daghan kay problema nga dapat ang Pilipinas may unahon.
0: Pero lahi may ilang giuna po.
1: Lahi, ang ilang kaugalingon ang giuna. Good morning to Ophelia Palabrica. Good morning ninyong... To ma'am and sir, always listening from De La Rosa, pa-shout out Rita Valley family. Salamat kayo. Good morning to Lita Sinarilios, Lasconia, Barangay Bagunbon. Salamat kayo. Mm-hmm. Sige, pabot-aboto na to ni sila ki Five Pam.
0: Kung kanusa sila may linaw.
1: Kung kanusa ni sila mo pang-kick-outon diha. So, kamo nga mga, kita nga mga butante, nakita na nato ang ilang mga performance karon ha?
0: Yes.
1: So, may butuhay nga maabot sa 2028. Hmm. Kung dili pa tas-on ang termino ni Marcos.
0: Dili man daw.
1: Dili man ko daw?
0: Butubag mo na sa kumilik.
1: Ang kumilik, wala na mahimo kay Five Pam kung gustoon ni Marcos.
0: Oh, noon po. Nga na ako na sa institution? Constitution.
1: Constitution.
0: Constitution.
1: Naadyo na, diha. Pero, pwede, imagine mo, pila na gani ka mga, pila na ka barangay elections, nga kung gustoon nila nga dili magbarangay election gani, unda.

0: i-dismiss. Iyahang impeachment case nga wala man kahay strong evidence ang mga allegasyon o niya mahadlok di ay siya. Actually, porti na ning dugaya ang ilhang mga apelasyon dito sa Supreme Court nga ibasura ang impeachment ni Ana. Tama ni Sir Boy. Kung wala kay nabuhat tunon nga nung mahadlok man ka.
1: Dapat ka kay Gita.
0: Oh. Mao na pirmi madungga na to, no?
1: Kung wala kay nabuhat, dapat ikaw mahadlok.
0: Nga nung mahadlok man ka, wala man kay nabuhat.
1: Wala pa kay sala.
0: Lakad Ana. Dito. Atubangan na sila.
1: Atubang.
0: Istoryahan na sila.
1: Kaya hindi ka pa atubang. Murag ma... Guilty ka, ano ba?
0: Na.
1: Lantaw sa uban.
0: So, kamo diha nga naminaw aning orasa ron. Kay baloko nga nangita mong kwarta diha. Og na mo'y ORCR sa sakyanan, titulo sa yuta og balay, dili ng yuta ng agricultural ha, dapat kinang pwede tamnan og balay, dili pananom. Dadaan ninyo dito sa Asialink Finance Corporation kay Fempam. Kay gadawat sila dito og prenda sa ORCR sa sakyanan, og titulo sa yuta og balay. Na.
1: Kwarta?
0: Kwarta, paldo. Og gusto ka mo palit og sakyanan, brand new ba na, second hand ba na, basta ma-appraise lang, mo finance sa Asialink Finance Corporation.
1: O di, makakasakyanan dahil.
0: Makasakyanan ka. Maupod ang balay kay Fempam. Palit kag balay, wala ka ika-cash, ipa-finance ni mo diha sa Asialink Finance Corporation. Bisag pila ka milyon.
1: Kayang-kaya sa Asialink.
0: Maestra ka, maestro ka. Oh, drug lord ba ka diha? Basta kawatan may kabayad ka lang. Kawatan.
1: Basta kay makahingagor, kagawat ka dalo, pray ba?
0: Ibayad. Oh, OFWs, mga policemen na to, mga Philippine Army, mga negosyante, kay Fempam, pwede dito sa Asialink Finance Corporation.
1: Pwede ka na. Basta kayo makabayad lang ka.
0: Oh, office workers na to, mga call center agents na to diha. Tua dito sa Asialink Finance Corporation. Ang pinakalindot magunilagod kay mubo ang interest.
1: Mao man gi apa sa uban for kay 5 ray.
0: Onya taas ang appraisal.
1: Ano nindot?
0: Mao ingon ka appraisal, example bi nagprenda kag ORCR dito imong sakinan. Taas ilang dawat. Dili pareho sa uban nga ang dawat nila murag hang murag pangayo na.
1: Tuma, ana.
0: Oh, ana ba? So, Asialink Finance Corporation, mga ka-K5, ato adyo na gina-endorse K5PAM. Kami ang ambassador o ambassadress diha sa Asialink Finance Corporation. Ato na nang i-practice daan K5PAM? Ingon ka nga. Okay. Basta sa Asialink Finance Corporation,
1: printed
0: na.
1: Oh. Ayos.
0: Siyempre, ambassador gud ko, ambassadress ka.
1: Printed na.
0: Kadako bayra na nato ni Sir Silso nato no, kabatuan no.
1: Dako jud.
0: Dako kay grabihang endorsement nato.
1: Okay, so yan ka. Printed na.
0: Oh, 1 2 3 sa Asialink Finance Corporation. Printed na.
1: Na.
0: Chat na mo siya dugay-dugay ara na pon mundo ba. Ayo lang mo yung dala dito kuan marriage contract lagi.
1: Dili kay basing ma yung asawa mabira ba?
0: Mabira na kay dawaton jud na ni Sir Celso kabatuan. Basta ang collateral asawa. Kinang inyong asawa? Tiwas.
1: Mabira gyud.
0: Ingon diri ni Simon Damandaman Kolbe. Security guard sir po, di pwede kaayo. Basta na kay basic na kay sweldo dawaton jud ka dito sa Asialink Finance Corporation. Ayaw lang po nag-iprinda imong 45 dira sir. Kinang imong marriage contract ayo jud. Kay taas kayong appraisal anak ni Sir Celso Kabatuan. Onya dili marriage contract ang iyang gi-appraise diha kay Fempam.
1: Dire.
0: Ang asawa.
1: Ay. Mabira jud. Putan kay asawa.
0: Pero kung asawa nimo sa baan kayo, marites kayo, iprinda na lang na niya.
1: Fine pa.
0: Pwede. Oh, sige,
1: Korta
0: sige.
1: Korta pa.
0: Oh, ito.
1: Mga buotan, pagkikinan sila kay Fibrite.
0: Si Sir Jong, wala pa ni iprinda nga marriage contract.
1: Wala pa na siya.
0: Wedding ring. Kung anong engagement ring.
1: Promise ring. Promise ring.
0: Unsa to'y giingnay, naingon ato nga kuan ko nung inang. Di na ko gubon ang iyang pagsalig na ko.
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Listen.

0: ko maguba gi February.
1: Okay, gakuan pa man gi. Unsa unsa unsa na?
0: Lisod gi maguba nang pagsali ko.
1: Ah, nga naman.
0: Kung maguba gi na kay guba na gi na.
1: Once nga ang pagsalig maguba kay February.
0: Dili lisod na kasaligan.
1: Lisod na na nimo kasaligan pa.
0: Bisan makabuhat kag usa ka butang
1: onya
0: nasayop
1: nasayop
0: onya mas dagan tong maayo nga butang imong nahimo.
1: Aha.
0: Mag-focus lang yapon sa sasayop.
1: Kinanggiingon nila nga ang imong pagpangayo og kapatawaran dawaton jud na kay February.
0: Dawaton man pero ang pagsalig lisod na ibalik.
1: Correct.
0: Lisod na February kun ang tubig pingot sa bukid.
1: Aha. Onya kinang si Miss K.
0: Aha.
1: According to her and my investigation.
0: Halam.
1: May investigation, kuya!
0: Wow! Marag, oh, ay, na, kaning encounter?
1: According to her, saga eskwela, ma-eskwela usako. Onya, he told me, according to her, siya, muhulat rako.
0: Giluka!
1: Siya ang ako ang paghulat nimo. Dadalang po na ang unta nga pasaligon ko nimo nga hulaton tagid ka. Grabe ano?
0: Grabe. Mura na mabigat akong baba.
1: Murag tinuod nga gamak-gamak na nako ba?
0: Pero natuon unta ko.
1: Pero tinuod ay.
0: Tinuod
1: na. Tinuod sir Jung ano? Tinuod na. Nga mauna no. Hulat-hulat lang. Smile lang ko dahil kayo lang na may isulti yun. Ang oras na pa. According to Cole Vic Vicentino, watching from DSB. Oh, may kababayan.
0: May ito ka niya.
1: Oo, salamat kayo. Dili, pero salamat kayo. Asik, ay nako, naining ingon nga correct, kani correct. Basahakin sila.
0: Hala!
1: Naminaw, Diyo.

0: Yes, bro.
1: Kaya malubi ako nga nag-eskwela pa dyan ka, pero hinaudun ta nga. Masabdan ko nimo ang kuang gibati nimo diha, K-5 Pam.
0: Kailan sa mani ang gibati?
1: Gihigugmati ka.
0: Nag-eskwela pa man ko.
1: Wala pa ni problema kung ga-eskwela ka. Mas nindot ka nina nga naka-inspirasyon. Nga sa pagsulod nimo dito sa eskwelahan, nadala nimo sa imong huna-huna ang pangalan nga K-5 Pry. Di ba nga maging kita?
0: Eskwela pala kay Kupray. Mauna kong masulti ka ni mo. Andam ba kang magulat? Andam ba kang magulat o upat ka tuig?
1: So nagpasabot ka nga na ako'y tsansa ni mo, K-5 Pam?
0: Di harap ako magsahad. Nga nung namuipoy ka man. Nawadan ka magkusog.
1: Pero makapasalig... Makapasalig ka na ako nga. Kung hulaton ta ka, hulaton po ko nimo.
0: Yes, Bri.
1: Tinuod ka.
0: Yes, tinuod. Sugto na lang ti karon oy.
1: Yes. Yes. Unsang year ka na rin gani?
0: Second year na.
1: Second year ka na.
0: Pila na yung katuig.
1: 2029. Igo pa na nga makatigom ko.
0: Kaya na.
1: Pag-abot sa imong graduation.
0: Mag-minute na yun ta?
1: Pagpanaog ni mong stage.
0: Pakaslan ni ko ni mo?
1: So gataon ta kag red carpet.
0: Ay, ay!
1: Dadaan ta kag glitchong kabaw.
0: Ay, no!
1: Dako na to ang binuhi dito sa bukid.
0: Sige pa itong ginawat ha.
1: Makasalig ka, K-5 Pam. Ikaw o ikaw lang yun.
0: Ikaw ang kakoy. Hantan sa kanturan.
1: Wala na ko'y labot ato mga tiguang. Ay, may buntag kay Sir Boy de Fable. Ingon niya. Paapas lang si Ragi, pakanta unta to si Barsaga og di nagyod ko mo usab kausan. Sunog ganon kay ni Sir Boy,
2: no? Ni Sir Boy ba?
1: Bitaw na.
2: O niya. Naghilak na ganito ron.
1: Ingon ni Simeon na tani. Ingon ni Simeon. 8 a.m. to 5 p.m. sir, walay liso ay gapaminaw aritapad. Mm. Inyo botika ko duty. Salamat ka eh, no? Grabe, ha?
0: Si katong si...
1: Si Manong Guard.
0: Manong Guard? Ay! Oh.
1: Kay kung na'y muliso o siyang radyo diha, patay.
0: Pushil.
1: Patay huya.
2: Agtang mo.
1: Patay huya. Oy, dili po silun.
0: Ay, like...
1: Oh, one at a oras kay 5 Pam?
0: Masig na apalya, Brian.
1: Tama na ni buwas naman ta. Tama na.
2: wala na ko paninduta kayong tingog kay masig na manindog ang mga tuhod.
1: Sige.
2: Oh. Sige, nga kay salamat. O, nagiging kong pasalamatan na ito ang Ginoo nga gitangan tayo may palawas kay Febray.
1: Mm-hmm.
2: O sa itong, siyempre sa itong mga suking tigpaminaw nga kanon naging namati o nagasunod na ito.
1: Correct.
2: O sa itong busing nga si Dr. Ramil Uy. Mm-hmm. O salamat po naman, Sir Bray. Di nila takuto, bako na lang di ang Queen of World Media ning Doc Bayan San Carlos kay Feb Pamela Perater.
1: Okay, salamat kay Lord sa tanan-tanan dyan everyday. No? Salamat, Boss Ramil Itang Uy sa imuhang, ayun, pagbutang namo diri. Kini na lang si The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K-5 Brian Morden. Ugma po ho na po dagan. Let's the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, sa
3: K-5 News FM.
4: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: GTX 500.
6: Recommendation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
5: GTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super anti oxidant, magbitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
9: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
8: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o may TC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
8: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
9: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
8: Mm.
9: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope.
8: Mm.
9: Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
8: oh,
9: ga-exercise sila. So kung wow, sige kag exercise, gataas ang telomeres.
8: Mm.
9: Pero kung sige kag kaon og tamis,
8: gababa.
9: Oh. Oh. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
8: Sobra na.
9: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir JP.
8: Oh.
9: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
5: GTX 500.
10: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
5: GTX 500. Mapali sa mga butika.
8: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
9: Mm.
8: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
9: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
8: Mm.
9: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
8: Oh.
9: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
8: Mauna.
9: Mopay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug may TC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug may TC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug may TC ka, min tras maayo pa ang imo nga lawas.
8: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy sing maayong lawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
11: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi.
12: Sima na lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
7: Tea3 Bio.
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
7: Tea3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
7: Tea3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Ang GTX 500 na! Ang GTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. GTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Gid ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
14: The best place to shop for all!
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
18: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
19: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
19: Mm.
18: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
19: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
18: Mao
19: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
18: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
19: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
18: Monay.
19: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
18: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
15: DTX 500.
20: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
19: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
18: Giun sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
19: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
18: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
19: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
18: Ayay,
19: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og vitamin C.
17: DTX 500.
21: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Kole si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
17: DTX 500. Pabali sa mga butika.
18: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa, ako si Jean Paul Generoso.
19: Mayong adlaw, Sir JP, naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-vitis ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
18: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
19: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
18: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
19: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
18: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
19: Mm.
18: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
19: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
18: Mm.
19: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
18: Mm.
19: Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
18: oh.
19: Gi-exercise sila. So kung
18: wow.
19: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
18: Mm.
19: Pero kung sige kag kaon og tamis,
18: gababa.
19: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
18: Sobra na.
19: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
18: Mm.
19: Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
18: Oh.
19: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
17: DTX 500.
21: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika.
18: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
19: Mm.
18: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
19: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ng kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada, na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
18: Oh.
19: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
18: Mo
19: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung gadit DTX 500 ug may TC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
18: Correct.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi ug ako pod gapuson sakit.
1: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
2: tulog pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. My TC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko gibating panglipong-lipong ubusahay. Ang akong panglantaw. Misulay ko o tumar, may TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. O tinaw na usabang akong panandaw.
0: May TC! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
19: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
18: Gusto.
19: Isip o sa kapinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
18: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
19: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
18: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
19: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
18: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
19: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
18: Wow.
19: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
18: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
19: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naani ni, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
18: Napon kayo na-discoveryhan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
19: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio!
25: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
25: Ang Visio
0: nga may D3!
25: Kapalit sa mga butika!
0: D3 Bio!
18: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalik ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, Ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diha, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
19: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3-Bio ka.
18: Mujo day na nga og D3-Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
19: Yes,
18: kunya,
19: sir, GP.
18: Kunya, wala na sa plain D3, do?
19: Correct. Mm. Kung naka-D3-Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3-Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3-Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
18: Kining vitamin D3 nga nasa D3-Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
19: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3-Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
18: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3-Bio over plain D3.
3: D3-Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3-Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3-Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
3: D3-Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay sisigani alon nga aduna ko'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga aduna'y Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang perming ang pag-atake sa akong allergy.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa mga butika.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
18: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
19: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
18: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
19: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
18: O bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
19: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
18: True.
19: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
18: Exercise sa kama ba, Doc?
19: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
18: Austo.
19: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
18: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
19: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
18: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
19: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
18: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
19: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
18: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
19: Oo, nindot na.
18: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
19: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, Detex Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
18: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
19: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
18: ga-detox ka pa!
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
10: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
18: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
19: Nga naman Sir GP.
18: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
19: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
18: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
19: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
18: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
19: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
18: Gusto.
19: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy ka sa imong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
18: Correct.
8: D3 Bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
12: Mapalit sa mga butika.
18: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
19: wala natakdan.
18: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
19: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
18: Unya,
19: patay ang virus Sir GP.
18: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya lauric acid nga nasa D3
19: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha dyan na. Mo na wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
18: Correct.
19: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
18: Asa?
19: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3 ang MCT.
18: Okay.
19: Ang medium chain
18: triglyceride.
19: Diretso na siya nga mahimong
18: energy.
19: Buhatong energy Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
18: Empty stomach, dok.
19: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
18: Mm,
19: hatagan ka niya og energy or kusog.
18: Wow.
19: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
18: Oh.
19: Naara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
18: Muna'y dapat target ko
19: ang
18: na
19: D3 Bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
18: Muniwang di ka.
19: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
18: Wala.
19: Wala, John.
18: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
19: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ampingan.
18: Ayaw abusuhon.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpotay. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica.

0: Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: Excel Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
6: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, dyo dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuang blood flow. Maayo dyo dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Muna yung rason nga kinahanglan ka mag-exercise dyo ka.
6: Maujud na.
7: Kay kung hinay dagway, Sir JP, naadyo tsansa nga magbara kini.
6: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
7: Samot
6: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay na ikini, mga tagak na na.
7: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na na siya deposito.
6: Muna'y delikado.
7: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
6: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
7: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
6: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
7: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili muhubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og ditribayo.
6: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson dyan ni siya sa D3 Bio. Padaghano ni D3 Bio ang imuang HDL.
7: Ang imuang good cholesterol.
3: D3 Bio!
8: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
3: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
7: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir JP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir JP. Pero kung D3 Bio
6: naadyo
7: ni gallic acid, aron dili maghubag og mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so, siyempre, mag-D3-Bio ka kay naay gallic acid ang D3-Bio.
6: So, unsa man ginabuhat ni D3-Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3-Bio padaghano niya ang imong HDL level.
7: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3-Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
6: Correct.
7: Sir JP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3-Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. batay siya.
6: Murag gwardiyahan niya, no?
7: Kini pa jud, ang D3 bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid, napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
6: Wow!
7: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
6: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
7: Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3 bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
6: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
2: D3 bio.
9: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News.
10: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
11: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa di ATM dito?
11: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito, good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
10: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all naay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulo ng butika sa Yunga.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte! Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: kahupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobrang kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
0: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: D3 Bio Health News, D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya ay monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin moadto na siya sa tanan ni mong mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
9: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
10: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
9: Wala.
10: So kung mag-inom ka D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
9: Daghan kayo, uy.
10: Gipanindot niya ang imong metabolism.
9: Correct.
10: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
9: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
10: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang na matikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
10: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud ayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
9: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
10: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
9: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
9: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
10: Naipangutan na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, na ana di ay insulin resistance.
9: Ah, mo di ay na.
8: D3 Bio.
9: Ang brain.
10: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
9: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
10: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
9: Wala.
10: Naarajod na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
8: D3 Bio.
10: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili adyon ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
9: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
9: ayaw abusuhon.
8: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dairy Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
17: Extend food supplement for men.
19: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
9: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Mm-hmm.
10: Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
9: sus kog naara.
10: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
9: Husto. Chakto jud ka, Doc.
10: Mm.
9: Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
10: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
9: Para masayon, inom na lang og DTX 500
10: yes.
9: og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
21: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
22: duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang
22: may alibyo na
21: pag 1 month campaign
22: na ayo na ako.
2: DTX 500. Pumali
23: sa mga butika. Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
9: Correct.
23: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive.
9: Kung himsog ang selula Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
23: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom MITC, kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
9: Munay kuyaw.
23: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug MITC, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
9: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
23: Tagana.
9: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
23: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
9: Wow!
23: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
9: Kalami.
23: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og MITC.
9: Doc, wala tayong panahon. Ako si Jean Polineroso.
23: Ako nasab si Doc Ramil Oy, sing mayong panglawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
24: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
25: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: Kampyone Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa kampyon nga istasyon. Alas 11:16.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: MBBS.
1: Mayong to mga soke nga tigpaminaw, mayong pagpaniod to. Isa ka mainiton nga kauduhon. Labing diri sa siyudad sa San Carlos, mayong udto kanuntara. Welcome na sa laing edisyon diri sa tuang pagpangalagad. Hagtod tala una, unya sa naandan. Sakalan man sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Ngayon man ang 100.1 K5 News FM Canlaon. O ang 87.9 K5 News FM sa Gihulga. Sa naandan, kinigapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
1: What happened? Ano naman yung Pilipinas? Komplikado pa ni sa love life ni Jong. Ang Pilipinas mga ka K5. Mga makita nato diri sa bisan nga naata sa lokal, makita nato sa mga balita sa radyo, balita sa periodiko, mga balita mga ka K5 sa telebisyon. No, nga murag dikdili ko mo oyon iningingon lang sirkus, kay kung sirkus manggod malingaw ka. Malingaw ka, makatawa ka, ma-enjoy ka. Kini murag makapiyong-piyong na lang imong mata. Unya ang Senado ron mga ka K5, 11-11 na. Maramanig ka ng maramanig ka ng ba kanang kuntis basket ba nga 11-11? Sige, alas 11:19 na atong tulumanon gipalihan sa may tingo sa atong epektibo nga Power Trio DTX 500 ang superior antioxidant, Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay Visio the superfood supplement. Ay sa kalimot ang atong mighty seed, the alkaline base

ang atuang DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, naka-detox ka pa.

0: Sige, alas 11.20 na mga ka-K5. Ay sa kalimot ang itong extend food supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. So pasabot lang mga ka-K5, magtiayon para dili kapoy. Sabi na kung ikaw nag-trabaho sa bugat matag-adlaw, may time pa maglabing-labing. Extend food supplement ang itong produkto sa Klinika de Alternativo, available na sa mga butika sa inyong lugar.
1: 11 Mbps.
0: Ari na mga headlines. Nadakpan nga sospitsado sa Sipaway. May klaro nga lingaw-lingaw lang pag mabaligyag siya, boy. Lalaki naman nakuhaan sa suspected shabu atol sa gimong at checkpoint sa DSB. Pagpatukod naman sa taytayan nga nagabalor sa 250 milyones ka peso sa Moises Padilla, ginaduso. 31 anyos nga wanted sa kasong Bausi. Sikop naman sa Valermoso. Explosibo, drugas ug armas na sakmit sa PNP Escalante atol sa checkpoint gikan sa Geligar nga miyembro sa rebuilding grupo. Balita national, solid block 11 sa Senado na nawagan sa pag-resign ni Senate President Cayetano. Kongresista Barsaga, wala na imyaw-myaw sa Kongreso human gitang-tang.
1: 11 Mbps.
0: Luya tao ni ano na, ni myaw-myaw ba? Ingon na imo ang klase sa kanang grabe ka kakritiko mga ka-K5. Matangtang kasi mo nga ikaw tadi gipili kas tao. Pero di ay pipila, di man jud kumutog wa bot. Ah, di gyud nang kumutog nga wa. Ah. Ang uban ron mga ka-K5 nga nakapahimulo sa flood control projects na ra gyud taon. Ah, nagpahipi ra gyud taon. Ah, SOP naman gud na. Nga kung may isa ka proyekto mga ka-K5 under the national government, sigurado yun na nga kabalog yun na ang kongresista. Diba? Ang saon taman? Kritiko mong gunis, Barsaga, kusog kay mga mbras. Sige, ito na isgutan ka nagadugay mga ka-K5. Onya, may ngunto di ay sa itong mga soking ating paminaw sa 18 ka barangay diri sa siyudad sa San Carlos. Panamyaw naman diri sa isla sa Sipaway. Kumusta ka mo dira, labi na sa mga taga Pruknangka, unya sa mga taga barangay Ermita, kumusta sa mga mangingisda na to, ha? Sa mga taga barangay San Juan, sa mga taga Pitugo, mayong udto sa tanan-tanan ng mga taga isla sa Sipaway. And panamyaw naman mga ka-K5, labi na diri sa may part of Barangay Punaw. Barangay Bagunbon, kumusta? Kang kagawad na ni Mansyada may ngunto. And kang Bosing Juby Bargayo, pangumusta dira mga ka-K5. Sige, dita maglangay, dita makupsan sa oras. Una, unta si ka-K5 Jong kay kining nadakpan nga street level individual sa Sipaway. Angkon man niya, kalingaw-lingaw lang nagapamaligya sa sang suspected sa buh. Standby, alas 11.24 na. After magpaniod to, labi na sa mga nasa office, nasa trabaho, tungod sa init, unya sington ka para dili man nga mawala ang pagkapriska. Murag kuan ba? Murag isdaas ba to? Para di mawalang pagkapiska, mag-klinika Dio Fresh. Nino na morning, before nga mag-adto sa trabaho, adto sa eskwilahan, udto, after lunch, hapon. Sige, alas 11.25 na. Standby kay pakigangutan na to ang report ni KK5 Jong Versales. Nasa linya, KK5 Jong.
1: K5 News FM Live Report.
2: KK5 Team, dili pa rin da kundi lingaw-lingaw ra. Mora kay Ma'am Steve ang pahayag ang 50 anos nga hashtag na si Renato Labajo na nakapan sa Trangdan Reson Kapaganlawa na sa mga trukbo Barangay Ermita sa Islam sa Kipaway kay Ma'am Steve. Kaya nato siyang ginami kung kumuhaya masulti sa bahay sa ginusan nga operasyon batok sa yan yung ton nga tiga gamitan siya sa mga ulitan kung nga pagpalitan siya ng Ma'am Steve. Diyara pa daw ang pagkinansyahan para lingaw-lingaw na.
0: Bali, muna yung lingaw-lingaw o niya yung halin, iyahang kinansya moro po
2: niyang ikaw. Dala pagwarta.
0: Ah, okay. Ay po. Kay Kuan, ang diyo problema kay na dakpan man.
2: Oh. Awa na siya lingaw.
0: Alam, ana pong pulis nga, lingaw-lingaw po niya mga sir. Sa'yo naman sa mga paglingaw-lingaw, nadakpan man siya. Oh. One nakalisod. Amo na gyud. Yes, Jong. Yes, Jong.
2: So karon si Renato na nadiri sa Hospital Pagkalapit sa Santalo sa PTMP. Yeah. Na may og tatong paglapas to sa RA-915 kung conference ng Bayan sa 2002.
0: Mo ginitiman an mo Jong. Ang isa ka butang basta lingaw-lingaw lang, wa gyoy mo na gingon nga wa gyoy kangturan, may katapusan gid.
2: Mo bitaw.
0: Oo. So mo na gyoy Jong likay gina lingaw-lingaw Jong.
3: Payo.
0: Ha? Likay ka sa lingaw-lingaw.
2: Ako may gilingaw-lingaw ganun.
0: Yeah. Ano yun? Jong, lingaw ako, Jong. Pero grabe yung lingaw man. Kita ko nimo kada tubang na tunduha, stress ka. Grabe ka stress mo.
2: Loaded.
0: Loaded. Normal na. Nagingon nga loaded ka mag-is trabaho, ka napakalingaw-lingaw. Oo. Nang Jamare. Ari si Jong oh. Nagapangot ko to sa ulo si sige Jong.
2: Sa mga ilang team ito ay nakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap mighty siya. Tapos kung kita ang zone, music kung di ka talagang was driver. Good, shut up.
0: Okay man lang na kung lingalingaw mga ka-K5. Basta wa kay mahalitan nga uban. Diba? Para po na sa relasyon. Lingaw-lingaw kay importante wa kay masakitan. Ha? Amo na kay importante. Amo na kanindot mga ka-K5. Pero kining akuan, at least giakuan man niya. May balaod man ta mga K5. Alas 11:29 na sa Picas Bahay naman. Oy, maingod to. Good morning man kang Jobert Laparan Mata. Good na, good PM Pinas. Good PM ni mo. Naminaminom sa programa diri sa Kingdom of Saudi Arabia. Thank you.

0: lalaki naman nakuhaan sa Cebu atol sa checkpoint sa DSB. Ako'y nalingolingaw, okay po ni Bel. Standby ka K5 dyan sa Bel. Muna ikuhaan mga ka-K5, no? So, lingaw-lingaw na lang po din nila. But anyway, i-check na to, standby ka K5 Jezebel kay kining checkpoint sa DSB. Dito man sa Escalante, mas makatag o may information ako, pero mas may si ka K5 Jom Sonido makatag man sa information regarding nining nadakpan sa checkpoint. Oh. Sige, are, i-check ta si ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Bas, kaki-five, Steve, sa municipal unit sa tricyclo nga gidala sa suspect si alias Ray kaki-five, Steve. Imbis niya siya nga mahunong, misulay niya siya pag-ikyas sa checkpoint, apa nakupta niya siya sa mga security personnel. Sinang disusi ang iyahang driver's license kaki-five, Steve, ganyang hulog ni sa yuta. Ang usa ka piraso sa transparent plastic sachet niya doon ay sulod sa gito ang sabo kapitang Steve. Inundan niya sa dinuyan niya pag-sikot kanila kapitang Steve. Sa report, gipaygayon ang dinulian niya pag-rekisa sa maong suspect na recover sa iyang U-box ag sulod sa usa ka pouch ang lain pang usa ka piraso sa transparent plastic sachet nga doon nagyapoy sulod nga ito ang sabo. Gihimo niya ang checkpoint na itong junto gahapon last 5:57 sa gabi sa may Proctuburan, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Ang suspect si alias Ray, 26 anyos, niya tagda Barangay Kanturay, Sipalay, kaki-five Steve. Mukabat sa 5 grams ag nakuha kaniya niya may SDP price na 34,000 kaki-five Steve.
0: Sa Dene na nakuha sa checkpoint, Dene?
2: Sa Barangay Pandanon.
0: Pandanon, kaya ang video mangkod kuha ni Igmaayaan.
2: Pero dito ni... Dali na ako kaki-five Steve, for kuhan ka ba?
0: For kuhan lang, for checkpoint lang. Oo. Pero dito sa Pandanon na nadakpan.
2: Yes.
0: Oo, kay kuhan eh. Amo na permibil, no? Kanabitaong... Anong po ning-agi siya kabal sa checkpoint?
2: Di, gikan siya o Cebu, kaki-five Steve. Paingon siya si Palay.
0: Paingon siya si Palay?
2: Oo.
0: Nya wa siya kabantay nga may gibit-bit siya ni agi sa checkpoint nya ning dritso pa gyud siya.
2: Di pagkuha na siya ay sila yung to siya i-cash na. Pero pag hold na sa iya gipapalitan na siya og driver's license nya dito sa iyang pitaka nahulog ang katong usa ka sachet.
0: Mo ni nga ko pag checkpoint ning kuan siya ning sana. Wala sa ning hunong. Wala sa ning hunong. So karon kay gigukod siya. Dayon pagrikisa niya, pag open siyang kuan na nahulog kining isa ka sa shay. Agoy. So code 300 di ay. Sige. Ya, imbis mo kuan ni siya mupuli og kuan spalay. Dito nun siya sa kwan. Muna yun. Sa trabaho ko na niya, Bel?
2: Kaya wala niya ako dito. Unsay trabaho ni niya kay base sa nakuha na ito yung report gikan sa DSB-20. Gikan ni siya og Cebu. Pero wala lang makuha ko. Unsay trabaho niya ko kita yung Steve.
0: Basta ako, gikan Cebu, pauling spali, agi siya DSB. Muna nahitabo. Sige. Salamat.
2: Sige, K5C. Muna ito mga tag-report. Alam sa programa 11 Mbps. K5 Jezebel Barbicho. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 Musika.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka kay 5 Jezebel Barbicho. Amo ni dagani ni tabo ni di ibinde sa San Carlos. Ah, kanabitang checkpoint girikisa pag open sa wallet nataga kining isa ka sa shade agoy. Ah, sikop. No, mo ni lisod mga ka kay 5 basta may ganabit bit ka illegal. No, di good makwan may kinutuban gyud mga ka kay 5. May ngunto kang sa kong classmate na Ma'am Juliet Chu. Ano ni siya? I think pag-ubangko niya si Kim. Classmate, may ngunto da. Check na ka K5 Elmer Sagang. Alas 11:35 ang oras mga ka K5. Gidalit sa maintinguha naman sa pre-bio coffee. Kung ikaw gibawalan magkape, labi na kung ikaw gapangurug-kurug mga ka K5, na solusyon ang pre-bio coffee. Kanabatay mo ka na magkape mo commercial coffee tapos may epekto sa tiyan ninyo. Pre-bio, why? Because ang pre-bio coffee may probiotic siya. May malunggay pa mga ka K5, madyan mo. So, daga nakasulay, nakauyon sa pre-bio coffee. Available na sa Clinica de Alternativo, San Carlos Branch sa may Vigo Stilo Araneta. Clinica de Alternativo, Canlaon Branch sa may National Highway, Barangay Panubigan, tapad sa K5 News FM. Clinica de Alternativo, Escalante Branch. Dirat ay kulikod lang sa public market. Nasa linya, si KK5 Elmer Sagang. Regarding na mga KK5 nining pagpatukod sa taytayan nga nagabalor og 250 million pesos sa may banwa or lungsod sa Moises Padilla. I-check ta na sa linya KK5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer.
3: May agiada ang mga residente gikan og panalong sa barangay Montilla og barangay Magahay gyud sa may lungsod sa Montilla Negros Occidental. Gumitan sa nakalabay nga bulan nagpaygayo man sa site inspection ang mga technical personnel gikan sa Office of Civil Defense Negros Island Region sa nagduma nga stayway nga nagkonektar sa duha ka mga nasampit nga barangay at Maysiba. Ini aron usab nga tun-an ang kini nga matawala tong posibilidad sa pagpatukod sa mao nga taytayan nga direkwest usab sa gamahanan lokal sa Moises Padilla sa national government. According to no, natawagan ang mga nga information sa Moises Padilla Public Information Office nga daan at inibiyay nga gihangilo o gitabot ni Moises Padilla Mayor Ella Cristina Garcia Yulo na tumit mo sa Presidente Tanacod kuman ang bagyo sa nagkalabay na tuig pa araw itlan ining sa permanente ang taytayan na naguba ang resiba kay kanduman na kining maong na taytayan o kining overflow ang naguba human ni Lasda sa Bagintino na sa November 4 na nagkalabay ng tuig o sugod yan to nahasol na ng mga residente kay resiba o minaginagiling ang mga maguma sa pagbiyahe, labi na kung magbaha o magtaas ang tubig sa mga lugar sa mga linsong pinapag-agin. So, pwede, ipaminawate nga masugda na ni Kakimay Steve kay doon na naman ang bigahin na nga budget kay ang ginuso karon nga budget hindi nga mga taytayan nga permanente nga tukod is 250 million pesos kay Steve.
0: Asa ni nga barangay, Mer?
3: Nag-connector ni Kakimay Steve, no? Hindi nga duha sa barangay, diyan sa mga pamilya, kining barangay ng Kiliya, o barangay Makagahay.
0: Ah, okay. So, kaning muni siya, ay grabe gano'y no? Muni siya kato naguba. Oo, okay. Makita na to, Dre. This is taken from, so meaning to say, sa karon kung mauning itabua, kung maprubahan ni, probably, madako-dakuan pag ini kay 250 million ni. Oo, so mean to say isa ni kadakong tabang labi na sa mga farmers dira sa may banwa sang Moises Padilla connecting Makagahay, no? Makagahay, Muntilya. Oo. So may mga kuan man din, dakudakdag ko ni mga kuan, no? Dakog-dakog tabang gini siya, no? If ever nga makuan, mapustro ni mga ka-K5 ang kining pero wala pa gisugi kuan kung aprobado. Ano pa lang, proposal pa lang.
3: Oh, proposal pa lang ang
0: gisugi. Sige, Mer.
3: Sige, visit na mga natin. Matod niya balita karon na mga orasa dapat binato sa DTX 500, MyTC o Gadevay Bayo. Para sa programang 11 Mbps, ini sa K5 El Mercado para sa kampiyon na balita sa Kerbisto Humiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Okay, salamat ka K5 El Mercagang. Standby ka K5 sa freezer yo ah. Alas 11:41 mga ka K5. Di ah. Kung kalabanan nga makakalabitaong sa ingon pa sa mga katigulangan nga ano gitaw gani kanang sulok-sulok. Kabuhi. Kanang ginakabuhi ka mga ka K5. Ingon sila ang uban ko no basta babayi kalabanan pero laki pwede kabuhion na. Kaya nga naman nakaingon ko mga K5 because that is because of the overflowing sa acid sa lawas. Acid na. Kanabitaong kape, soft drinks, uban pa nga makatrigger sa acidity sa lawas, sobrang kwan. Ang uban ra ba, basta may hyperacidity, inom dahil mga antacid. Antacid is a remedy na dili ka makabatsyag mga ka K5. Pero dapat ang himuon di ay is to gain another acid, a natural acid gikan sa lawas para mo ma-neutralize ang acidity nga napasulod sa tong lawas. Pero ang problema mga ka-K5, lahing atong mga gusto na ito nga pag-inom din, effect din. No? Pero lahing yun ang long term. Long term mga ka-K5 wherein may neutralization sa mga acidity sa lawas, pinagi sa itong metabolism. The same time, ang proseso man sa itong digestive system. No? Para kung kan madugay raman ng acid mga ka-K5, usahay, pabayaan mo, di ka magkaon, mapasaran ka sa kaon, pasmo-pasmo, hangtod ulcer. So dapat mga ka-K5, magtumarka na adlaw sa klinika D3 Bio because of the extra virgin coconut oil. Kaya extra virgin coconut oil, makatabang man eh, para nga kita maka mas maayong nga gut, mas maayong nga paglinis sa pagkaon, and proper absorption sa mga nutrients sa lawas. So ang Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga doy cold press extra virgin coconut oil, makatabang man because this is a natural oil mga ka-K5 coming from coconut gikan sa lubi. Muna VCO. So ikaw po, ikaw pirmi kang ginakabuhi, D3 Bio na. Ang Klinika D3 Bio available na sa mga butika sa inyong lugar. Nasa linya ka K5, Jeffrey Serio.
1: 5 News FM Live Report.
3: Sa K5 Steve, nasikap sa katbisan sa Del Hermoso pagkat ang LLMS na lalaki tungod sa kasong paglapat sa Republic Act 9262 o policy atol sa operasyon dito sa barangay poblasyon Del Hermoso, Negros, Edipan, Tandahapon. Ang agosado gila sa kapulitan na si Valfredo, Minyo, o gusto ka Bindor, o gusto din ito sa sitio Tulo, Barangay Ulay, sa Rasangkit na lugar. Ang upang proper team sa Barangay Ulay,

0: suspicion o balikan nga pamaagi.
1: Set!
0: Ilo ba natin ganito sa detect na bangga?
1: K5, siyempre!
0: Opo, sika K5, siyempre.
1: Set! Set!
0: Ito, sir!
1: Kuha na, tulo-tulo na, dili na tulo-tulo!
0: Tulo-tulo!
1: Tulo-tulo!
0: Tulo-tulo? Tulo-tulo, eh!
1: Ah! Oh, dagam-dagam ang maingon, tulo-tulo, good, tulo-tulo, tulo-tulo.
0: Tulo-tulo, di ay?
1: Oo.
0: Namin si Kingan, good, katika tulo-tulo.
1: Basi ka nang usan ni mo ka, kuyog drap, basi tulo-tulo na na.
0: Ano na yun ang magpunan? Magagod yun mo, namin doon.
1: Magubag ang ipon. Sige.
0: Sige, mag-stay mo. Pag-alala na nasa kasiriya sa Balir Mabitinti ang abusado, alam sa usang description o sa mga legal niya pamahagi. Kung mga balita, doon dyan natin sa 100, Bitney Bayo o Maikus. Ako si Akita, Siyempre Senior, para sa mga balita sa Rabisco Balibad Kalingawan, sa Network, 25 News, FM.
1: Abi ko headlines ba? Guilty or a duck fan? Naka-LTO eh. Sige, alas 11:46 na mga ka-K5. Sa pikas nga bahin, ari sa ta mga ka-K5 sa report. Kining nahitabo dito sa Senado na pod, kining pag-dakop or pag-servisa warrant of arrest against Senator Jinggoy Estrada. May ngontok ang Ma'am Medelina Yamazaki from Osaka, Japan. Thank you, Mama. Kaniingon si Senator Alan Peter Cayetano, gingnan niya si DILG Secretary John Becrimulya, nga respect the institution, this is not about Jinggoy. Ah? We're going out just outside the gates, we're gonna walk for 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done and never been done. Nya, ang tubag ni Secretary Rimulya, sir, the last person in your custody escaped. You cannot do that. Now, sa ako mga kaki-five, diri ari na po ko ha. Di ko manghilabot aning ilahang procedure mga ka-K5. May ning reklamo nga isa ka official from the agriculture, whether it is a scripted or manipulative mga ka-K5 coming from whosoever, pero may punto eh. May punto mga ka-K5. Now, mora ni giingon nga karon pa na, yes, it's true, karon first time in the history nga gisulod ang Senado, may gidakop dito. Ang ilang mangod, may tagal ang parliamentary courtesy. Pero mas mupatigbaba mangod mga ka-K5 ang rule of law. Mupatigbaba mangod mga ka-K5 muni, bahala nag-ingon sila, this is a political persecution. Let it be. Ang problema, may kaso eh. Muna ni siya ang nakalisod. Ang problema kay may kaso. Muni nakalisod mga ka-K5. Kay kung buto na naon, mapuli-puli ramanggod na. Kung kamo sa una naa sa administrasyon, mahitabo mga ka-K5 unya kung balay na pong hangin mao na pod mga parago na sa lokal, kabantay mo sa lokal mga ka-K5. I could recall several years ago, dugay na tong panahon na gamay pa ko nga daghang mangreklamo kay lagi nag-ilis og mayor, gipanangtang sa pwesto.

0: mga kaka-K5 ang mga trabahante. Kay wa kunoy kaluoy ang bagong napili, pero kung buto na naon puli-puli ramang gud na. Alangan naman din nimo patrabahon imong tao nga nagpadaog nimo. You will prioritize sa mga supporters. Unya kun ikaw pud unya matapos na pud imong termino, mahuli pa na pud ka mga kaka-K5. Ang imong tao ma-displace gyud na, labi na kung dili sila regular. Mo na say realidad mga kaka-K5. So sa national, amo pud ni galing ang problema lang unya ani mga kaka-K5 kung may matawag nga kabaghuan. For example, dili mo prosper kining kuan kining impeachment. Makadagan jud si BP Sara. Daghamang langoy gura ni. Ang problema lang mga kaka-K5 kung naapoy mahitabo susama nini, because karon manggod kining nahitabo ni VP Sara nga gifilag impeachment, this is through process . Granting mga kaka-K5 nga mura gitabangan siya sa kwan, gitabangan siya sa kongreso, kay mauna mga kaka-K5, let it be. Muna'y gingon nga mo man yung sistema sa Pilipinas. Kaya kumingon siguro ka nga ingon anang klase illegal, wa man siguro pamalaod nga makasunasupak nila. Because choice man nila mga kaka-K5 kung asa sila mo apin. Because whether we like it or not, there is only 3 colors. Green, red, and pink. Mora man yun na ang kolor sa politika sa Pilipinas. Bisag unsaon pa natog saway, pero pag abot yapon sa eleksyon mga kaka-K5, magpatuntog yapon tao. Mabitaw usahay o kanabitaw na itabo karon ka anak ko, makamahay pud baya? Makamahay pud baya? Pero mao man gud ning demokrasya mga kaka-K5. Even though nga usahay bisag makaingon ta nga muragwa naman ni sa sakto ang ilang ginahimo, ang problema kay wa man pud sila nahimo nga kalapasan. Maayo man kayo mo liko-liko. Because kung ato man kung subayon gyud ang pamalaod, and allegations remain to be an allegations until it will be proven with witness, especially also with evidence. Monay nakakuan ni. Now, let's leave it to the Sandigan Bayan ang naitabo ni Senador Jingo Estrada. Gatubang man niya. Katong iyang iyahang nga gi aligar mga kaka-K5 nga nainanawag niya nga let it be. Di pa kumusakay ana mga kaka-K5 unless ipagawas nila ang recorded version nga muna ang naitabo mga kaka-K5. Because karon maragsa kong utok, karon maragdaghan kog mga ginapang lantaw nga may tabo sa unahan mga kaka-K5. But that is remain in my sa ko mismo nga pangunahuna pa lang. Now, sa karon sa part naman mga kaka-K5, nakita nako pamati nakita nako si Senador or Senate President Alan Peter Cayetano, medyo na out of the line siya. Ngano'n nakaingon ko nga na out of the line siya mga kaka-K5? Supposedly, naman si Senador Marcolita, naman si Senador Pia, naa si Senador Loren, naa si sila si Senador Ruben Padilla. Pwede man mo'y makapakuan dito sa Senado mga kaka-K5, dapat naka-remain siya sa kwan since session. Tinuod ba ng giingon sa kwan, even though makaingon ko kung namin nakapatrigger aning, aningon sige, reklamo na, ipamedya na para mas mo grabe ang iyahang kwan, pero it's true, manggod. nga murag because of what happened, murag daghan na pabayad na pabayaan mga ka K5 nga mga lehislatura. Kaning giingon sa isa ka undersecretary ng agriculture nga daghan nga mga farmer, even though malantaw ako nga maramag ka ng unsa ni, murag naaman na sa kuan siguro sa plan, pero tinuod man gud nga supposedly laka, supposedly mga ka K5 legislation intended to come up with a law or a measures para naman mga ka K5 nga matabangan ang mga yano, because at the end of the line all of this kita gyapoy building ang mga yano ng mga Pinoy. Alas 11:55, standby, mabalik ta kang dagadugay dere gyapon sa tong tunamanon.
1: 11 Mbps. K5 News FM, your official news and music station. D3 by Health News. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat, ana?
3: Kinsa, Doc?
4: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kwani, Sir JP, plain
3: so,
4: D3.
3: Oh,
4: kining MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tawo nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 bio.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
3: So, muna gitawag, Dok, nga ketogenic diet.
4: Mm.
3: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Yeah, ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-clean D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
3: O niya, dinira matagtaman ha.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
6: D3 bio!
7: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News.
8: Anim na po't walong bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob ng isang linggo. 7 katao sugatan na matapos tumaoba sa SUV sa Claveria, Cagayan. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique sugatan matapos kuyugin. Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro tanod, pinagsasaksak ng isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping na huli sa cafe. Lalaki timboga matapos mahulihan ng mahigit 4 na milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kaso sa mga individual na sangkot sa manumayang flood control scandal, isasampa ng DPWH at simula bukas. At Pilipinas planong magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
6: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, special payouts and cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver nakatakda ngayong linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Nakatakda ngayong linggo ang special payout sa 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga Transport Network Company o TNC at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng ayuda sa Western Visayas. Ayon pa kay Therese Legaste, ang Information Officer ng DSWD Region 6, pwedeng pumunta ang mga benepisyaryo sa kanilang Social Welfare and Development o SWAD Team Office sa kanilang mga probinsya upang mag-claim ang ayuda at dalin lamang ang kinakailangang mga dokumento. Nasa halos 2,000 na TNVS at TNC driver ang hindi pa nakakakuha ng kanilang cash assistance kahit na natapos na ang unang payout schedule. Sa data ng DSWD Region 6, umabot sa 4,734 na TNVS at TNC drivers ang nakakatanggap o nakatanggap ng cash relief assistance. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montanio Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Network News. YTC Network News.
8: Samantala, 68 bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan na sa loob lamang ng isang linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
10: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130 na sinunda naman ng Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
8: Gayun din pito kataos sugatana matapos tumaom sa SUV sa Claveria, Cagayan. Balita hatid sa atin ng K5 Dan Chavez.
12: Sugatan ang pitong katao kabilang ang apat na minor de edad matapos tumaob ang isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tagatsur, Claveria, Cagayan. Ayon kay Claveria Chief of Police Captain Armando Tolentino Jr., sakay ng sasakyan ng isang school nurse na siyang nagmamaneho at anim pang pasahero na pawang papunta sana sa Apayaw mula Kapanikian, Claveria nang mangyari ang aksidente sa isang kurbadang bahagi ng kalsada. Batay sa paunang investigasyon, posibleng human error ang sanhi ng insidente matapos umanong maapakan ng driver ang accelerator sa halip na preno dahilan upang mawala ng kontrol at tumaob ang sasakyan. Agad namang rumesponde ang mga rescuers at dinala ang mga biktima sa Rural Health Unit para sa agarang paggamot. Kalaunan ay nakalabas din sila matapos malapatan ng lunas ang kanilang mga tinamong sugat.
13: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News at
6: Network News. Mighty Seed Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique, sugatan matapos kuyugin. Balita hatid sa atin ng K5 Jojan Morillo.
14: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang inihinalang dayong sospek na sumaksak kay Alastata sa isang peryahan matapos kuyugin ang pinaniniwala ang grupo ng mga kalalakihan alas 10:55 ng gabi Hunyo 1 sa Barangay Funda Daripe, San Jose de Benavista, Antique. Nalaman na matapos ang nasabing pananaksak ay sinubukan itong tumakas. Gayon pa man ay napigilan ito ng mga residente na lugar at kinuyog. Matapos ang insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang parte ng kanyang katawan ng sospek kung saan ito ay naka-hospital arrest sa ngayon. Samantala, arestado naman ang kapulisan ng isa sa kanyang kasama at nananatiling at large ang dalawang iba pa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Jojan Kabatingan Morillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
8: Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro, tanod pinagsasaksak na isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Kabuang detalye ng balitang yan, atin naman ni K5, Carol Medino.
15: Sugatan ng isang barangay tanod matapos itong pagsasaksakin ng isang 19 na taong gulang na binata sa Barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samar. Kinilala ang biktima na si alias Danny, habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Jojo, 19 na taong gulang at pagtatapos pa lamang ng senior high school. Ayon sa impormasyon, nakikonect umano sa free wifi sa kanilang covered court ang suspect kung saan naka-duty ang barangay tanod. Base sa testimonya ng mga nagsaksi, nakita umano ng biktima na bahagyang hinihimas ng binata ang masenang bahagi ng kanyang katawan at dito na nagbiro ang tanod at sinabing, "Wag mong hawakan yan, baka mapanis." Nainsulto umano ang sospek dahilan upang pagsasaksakin nito ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang ang sospek ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
8: Gayun din top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Balita hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
16: Hindi na nakapalagpas sa motoridad ang top 1 most wanted person sa National Capital Region o NCR matapos mahuli sa pinagtataguan nito sa Barangay Santa Cruz, Ivisan sa lalawigan ng Capiz. Kinilala ang arestado kay Reynald John Carpio, 36 na taong gulang at residente ng New Lower Bicutan, Taguig City. Wanted si Carpio sa kasong kidnapping at murder. Matapos na pag-alaman ang pinagtataguan ng naturang sospek, kaagad na naglunsad ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Highway Patrol Team Capiz, 62nd PNP Special Action Company, Taguig City Police Station at iba pang unit upang mahuli ang akusado. Hindi naman nabigo ang mga otoridad at nahuli ang sospek. Sa ngayon, nakabilanggo na si Carpio at nakatakdang ipresenta sa korte upang makaharap ang kasong pagpatay at kidnapping. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: ITC Network News.
6: ITC Network News.
8: At lalaki timbo matapos mahulihan ng mahigit 4 na milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kabuhang detalya ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
17: Arestado ang isang bodegero ng Cebu na naka-diaper matapos mahulihan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspek na si alias Dandan, 48 anyos, mister ng isang retired police, walang trabaho at residente ng Zone 7 Barangay Bugo. Kinasa ng RPDU 10, Team 1, katuwang ang Kokpo RARID 10, PDEG SOU 10, PS6 RIU 10 at PDEA ang operasyon laban sa high-value individual na si Dandan. Inaresto siya sa loob ng bahay ng kanyang ina kung saan nakumpiska ang 600 grams na shabu, weighing scale, cellphone, pouch, eco bag at iba pang lalagyan ng hinihinalang droga. Naka-diaper ang suspect dahil sa kanyang kondisyon bilang diabetic. Napag-alaman na hiniwalayan siya ng kanyang misis dahil sa psychological abuse at pagbabanta sa buhay. Kasalukuyang nasa Maharlika Detention Cell Facility ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
11: ITC Network News.
6: ITC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ng mga balita. Nakatakda maghain ang Department of Public Works and Highway sa DPWA ng kasong kriminal laban sa mga big fish o malaking isda na sangkot di umano sa flood control scandal. Ginawa ni DPWA Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngayong araw June 3 kasabay ng inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Iahain na anya mga kaso bukas sa araw ng Huwebes, June 4 sa Malolos Regional Trial Court. Matatanda na una nang inaprobahan ng Office of the Ombudsman ang criminal charges kabilang ang plunder laban sa mga prominenteng mambabatas at kabilang na si Senator Jinggoy Estrada at dating mga opisyal ng DPWH. Nauna na rin naghay na mga reklamo ang DPWH at nakaso laban sa ilang district engineers at private contractors dahil sa maanomalyang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa Bulacan at iba pang mga probinsya.
11: ITC Network News.
6: ITC Network News.
8: Samantala, sinimula naman ang pamahalaan na magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa Pilipinas sa matapos maapektuhan ang supply at presyo ng langis dahil pa rin sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas matatag na energy security ng bansa na lubos na umaasa sa imported na langis. Layo nito makapagbigay ng dagdag na buffer sa supply ng bansa sa oras naman ng krisis. Tinatayang aabot sa 500,000 barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang 5 billion kasamang pagtatayo ng mga tanke, pipeline, pantalan at iba pang pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corp upang matapos ang kasunduan sa loob ng buwan kasunod ang feasibility study at site evaluation.
11: ITC Network News.
6: ITC Network News.
8: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Nagpapatuloy pa rin ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng Israel at Hezbollah ang planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, ang nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niya makausap ang kanilang mga kinatawana. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan, ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Samantala, iginit ni Trump na nagpapatuloy ang diplomasya at nananatiling epektibo ang kasunduan sa tigil putukana.
11: YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shusana, ka-K5 Donna Chavez at ka-K5 Ray Almudan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
19: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
19: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
19: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
19: Correct.
4: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og mighty C.
19: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
19: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man jud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
19: Correct.
11: DTX 500.
20: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin,
3: ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
4: Mm. Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MITC og DTX 500.
3: Correct judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
3: Pwede ready ay utan, ano?
4: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og kinasab si Dok Ramil Oy, saying, maing panglawas ang pingan,
3: dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
21: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito. Skapa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics! Makabuli sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend Food Supplement for Men si Tarling.
13: Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
4: Asa magagikan, bay?
5: Gigan ko bukit, bay!
4: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
5: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
4: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
5: Mayo dito?
4: Ayos kayo.
5: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
4: Sige, sige.
6: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

0: Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: LMBPS. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Alright, balik tama ka kay 5 Dari Gapon. So ito ang tulumanon. Sige, alas 12:35 na mga ka-K5. May otodris Mercado Publico sa itong mga suking atik paminaw. Dari sa may Valdivia. O kumusta mga ka-K5 sa itong mga manindahay dira karon, ha? At the same time sa ito naman nga mga manindahay dari sa may isdaan, dari sa may meat section. May ngudto karantaran, no? Kaya sa tarantaran naman nga nagapamati, dari naman sa may urban, sa may Fatima Village Phase 1, San Juan Village Phase 2, o sa tarantaran dira sa may Phase 4. Sige, alas 12:35 na mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Kung gipanugnaw ka sa kagabion, kung medyo malipong, usahay isa pa gyud ka indication nga kanang luya. Nagkakagkaon pro luya. Ang nindot dira mga ka-K5, magpa glucose test ka to check whether okay pa bang sugar mo or dili. Kinimanggo na tong lawas sa kwan pa mo ni siya gitawag nga isa ka perfect system. Para sa Pilipinas may saktong balaod, may saktong konstitusyon. Tanan, ang problema ang gadumala. Mapunay sa itong alawas na kabalo yung bawal himuon, kabalo yung bawal kanon. Muresulta gid mga ka-K5. Sumuni ang atong lawas kung medyo dagang kagikaon pero luya. Nya usahay ra ba mo komplikar mga ka-K5 sa to ang sa to ang dugo hangtod na sa kasing-kasing. That's why nga mostly di man tanan pero mostly sa mga diabetic may high blood. Paano malikayan mga ka-K5? Basta magkaon o kwan. Daghan nga mga pagkaon nga mantikaon, taas o sugar, more vegetables mga ka-K5 o prutas. Pero ang prutas may sugar man na. Pero much better vegetables mga ka-K5. So karon ang nakanindot pa, kumakaon kag vegetables, daghang dala. Problema man lang good. Wakay saktong tulog. Wakay saktong exercise. Wa ka pa nakaabot sa required number of fluids nga i-intake per day. Isa na sa problema na to mga ka-K5. Now, para tabangan ta, diya ang DTX 500. Ang DTX 500, doon na siya'y de-sugared sugarcane extract, more kaning klase nga panit nga bahin sa tubo, nga pait siya, which is good for diabetes. Napagod siya'y dahon sa palya, which is recognized by the Department of Health, nga isa sa makatabang sa pag-normalize sa blood sugar. So, kamo dira mga ka-K5, ayaw ninyong pasipad eh. Kung lanta mo may elevation gamay sa inyong dugo, ayaw pabay eh. Mag DTX 500 na. Tapos, para kang hinghingapi ka, pwede man mga ka-K5 nga mag-inom ka sa DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Pero kung borderline or slightly above borderline, pwede man DTX coffee mix kaya may de-sugared sugarcane man na, may ampalaya leaves na mga ka-K5. Available na sa mga butika sa inyong lugar. Sige, alas 12:39. Ari sa atan ni Kongresista Kiko Barsaga. If this is what it's all about, ang Kongreso karong panahuna mga ka-K5, makapangurus kag dili oras. makapanguros kag dili oras because of being critic, gipatawan og expulsion mga ka-K5, gipatangtang siya bilang kongresista si Congressman Francisco Kiko Barsaga. Ang sulti pa, dili maayong binuhatan or conduct unbecoming nga isa ka house member, lakip na ang sulit-sulit or pabalik-balik nga pakyas nga mahimo yung trabaho, isip magbabalaod. Sumala pa kang House Ethics Panel Chairperson og 4-piece party list Congressman JC Abalos, ang expulsion ang nagakaigo nga silot para kang Barsaga gumikan nga wala nagbago bisan pa man duha ka beses na nga gipataon og 60-day suspension nga without pay. Now, sa ako lang pod mga ka-K5, let's be honest, no? Siguro matawag na to mga ka-K5 kung wa na gyud siguro ipamatasan, kana pwede. Kay kumingon po kagway pamatasan, kini ba yang mo-walk out mga ka-K5? Wa ba ni batasan? Ha? Asa man aron, mo-walk out or wa mitungha? Pero sa House of Representatives, kaning ingon, kana ko sahay, lisura din nino ang Kongreso karong panahon. This is my ano ha, observation. Puwera sa mga maayo. Puwera sa mga tarong. Puwera sa mga maayog performance. Bisan pa man nga gapaling-paling lang or sabay sa agos. Pero may performance. Puwera ha. Pero ang kaning nahitabo manggod mga ka-K5, nakita nako nga murag there is something that we must be concerned about. Kining impeachment gani nga gikuan nila sa Ethics Committee sa kuan sa committee ba mga ka-K5, multi-committee man eh. Kuan naman na kay kontrapertido gud. No, mabalaan man nga kanang mga kuan mga ka-K5. Ay lamang po da. Pero kanilang sakang kongresista Kiko Barsaga, according pa sa uban, he was been elected, chosen by its constituents mga ka-K5. Granting amaw na. Ang problema lang ang implikasyon unya mga ka-K5. Kay sa yun beta, nga number one, kanang si kongresista Barsaga, ning adto ba ng bato? No? Dito nang bato. Tapos pag meeting mga ka-K5 sa linyad ano sa meeting sa kampo ni VP Zara dito sa Sugbo. Dito pud ba na. No? Anon ilaman pud na. Galing lang may reaction lang ko. Ingunan ni nagiday ka complicate mga ka-K5 ang ato ang kongreso karon. Kay niingon manggod ang chairperson sa House Ethics Panel nga pabalik-balik nga pakyas nga mahimo ang trabaho sa isa ka magbabalaod. Ano mo gini trabaho sa magbabalaod? Ha? Kay sa ako ang pagkigsusi diri mga ka-K5, si Kongresista Barsaga ang authored o sponsored sa nagkadaiyag ng mga legislations. The proposal of the abolition of 12% value added tax, which is daghan nila nga wagin may uyon kaya di man po gusto ang administrasyon. Diba? Zero electricity tax, anti-political dynasty o whistleblower protection, o guban pa ka mga pulisya. So, nagtrabaho.

time ka ni. Kay wala mitong ha mga ni pwede absent. Ha? Sa private company mga ka K5, kung mo absent ka nga may walay leave, matawag ka nga awol. Pero may dili pwede nga pag awol mo tritso ka tangtang. May due process po na mga ka K5. Pursuant to the company rules and pursuant to the labor laws sa Pilipinas. Wala mitong ha kay mi kuyog sa dito sa pag assist mga ka K5. Pero daghan ng istorya ang uban. Pero pag walk out sa kining minorya, wag yun sila kadungog ang istorya mga ka K5. Wa kadungog ng morning dili na binuhatan sa kwan nganong mag walk out mo nga maoni dagan patanig sabutan dagan patanig istoryahan nganong nag walk out mo mga ka K5. Wala. Pero sadyang wa mitong ha sa eskwelahan pa na mas maayo pang absent ka kaysa magkating classes ka. Sige lang, wa man ay problema mga ka K5 kay madamay manggong tarong. Ang gipaning kamutan manggod karon mga ka K5, gipaning kamutan sa ilaha nga mailisan yung liderato sa Senado kay karon 11-11 na bayaron. No? Unya ang problema manggod ani nganong gipaning kamutan na mga ka K5 sa ako pud na nga bahin. Bilang isa kayano nga lungsuranon sa kwa po na nga pag-analisar mga ka K5. Because if you could observe today, lantawa mga ka K5 ang website sa Congress. Ang website sa Congress, if you could observe, di ba nag-investigar sila sa flood control? Di ba? By the committee, several committees. Pero never ko nakakita mga ka K5 og dokumento nga committee reports mga ka K5 regarding flood control. The same as sa Senado. This is a real fact, ha? Wala ko kakita pod mga ka K5 og committee reports kay partial man ko nun to. Wa ko kakita mga ka K5 og partial reports sa Blue Ribbon Committee nga nakabutang sa website mga ka K5. Pero bago pa lang gani, maragwa pa siguro 24 oras siguro munsi nga ni gitangtang si Barsaga bilang kongresista. Gitangtang na po, dali nakatangtang nila. Wala na yung itsura sa Gallery of Kuan dali sa website. Mauni mga ka-K5, kabalo mo unsang anong gipaningkamutan ninyo kay because once nga mailisan manggod ang liderato sa Senado, maka ang kumahimo silag mayorya mga ka-K5. Okay, let's set aside sa kwan, sa kining impeachment. Because ang impeachment mga ka-K5, dako pa nag-istorya hon. Pwede sila maka kwan, maka-acquit. Pwede po sila maka kwan, pero dako nag-istorya hon mga ka-K5. Kay lahi manggod na. Arita sa kwan, kining naitabo karon. Kay once nga ang kinibitawang mayorya, ilaha na, maka-appoint na sila mga ka-K5 og bag-o nga Blue Ribbon Committee Chairperson sa ilaha nga side. Ako kita, Dreo. Akong pangita kay gusto ko basahon sa tanan. Basahon ako kung unsay findings mga ka-K5. Now, karon ni-set na pod og schedule ang Blue Ribbon Committee bag-o na pod nga chairperson sa hanay naman led by Senator Pia Cayetano. Ipang-imbitar na sugod mga ka-K5. Muni lang gipaningkamutan. Gipaningkamutan nila mga ka-K5. Because murag kana ko black news blackout man ang flood control. Di naman mo'y concern karon mga ka-K5.

Muna na itabo sa Pilipinas. Pero mora gyapon, makaingaw na gyapon ta. Si main, pangutanong pa ni Muslula, maingaw yung Muslula, maluoy ng Ginoo dong. No? Muna nakalisod ron mga kaki, 5 sa 2 ah. Kana ko mo sa cancer pa ni previous years. Apil lang mga Duterte. Previous years mga kaki, bukol-bukol pa lang to. Karon panahon na mga kakifeb, malagnant na. Cancerous na. Muna nakalisod sa nasod Pilipinas. Di mo po kaingon nga maot si Marcos. Di po ko kaingon nga maayo siya. Di po ko kaingon nga maot si former President Duterte. Di po ko kabalo kamapasa. Di po kumingon nga maayo siya. Ang tawo, kamo mismo makatimbang-timbang. Kamo mismo mga kaki five. Ya sa jarba kayong ICC. Naon sa na niro? Sige, alas 12:52 na mga kaki five.

0: Og dita ni. Palyo kuan ni day kaki-five kuan. Panawagan ni mga kaki-five ba. Basi may makita mo or nakaila mo ani. Ginpanawagan mga kaki-five. Si Lorraine Jane Tablason Balansag. 18 anyos. Nga taga Isabela. According pa sa post sa Isabela PNP, ila ginapangayong tabang sa publiko aron malocate ang kining missing person nga giila nga si Lorraine Jane Tablason Balansag, 18 anyos. Katapusan nakitaan sa may Victoria Trading sa Isabela. So may mga impormasyon, kalawot na sa nimutangan sa mong batanon nga babae. Sarang nga makigangot mga kaka-K5 ha, sa pinakadool nga police station. And pwede sa magtawag sa hotline sa Isabela Police Station 0928-849-4733 o kung 0999-659-0677. Din ka ni. Good noon sir, Minaw Midri, Barangay Tabon, Balermoso, samtang nag-utan og kamong guys sa gulag bisol og puso sa saging dayon gitunuan. Archie Ding last year po bago lang ko nakaon. Ipagutman naman ko nimo ha. Ma'am Feli Kabugnason, placer, maayo kay Lingaw. Maingon to dra sa kay by Ray Dulce, ano, Ray Rigor Dulce ah. Ah, maingon to da, bay. Si mga kaubanan dra sa may People's Park. Mga mabdikon dra kayo kanang mga allergy sa chicks. Sa Bisaya pa, allergy sa mga piso. Bay, maingod to, bay. Sige, alas 12.54 na. Kininitabo dira sa may... Escalante. Nga sa diin, nasakmitan og kalibre 45. Nga pistula, droga, gingman, eksplosibo ang kapulisan sa Escalante atol sa gipagan nga checkpoint. Dungan sa itabo nga engkwentro sa barangay Tamblang Escalante sa nakalabay nga Lunas. Nadakpan usab ang giligar nag-bit-bit sa mga nga mga butang. Nagilya nga si alias John Real. Mala sa report, wala mamuhunong ang suspect diyang giparahan sa kapulisan. O giligar, gibyan ini ang iyang gimaniyo nga motorsiklo. Mala pa miikyas gikan sa tabuan sa engkwentro ang naisgutan ng suspitsado nga ginakabig nga rebuildo nga nakaroon sa kustodiya sa PNP alang sa nagakaigo nga disposisyon. Sige, sa ngalan sa Tibok Persa nga naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa ato naman nga station manager de SM Brian Morden, salamat. O niya sa 87.9 K5 News FM Gilngan, SM Francis Edward Garces Obang. Og sa kanlaon naman mga ka-K5 nga naka-hook up ron sa Dumaguete. Sa akong partner, ka-K5 Munjay, ka-K5 Rico Malabago. O niya, sa amo naman nga CEO Doc Lamiloy, kinigyapong alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ili na pagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Dr. Ramil Uy og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Mm. Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mo na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta Magnetix 500 o MyTC?
3: Mm.
4: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues. Apil na ang atong mga auditory senses.
3: Mm.
4: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DJX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
6: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Ang MyTC nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Husto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Kana
4: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC.
3: Mm-hmm.
4: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mhm. Mao jud Doc.
4: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
3: Mm.
4: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
4: Mm.
3: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hello?
3: Makabungol man na.
4: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
3: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o MyTC.
4: Kinanglan.
3: Anong dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o MyTC. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o MyTC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
3: Mm-hmm.
4: Take DTX 500 and MyTC every day.
3: Wala na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radio, naay DTX 500. Ako gitrayog ito. Duha ka kapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayo DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako sa Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
9: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio.
10: Ang Visio
1: gamay T3.
10: Kapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Philippine Standard Time. It's 1:08. Alauna 8 sa kahaponon. It's like a rainy day, mga langga. Manog-abot ang adla, ang ulan. Kaya dito somewhere in Sagay City, actually nag-ulan na siya. Dari sa San Carlos, medyo makulimlim ng konti. And mag-ready na, mga langga. Ang inyo mga hinalay, pang-andama. Pangtangtangan ng diha sa inyo ha mga halayan kay basin og karon taod-taod mang laba mug usab. Mga langga, this is your DJ Barbie og gubad ko ninyo hanto dalas stress sa hapon. Rigi hapon sa afternoon heartbeats. Ang programang puno og gugma. Kasakit, talipay, kapungot og uban pa.

out tuning in with your DJ Barbie mga langga drigi hapon sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Tuning in also with us right now from Canloon City, 100.1 K5 News FM Canloon. Fabulous to Boss or Radio Click FM with Sir Randy Kange. And langga, hantod alas stress kita sa hapon. Huwag inaot nga iniwa kong ubanan. And by the way, congratulations sa tanan nga mga nag-graduate, sa tanan nga mga manugpaso karong tuiga, karong buwana. Adunay pipila ka mga eskwelahan, mga universities, mga state universities na nag-asikaso na para sa graduation. Labi na tong mga college graduates. Congratulations jud ninyong tanan. Also, ang mga ginikanan sab na nagpaluyo aning mga estudyante na naging inspirasyon sa ilang pagpaningkamot. Paano naman sa mga lola, lolo, tiya og tiyo na nagbarog bilang ginikanan sa ato ang mga estudyante na wala na yung mga ginikanan or adunay rason kung anong nahanaw sila sa kinabuhi. Congratulations, and it's not easy to finish your studies. Along the way, I'm sure the 100 kaayo mo dihag struggles nga nakaingon mo muundang na lang mo sa inyong pag-eskwala. Matungod kaya doon na mo'y kusog nga pagtuo nga mo asenso or kusog nga pangandoy. Dakong pangandoy para nimo, para sa imong pamilya. That's why ikaw nagpadayon. Also sa tanan nga mga teachers, mga staff sa eskwelahan, principal, mga deans, professors, security guards, and also mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, tricycad, nga mo'y nag-hatod sa mga estudyante padulong sa eskwelahan. Big salute also sa mga working students, mga ka-K5, sa katong mga nag-undang pansamantala ni undang osa kay tungod na ning kamot nga makatrabaho sa para makasuporta sa pamilya. Congratulations jud gihapon kaninyong tanan. Why kina-congratulate nato ang kining mga gipili nga mo sakripisyo silang pag-eskwela temporarily para suportahan, no? Ang dilitanan nga nangundang man good mga ka-K5 kay gusto ra jud na nila mag laroy-laroy bisagasa or gitamad na sila sa ilang pag-eskwela. It's not always about that because aduna pud tay mga estudyante nga napugos nga mangundang kay tungod adunay giatubang na mga responsibilidad nga gitalikdan sa ginikanan or aduna pay uban nga napilitan nga muundang tungod sab sa kapigaduhon bisan og unsaon og pagpaningkamot sa ilang ginikanan kulang gyud gihapon. Katong mga adunay balatian nga kinahanglang mo pahuway o kinahanglan nga muundang sa ilang pag-eskwela. I know it's not easy. It's never easy to sacrifice for a while. But please know that it's just part of your journey. Kumbaga sa libro, mga langga, adunay lain-laing klaseng libro. Adunay lain-laing author. Pero parehas ra nga nindot kayog ending. So ang atuang ending nga, atuang tinguhaan na magmalipayon gihapon ta. Kung unsa man ato ang nahiaguman karon nga sitwasyon, lisod dawaton, bugat o sahay makabatsyag taghisa-hisa sa uban, pero kaya nga tayo tinawag na individual eh. Wala man tagitawag na group by group ning kinabuhi na to. Individual struggle man gid niya siya. So, cheer up, ha? Cheer up. Ikapi lang na og DTX Coffee Mix. Wata og kusog sa DTX Coffee Mix. And also sa to ang mga tigpaminaw na sa nga labi na tong gidiscuss ganihan ni Dr. Ramil oy o ni Sir Paul nga bisag bata pa nagkabungol-bungol na, that's still possible mga langga. Dili na siya about sa age ang pagkabungol-bungol. So probably affected tungod sa grabing paggamit og mga earphones, kusog kaayong music, tapos or unsa pa na diha nga mga factors nga nung dili na mo kayo kadungog
or di gani nagkaedad na. Take DTX Coffee at DTX 500 and Mighty C. DTX 500 and Mighty C, the alkaline vitamin C, mga langga. Available sa Klinika Delta Nativa Medicine and Wellness Center nga nahamtang duol sa inyuhang lugar. Pangitaan lang ang pinaka-nearest branch sa clinic na to, okay? We also have our free consultation if you want. And there is San Carlos. For the meantime, wala pa tayo doctor, ha? Ma-inform lang mi kung may doctor na ta. Sa Canla Uñas, pwede dyan mo diha makapacheck up. Punta na mo dra kay Sir Steve Flores, the station manager. And also kay Ma'am Maritas, na diha karun sa clinic. You can ask our KSS, mga K5 Solid supporters, and also our technical partners, mga reporters. You can ask anyone from K5 News FM. Kaya hatod drama na nila sa clinic. Hi, Iro. Good afternoon, and thank you so much for tuning in. If you have your song request, feel free to type it down below, but I will play it later lang. Because I'm gonna read the story first. Adunay nakaprepara nga story si DJ Barbs. And yes, balikan na nato karon ng mga nang graduate pangalangga or ang mga nakapasara, mga laudes, mga with honors, or even katong mga nag-graduate na walay dili laud, di ba? Balikan tamo later kay karon maghisgot sa abta sa tuang main topic for this afternoon. Usahay mga K5 bisa nag-unsa pa kadako ang gugma sa mga managtiayon. Aduna joy damgog yapon nga dili nila parehas nga ginatinguhaan. Lain-lain. Lain-lain no gusto. Lain-lain no goal. Ang usa, for example, gusto na masugod og pamilya. Samtang ang usaw sakay nagduha-duha pa tungod kay nahadlok pa sa future. Kung ikaw, pangutanon, since naka-live ka ron si DJ Barbie, pwede dyan ka makakomment. Kung ikaw, pangutanon, sa sitwasyon ni mo karon or sa karon nga punto, na alauna rin sa is na unsa man ang naasim mong huna-huna kung papiliun ka sa duha. Mag-build na ka og pamilya or onya lang sa... Good afternoon, Latigay. FM. Yes, FM po tayo. And pasaway to 2018 Beast. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. I'm gonna read a story. So, disclaimer lang. Dilis ako makabasa sa inyong comments, ha? Pag magbasa si DJ Barbs, dili lang sa ako magbasa og comments. Kay magbasa tawag story.

para sa K5 News FM, alauna 18 na mga ka-K5. We have our new friend from Rome, Italy. Thank you so much for tuning in. Sir Pasaway 2018. Actually, daghanta og mga viewers. Nagikan sa lain-laing nasod. But you know, our dialect here is Bisaya. So later na lang ako mag-translate, ha? Sure. After reading the story. Sige lang ka, we have different goals sa tong kinabuhi, labi na sa mga managtiayon. Adunay gusto nga mahitabo ang usa, samtang ang usa wala pa'y plano. Or ang usa daghan og plano, anang usa may plano pero dili pa ready. Sige mga langga, din na nato lang ngayon ang atuang istorya, suguda na. O kung aduna mo i-advise sa tuang letter sender today, feel free to comment sa tuang live stream via Blue App or Facebook, K5 San Carlos Digital 95.7. Again, K5 San Carlos Digital 95.7. Sa TikTok naman mga langga, alam nyo na ha, Barbie Perolino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTH 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Ili, napagadungog na po sa DTH 500. Akong gidouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTH Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTH Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
13: The best place to shop for all!
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

That was the Susunod na Habang Buhay by Ben and Ben. And that song is brought to you by DTX Coffee Mix, DJ Barbie's favorite coffee. Oh, and also ang Pribayo Coffee, favorite ko sa Bnan. Mura siya og, basta mura siya malahalon nga kape ang kining Pribayo Coffee sa mga langga. Naba na siya sa clinic, you can try. Sarap-sarap talaga niyan. Langga, we just read a story about sa tuwang letter sender na si Jerry. Yahang kinabuhi langga na he's been married for years. However, ang yahang partner, dili ganahan nga magkaanak. Sa karon nga economy sa Philippines, mga langga, lisod man sab kaayo tinuod nga magkaanak. But there should be a discussion, Jod, no? There should be a discussion. Kaya kung willing raman unta mag-commit ang kining si Jerry nga mahatag jud siya og support. Well, actually, sige, ito aning balay-balayon ha. Actually, Jerry, itong letter sender, your wife, usa ka babae. Aduna sab siguro siya worries not only sa base story ha, naka-state naman dari ang yahang reason is nabalaka siya nga basin og ma-experience sab niya langga ang na agian niya sa una nga tungod sa kapigaduho nagka-problema sila og dili siya gusto nga maipamana niya sa yahang anak ang kalistanan sa ilang kinabuhi. And that's good. That's good kay actually ya, siya ay gihuna-huna nga. Mahirap na nga tayo eh. Maglalabas pa ba tayo ng bagong buhay para maghihirap din? Mahatag pa ba ta o bagong kinabuhi para mag-anto sab siya? Sama sa tong pag-anto sa tuwang kapigaduhon nga kung kita palang gani, gakahutdan-hutdan na ta? Kakashort na ta? Mudungag pa ba ta? There's a factor, langga. Baby, dili pa jud financially stable, no? Diba? JC? RK ka po, Ma'am Barbs? Rich kid? Sana nga po magdilang anghel ka. I guess sign na yan, no? Sign na yan na magiging rich na ako. Pero ngayon, panaginip muna ang lahat. Diba, JC? Sige, i-explain ko lang na sa Tagalog, mga langga, ha? Para ang ato ang mga Tagalog friends nga nakatutok sa toong live stream, makasabot sab sila dari sa to ang mga gihisgutan karon. At the same time, o Bisaya raman sab ko, ha? Ako arang i-translate sa Bisaya, kasabot naman mo kung sa'yo akong basahon ng Tagalog karon. JC, meron kasi kaming story ngayon. Ang letter sender natin si Jerry ay married na for how many years? However, yung partner niya ay ayaw pang magkaanak. Gusto niya ng magkaanak. Ilang beses na silang nag-usap tungkol dito pero yung partner niya talagang ayaw. Kasabot rin kag Bisaya, JC na. Sige na lang, di. Naku, mag-translate, JC ha? Katubitawang hing-comment ka bitaw or hing-chat ka o Bisaya. Layo, di ko rin bako kasabot na.

Uy, na. Pag sa relasyon mga langga nga lain-lain o gusto ang managtiayon, ilisod jud na siya. Diha jud matest ang inyuhang pagpinanggaay. Asa jud bakutob ang inyuhang masakripisyo para sa inyuhang partner. Si JC naman mga langga, ingon siya nga goal-driven yata kasi. It's a long-term commitment and obligation. Exactly. It's a long-term obligation. It's not just about, diba gimension din ni Jerry kagaina nga. Unsa kay feeling na kumabot siya gikan sa yahang trabaho. Adunay bata nga cute nga gamay nga gasugata sa iyaha. JC, thank you so much! Na ay bata nga musugata sa iyaha, no? Cute-cute ang baby. Pero ladies and gentlemen, let us remember na ang bata, dili na siya forever nga gamay. Si DJ Barbie ra may forever nga gamay. O katubo. Later on, you will invest for the child's studies, ang iyahang education. And di sab nato na malikayan nga dunay mga emergencies. Maglain ng pamatsyag sa bata, alangan naman imong pasagdan. Magpa-check up, nagpa-hospital, may maintenance, may vitamins, may gatas, pagkaon, nag-unsa pa. And sa relasyon mga langga, I mean sa paghimo og bata, kung ikaw aduna na yung bata, nagplano ka nga magkaanak na, dili ramang good ang pinansyal ang atuang kalibgan. We also have to consider if ready na bata sa parenting styles. Paano ka magpakaginikanan? Paano ka mag-impose o discipline sa imuhang anak? Paano nimo paano ka mag-build og environment nga healthy para sa imuhang anak? Like, paano ka maka-influence sa imuhang anak nga maging usa siya katawo, grown adults later on na makahibalo siya mo deal sab sa iyahang palibot? So it's a big responsibility, not only about finances, mga decision making, guidance and everything. And maybe that brings a lot of pressure para sa imuhang wife, kaya as you have mentioned sa imuhang story, ang imuhang misis gikan sa usa ka pamilya nga gubot, nag-aaway tungod sa kwarta o gaduna siguro siya'y trauma. So if kaya pa ni mo gihapon, Jerry, nga magpaabot, hantod ganusa siya makumbinse, paabot lang. But at the same time, you also have to set a goal for yourself. Dapat aduna po kay ibilin para sa imuhang kaugalingon. Thank you, JC. Thank you for the gifts. Thank you sa imuhang pag-join sa tuang programa. God bless kanunay, og amping, og asa mang kamatalang. O na siya mga langga, time will come, siguro mag-usab ang huna-huna sa imuhang misis, sa imuhang partner. Ayaw lang sa siya pugsa kay lisod ra pag-ipugusa kit. Archie Dingla sa Yorpo. Good afternoon, idol. Beautiful watching and listening from Tabon, Barangay Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental. Nindot kayo na ay anak kung nakay partner na relationship para dili mingaw ang buhay. Basta make sure ha, nga kung magkaanak gani, panindugan, bisag unsa pa nakapigado ang kinabuhi. Kinahanglan gyapon imong panindugan ang responsibilidad. Kay actually mga langgal, sakit kayo pamalandungon nga adunay mga bata. Bag-o lang, unsa to? 3 months pa to? Kakifay pam? 3 months pa tong bata nga gilampos ay ang amahan? 3 months to no? 3 months? Kaya to bang gibalita ba? Ang gilampos, tulo pa to kabulan. Luway kaayo. Tulo kabulan nga bata mga langga. Gilampos-lampos siya sa siminto sa iyahang amahan. Ako pa ko yung anak, pero mag-imagine ko sa sitwasyon, kahimtang sa bata, sakit kayo naon-naon. Ako sa tinud-anay mga langga, si DJ Barbie gusto na magkaanak. Gusto na ko magkaanak. Pero dili pa ko, kay usa sab na sa ako ang gi-consider ang responsibilidad.

ako ang manggong mindset, mga langga, sa ako arani, bas, ino, kamo na, pod mo, shiri po ko ninyo, bakit? Labi na kung sa mga minyo na, sa may mga anak na, o, oh, at least makalearn sab ko ninyo. Ako ang manggong mindset, mga langga, is, oto siya, nga, pigado na gani kaayo, taro, ato apang ipaantuso ng ato ang anak, ato ang kapigadohon. Samtang buhi pa ni ako ang matris, magpaabot lang sa ako. Ang padayon na ko sa pagpaningkamot karon. Pero listen man sab, the target syempre ha, Jerry, dapat may target po. For example, ikaw gusto yun ni mo nga magkaanak, tapos later on nakitaan ni mo o ang imuhang partner nga moingon siya nga marag wala gi chance, wala gi chance nga na makadesisyon siya nga magkaanak. You have to decide. You have to decide para sa imuhang kaugmaon sa. Kay lisod man nga well kasado mo no, ka mo na magsabot-sabot niya paano mo magsinabtanay. Ikaw kung sundon to ni mo ang advice sa imuhang kuan pero ay ambot na lang. Yun. Ang hirap no, ang hirap. Ang hirap, Jerry. Ano ba kasi yan? Jerry, pag maabot man gani ang panahon, nga gusto na jud nimo nga magkaanak, tapos ang imong partner dili gihapon, you decide na kung unsa para nimo ang makapamaayo, kung asa ka mas malipay. Ang magkaanak nga wala imong asawa, kay tungod lai na imong gipili, or ang magkaasawa, bisag wala gihapon yung anak, basta ka mo magpabiling duha nga ligon sa inyong relasyon. It's about how you weigh the situation, kay ikaw raman sab ang nakahibalo sa kung unsa ang tinitibok ng iyong puso. Diba? Do you agree? Kung doon na pa may gustong isulti mga langga, pwede jud kayo kay ako aran ang basahon. Si Barangay Piti, Piu Piu Piu Piu. Murag ka minyo o naman siguro ni si DJ Barbie kay maayo naman kayo mo hisgot o kinabuhi sa mga minyo. Masi tingali, no? Kung naay manghaga daw, nganong di man. Nanabito to saktong ito. Mura lang galing taog ko an anilang taon. Mura na taan ni Oga. 19 lang taon mga langga. Kaya sa unta man eh. Sa una patulugon ko sa utong larok mga langga kay mo mulayas man ko God. Pag mo action na gani na og ingon sa ako ang inahan og mo action na siya guhag unlan nya na ay bit-bit nga sanga sa wayabas papiyong-piyong na kuan ha. Pero unsa unta man kay mauna magkatulog ang ako ang inahan. Ako yahang gipatulog unya una man siya og hagok. Aw makaduwa jud si DJ Barb. Maka ano gyud dito maka 18 jud skarsada ana may lang gani wa ko naligsan sa una dapat jud ba na akong kiatana mag taxi mag bugoy kagama bota lang babayi kaayo ko curly curly pa ako ang buhok sa una wavy wavy tapos ang ako ang ginaduwa katong mga pang tang taxi buton sa ni tawag sa inyo ha sa taxi taxi oy kanang bugoy tagkuan pa to ang tagsalapi pa to. Bata pa ko, nanugal na ko, ha? Party, yung kulisawa, ginoon. Hello, hello, hello. Long hair. We've got tonight, babe. Madam Medelina Yamazaki from Osaka, Japan. Present na naman siya, mga langga. Always present, jud siya. Ato ang friend from Japan, Medelina Yamazaki. Ma'am Jocelyn Tapang 62 from Toboso. Tatay Bisman and Nanay Tara sila. Josephine, Jennifer. Sa tanan-tanan nga JD ha. Happy, happy listening. And thank you always for the support. Ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center products mga langga available na diha sa Kaiser Randy Kanke sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Kung kaila mo kay Sir Randy Kanke na diha sa iyahang ang Klinika de Alternativo Medicine sa itong mga tatay diha, mga kalalakihan, kung gunahan sa mga mupalit o extend food supplement for men, labi na to sa mga maikasarang pa pero dili na mo laban,
pwede jud mo mga langga makapatugon kay Sir Randy. Kay Sir Randy, papalita ko dihag extend food supplement for men. Also mga langga, no, ato ang mga oy, hapit ng fiesta sa Toboso. Hapit ng fiesta sa Toboso mga Ha-K5. Sa tanan nga manglaag, sa tanan nga mamayli. For sure nga magkagutok jud ni kay daghan og artista nga gi-invite si Mayor. Daghan og mga artista, mga naay napatoy mga mixed DJs. So for sure daghan jud ni ang mga to manambong. Og kung daghan gani mga langga magkagutok laban magpaningot gid mo maayo. Tington jud mo maayo. So para preska gihapon ta, labi na kung magbayli ta mag-isa-isa ta sa tuong kamot unya mukha ni tarag na ay mga lisbo diha kay nakalimot di ay ta gamit sa ato ang roll-on. Mag-clinica Dio Fresh Dio Roll-On na lang mo mga langga for 48 hours germ protection. Again, Clinica Dio Fresh Dio Roll-On with 48 hours nga germ protection. Para mabuntagan pa mang kadihag pa Miley, di gihapon ang mga lisbo ang imong kilikili. Mag-enjoy mo mga langga sa fiesta sa Toboso, sa Calatrava, and also sa diri sa San Carlos sa July, aduna na pud tay charter day. Wow! Wow, talaga! Oras sa K5 News FM, alauna 58 na mga langga. Ay mo kalimot sa pagtimpla, pagpainit ng tubig, o mag-DTX Coffee Mix na.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Good day mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
4: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
5: In short, Sir JP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin hindi na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
5: Sakto.
4: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
5: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
4: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
5: Unya constipated po sila.
4: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
5: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Pero kung nakainom ka og D3Bio, D3Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
4: Aron mo taas ang core temperature.
5: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3Bio.
4: Yes, D3Bio jud.
5: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir JP.
4: So,
5: kana bang nakay pindutan?
4: Murag mga na-i switches ano?
1: D3Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
4: Oho.
5: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
4: Pindoton pud nimo.
5: Oh, pindoton pud nimo.
4: Automatic
5: diay. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
4: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
5: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3Bio, Sir JP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
4: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
5: Gawa sa gainom kag D3Bio, Sir JP, makatabang pud kaha ang ahos?
4: Yes, makatabang jud.
5: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir JP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mong magniwang, dili jud ka muniwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
4: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3Bio.
5: So mag D3Bio na. Kung naanak kini ng mga sintomas, D3Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3Bio over hypothyroidism.
4: Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Mills, so time to save bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, maing lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
7: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nag namikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

Y, Sharon Cunetas, kung tayo'y magkakalayo. It's 2:21 sa kahaponon, mga ka-K-Fire. Sa tuang mga tigpaminaw nga nagproblema sa ilahang pabalik-balik nga problema sa ilahang wrinkles, daghan makaig na pang batsyag diha. Or kung gusto na to nga maging stay young lang talantawon, tapos daghan na kayo tag-wrinkles, kini mga wrinkles mga langga, makuha din na to pag sobra taka-stress, pag ma-expose tag maayo sa adlaw, kasagaran nga wrinkles motubo sa to ang agtang, sa kilid sa mata, diri sa to ang mga nawong. Kung daghan ka kay wrinkles mga langga, tapos gasinakit na sa mga to ang mga joints, na nagkatiguang na ta, magka-anam-anam ang tag-batsyag sa tuang panlawas, budlay na kaayo, dala-dalaon usahay, kulang na kay permig masahe, usahay, permig yung kapoy, actually, dilig yung usahay, permig yung ay, permig ginakapoy, unya, permit ang magluya, muna siya ang mga actually, ang reason, or ang mga signs mga langga, nga nubo kayo taog collagen. Samtang katiguwang ta, ganubo ang ato ang collagen. Pero paano ba nga nagapigaw ang ato ang supply sa collagen sa ato ang lawas mga langga? There are three. Tulo ka mga rason kung nganong gaubos or gadutay ang supply sa collagen sa ato ang panlawas. Tulo mga langga sa ato ang edad. Samtang nagaedad ta. And also ang UV exposure, grabing exposure nato sa init. Grabing exposure nato diha sa mga radiation. Also kung adun na ko tay poor diet or lifestyle, ang ato ang mga ginakaon dili na healthy. Wala nang takainom og permi tubig, ang pagpanigarilyo. Sa sige na to og pulaw, sige na to og laklak anang ilim nung makahubog. Pagdili na gani na balanse mga langga nga nahimo na jud nato siyang bisyo. Sabi na kung aduna kay unhealthy diet jud nga mo nay nakapareduce sa tuang collagen synthesis. Pero ayaw mong kabalaka kay napa may solusyon. Mag DTX 500 ka. Kay ang DTX 500 mga langga makawatabang na siya pabaskog sa tuang collagen production o sa ato ang synthesis. Pilang mga pagtuon ang nag-ingon nga ang buga na nga antioxidants ang nagaprotekta sa ato ang collagen paagi sa pag-neutralize sa mga free radicals nga maudyod ang rason no, sa pag-breakdown. And also ang DTX 500 mga langga adunay 1.3 million antioxidant units na kinahanglanon jud kaayo sa tuang mga lawas agud nga masuportahan ang pag-repair, ang repair process nga maging rason mga langga nga mas munami ang ato ang panit mo baga ang ato ang buhok, maging healthy ato ang buhok. Ang pag-supply sa collagen mga langga, paagyan ng Klinika DTX 500. Kay mo ni siya yung rason nga magkaanam-anam ta o maraghubi na talantawon. Usahay na lang ta kayo kapuyon, dili na kayo nga baldado jud bitaw. Also, kung kapoy ka diha, naagyapon ka energy, na full of energy, magdugay jud kayo nga pagtigulang. Pag DTX 500 ka, unya senior citizen pa ka, basig, mas hamis pa ka namo, di ba? Mas hamis pa ka sa mga young people. So ang changes sa to ang panit, it's normal because of aging, UV exposure, and poor diet and lifestyle. Pero syempre, adun na po na siya'y negative effect. Magbalatian ta. Tiguan na kayo tatulukon. Dali na lang kayo ma-stress. Inay na kayo itong energy. Dali na kayo itong saputon kay permitang stress. With DTX 500, mga langga, nga adunay ampalaya leaves with the sugar cane extract. Kusan siya ka-herbal food supplement. Nga naa sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Again, Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mapalit na diha mga langga sa
pharmacy, pwede po. Pwede. Or sa clinic, kung may clinic di adult sa inyong lugar, edi mas maayo, di ba? 2:25 in the afternoon and I'm gonna give you one more song. Gikan ni kay Ruel Cortez, mga langga. Para sa to ang mga nanay tatay sa mga hilig sa mga kanta ni Ruel Cortez. And later, mga langga, ha? After ani nga kanta, paminawan ninyo ang mga discussion about sa product. Ang ito ang commercial break. Do not skip commercial breaks. Kay diha na ang mga impormasyon sa ikaayong lawas. It's 2:26 in the afternoon and let's have this Sa Mata Makikita by Ruel Cortez.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Napatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

That was Wheel of the Wind by Jim Fotoglu. And that song is brought to you by Clinica D3 Bio. And mighty C, mga langga, mighty C the alkaline vitamin C. Kung imuha ng parison ang duha, labi na jud ko imuha ang duha ganog DTX 500, mas labaw nga healthy jud kay ka. Also langga, hayo magkaulaw nga magpa-check up sa clinic nato. Kaya doon na naylibre nga konsultasyon. Pero diri sa San Carlos, wait na lang mo mga langga. Kay mo in announce rami ko nga doon na na-available nga doctor. But you can visit our other clinics. Just like Canlaon, pwede sa mo dito makapa-check up for the meantime. Kung taga San Carlos mo, layo-layo ra ba to? Paabuton na lang nato. But dira sa Canlaon, makapa-check up dyan mo dira mga langga. Good afternoon kay Madam Janet Dakdak Kabugwas nga always jud nga naka-monitor samtang naga-work. Oh, salamat kayo Ma'am Janet. What? And sa tanan nga mga RKSS coordinator, RKSS member, coordinator din ni si Ma'am Janet mga langga. Salamat kayo Ma'am Janet. O kung gusto mo mga maging active member sa pamilya KSS, pwede jud mo makapaduol sa tuwa mga team leaders, mga leaders diha sa inyong barangay. Ako lawago ng pipila ha. Ato ang i-check dere sa ato ang group chat. Actually gi message to Mr. Brian sa kuasang ligad. Tuwa ni ipang check mga langga aron natuwa silang mag-greet. Kumusta na kahani sila? Ari mga langga, ang pipila ka mga leaders nato sa KSS, labi na diri sa San Carlos City. Good afternoon kay Ma'am Maria Teresa Cantiga from Barangay 6. And kay Ma'am Gretchen Enderes from Bonifacio Barangay 5, Barangay 5. Febe Sandoval sa may Barangay 3. Nympha Alfaro sa Greenville Bato, Barangay Rizal. Elel Mantalaba from Greenville Bato, Barangay Rizal. Riza Alfaro, mga langga, from Greenville Bato. Kay Angeli Tingal, Kaingat, Barangay 1. Kay April Joy Serenes sa Medina, Barangay Rizal. Kay Julia Tuquero sa Phase 4, dito sa Tumoy, mga langga, Barangay Rizal, gidgihapon. Sa kay Joy Flores sa Purok 3 and 7 sa may Buluwangan, San Carlos. Kay Ma'am Ronaline Altobar sa may Tabugok Patunan, Calatrava. Sa Gail, kay Gail Santillan Vigustilo, Barangay 5. Kay Elizabeth Dacula, Cherry Santo Rosario, Barangay Rizal, mga langga. Also kay Madam Carmelita Berbecho, good afternoon from Barangay Bagunbon, San Carlos. Kay Ma'am Julie Salado sa may San Jose, Barangay Guadalupe. Ma'am Mary Jane Retalia sa sityo ito nga Barangay Guadalupe. Rowena Martinez sa Kalumpang, Barangay 1. Kay Raquel de la Cruz sa Maynangka, Barangay 1. Barangay 1, oo. Oh. Edna Saison sa may Maluluyon. Sa may Maluluyon, Barangay Punao, mga ka-K5. And syempre, diha naman kay Regina Largosa sa may Pamahawaan, Barangay Palampas. Esmelita Ortiga sa may Ledesma Heights sa Barangay Palampas. Marie Chris Tapis from Barangay Buluwangan. Christina Tapik from Barangay Bagunbon. And Perla Loni sa Sityo Hamigitan. Kay Ma'am Malota Panilagaw sa may Borgo Street. And kay Ma'am Nilia Lagungan sa may Mercolisan. Prosperidad. Kay Ma'am Rose Toneo Maligid sa Inetaban. Mira Luna Tranilia from Proper Prosperidad. And also kay Ma'am Juliet Chu, salamat kayo ni mo diha ma'am sa imuhang always nga pagtutok sa K5 News FM. Darating din yun. Yes, magantay-antay lang din kayo at darating din dito si Doc Ramil Itang Uy sa San Carlos City langga. Thank you so much mga langga. God bless you all.

that was ano daw yun? Rachel Angos, mahal na mahal kita. Parang ako din gustong matulog eh, no? Oh, daw, katulogon man ta sa mga music. Alas 2:47 na sa kahaponon mga ka-K5. Gamay na lang yun ang oras nga nahabilin sa tong programa. And yes, it's almost 3 p.m. Tatakaroy mga langga nga ano ha. 3 months old nga bata. Gilampos sayahang amahan. Luya naman in town aning mga balita karon nga nasaga. May encounter, may mga patay, may mga bata nga ginamaltrato. Tapos aduna pa'y mga buaya nga namang duty sa Senado. At ang ininyo karon mga langga ang uban pang mga balita, no? And also sa morning sa Foro de los Pueblos sa morning newscast, balitang K5 sa umaga. Oo, ratatat na diha ang mga balita, no? So dapat mga kadlawon pa lang or alas 5, alas 4:30 nakatutok na mo sa K5 News FM. Also sa Udto 11 Mbps with Sir Steve Flores. Sa afternoon naman, alas 4:30 with Sir Bobby Valencia. And sa gabi, syempre may mga pangamuyo na diha. You give me strength so I stand tall. And by the way mga ka-K5, nagsugod na ang Brigada Eskwela. Agahapon kay naato dito ang K5 pod. Ang uban nga K5 branches sa mga langga nag-participate sa ganiha. So congratulations sa mga new graduates and sa mga manugsulod sa college, mga manugsulod og high school. Congratulations sa mga ginikanan, kay bisan pa man og dugang nasab nga mga galastuan sa school supplies, pero still, 'di ba, malipayon nga nakasaka na pud og another hagdan. Kumbaga sa hagdan adunay let's say pulo katikanganan. Naana mo nakatikang na pud mo sa babaw. Although sangay murag makaingon tay nagkabugat naman ni ang galastuon oy. Kabugat ang galastuon sa school supplies, sa allowance, mga alamutan, pang plite, pang sudan o pang parasel. Kining mga students ra ba usahay mo order kay lagi ko no kuhaon sa allowance. Unya pag-abot sa parcel wala sila sa ilahang balay kay naa sa eskwelahan ang mama ang mubayan. Ayaw ni. So ang mga students karon mga langga. Actually mga smart naman ni sila kay balo na sila mo diskarte. We have seen a lot of students gani nga ga-affiliate sa TikTok, sa pamaligya sa TikTok, ga-live stream sa TikTok, ga-content creators na at the young age they have their own income. So sa mga bata diha nga nagpaminaw mga students kay kahibalo man ta nga pigado kay itong mga ginikanan nga gusto gid gahapon na to nga makaabot ta sa to ang damgo sa tong mga pangandoy sa kinabuhi. Grabe ang pag-boom sa e-commerce karon, ang sa entertainment industry karon. Pwede mo diha maka content creating na ano sa inyo mga may cellphone mo, may CapCut mo. Ang ginagamit nako CapCut na manggod na. May TikTok mo, may Facebook mo. Use these platforms very well. Maka-income jud mo. Pero tarungon lang ninyo gamit ang inyong Facebook nga di mo diha mangihi. Kay dunay uban nga tungod kay adunay pa bonus sa TikTok nga as si Facebook nga once ma-hit ninimo nga views, total engagement, let's say 1.5 million total engagement. Pag ma-hit ninimo na kay $100 bonus na. Ang uban kay syempre musiga ang mata pagkakita sa bonus nga kung ma-hit ang target, mangihi na lang sa Facebook. So kita mga langga, labi na sa mga kids diha, mga young people nga magsugod-sugod na ng content creating, use the platform sa pag-share sa inyong passion. Mag-share abi mo diha sa inyong daily life, but be careful nga di nyo i-share na siya right away. For example, nag-travel mo, nagtinir mo sa ingon aning lugar, tapos gi-post

Himudayon while naa diha sa lugar. Delikado sab na siya because you are letting the people know kung asa ka pa nga taon kung adunay mang trip ni mo. So kung mag-vlog ani ka, i-upload na siya kung wala na mo sa lugar. Obserbahe bala ninyo si Iya Borja. Kay bisag asa na siya maabot siya Paris, maglibot-libot siya sa lain-laing nasod. Pero iyang i-share mga langga kung asa siya ni tender na hotel. Pero wala na siya diha. Late man na mo upload. And that's the rule sa content creating mga langga. For example, doon na kay gibuhat karon tapos gusto nimo ma-upload dayon, yes. But okay jud na siya, but you have to think of your own safety. Na basin og adunay naglagot nimo. Oh, nagka-interest nimo labi nagbabayi, no? Nakit-an sa vlog na adi ka diha, gi-add to dayon ka, no, di ba? Sa mga young people naman mga langga nga maulaw mo atubang sa camera, daghan kaayog pamaagi karon nga mag-affiliate sa TikTok nga dili nila ipakita ilang nawo. Wala sab sila gigamit nga tingog. Like music ra ba kun music murag mga aesthetic type of videos. Ka-income gyapon sila. So while you're still young, pwede jud na ninyo himuon. Dili na siya ano ha, pangpangpugos bitaw nga murag child labor, no. It's a murag sideline ra nimo siya. It's your own way para makatabang-tabang lang ka sa imuhang kaugalingon nga expenses. Or di gani imuhang ginikanan diha, naglibog na sa imuhang pambayad sa tuition, school supplies. Just at least sa imuhang pangparcel ikaw na imubayad, di ba? Hindi traba kaayo mo mamalit o mag-shopping mga langga basta ato ang hinaguan. Nindot kayo sa feeling. So yes, you can try vlogging, content creating, live streaming, affiliate sa TikTok. Pwede dyan na ha. At tabangin ninyo inyohang ginikanan sa mga galastuan. Okay, kung, pero kung maulaw, magigani mo, wala. Magigani mo yung platform, wala mo yung cellphone, or wala mo yung maayo nga camera, or unsa diha nga dili dyan mo makapush, just at least limit your expenses. Kay grabe, mahalo na kayong tanan karon. Nya, yeah, ug dili ra ba kahatagan sa iyong mama pangbayad sa imong parcel nga liptin kay mag sikad-sikad ang kadya di na kay mahugas og pinggan. Pero ang imong ginikanan di hawa na halos tulog pinangitay og kwarta para makapang allowance, makapang tuition, makabayad sa eskwela. Alright mga langga, while you're still young, use your skills, use your platform, and use your passion para makabuild na sa muamat-amat sa inyong future. It's 2:55 in the afternoon and I'm saying this because lisod kayong kinabuhi. Kung maabot na ka sa adult na wala tayo kwarta, listo kayo, take it from me. Kaya ako kakahutdan ko mga langga, mura ko maunsa. Hindi dyan na, while bata pa, kahibalo na tamo diskarte. Kaya para pag-abot sa panahon, dili ra ba permanenteng na atong ginikanan, kahibaw na tamang inabuhi o kita-kita. Alas 2:45 sa kahapunon. Oy, speaking of, we have Althea dari sa station, bag-ura siya naabot. Si Althea, nga bisan og dili siya sugtan sa iyang ginikanan nga manglibot jud siya. Si Althea kay gusto niya nga mag-save siya. So duhan na ni ka cellphone iyang napalit sa iyang panglibot og barbecue. Pero I'm not saying na kamo diha tanan nga mga kabataan manglibot na mong barbecue ha. Kay dili man sab na tumatag na ang panahon, ha? Maybe delikado diha sa inyong lugar or unsa diha init kayo. Tapos duol mo highway, lisod na kayo. No? Depende gid gihapon na sa inyo ha, mga langga. Basta kung unsa man nga pagpaningkamot niyo ang buhaton, make sure nga safe ra gid gihapon mo. Huwag makapahuway gid gihapon mo. Si Althea kay lingaw-lingaw ra man ng inyo. Unang tawa, okay. Nag-storyhanay na sila. Si Althea, baby panikayo siya na mo. Dari, pero yung kastorya, among station manager, o, tropa na rin sila. Madugay mga langga kay makahibaw gid ni si Althea paano mag-report ba sa iyang sige panglibot dirig barbecue na mo nahurot na ni among kwarta. Nahurot na ni among kwarta si Althea ra ni nakatigom na mo. Sige ra migpalit og barbecue niya. Kung makita niyo si Althea mga langga na siya pink nga kalo. Paliti sab na ninyo og barbecue kay di kay dira ba na mo uli kung dili na mahurot iyang kuan, iyang baligya. Alas 2:57 sa kapunoy. Nakangking salamat ka ninyong tanay.
sa tanan ng mga taga Canlaon, sa tanan ng mga taga Toboso, sa tanan ng mga taga Escalante, Valle Hermoso, some parts of Cebu, Gihul nga nuguban pa mga langga. Daghan kayong salamat sa tua mga onliners naman nga nakatutok sa tong live stream. Thank you. And also sa mga nag-download sa tong K5 News FM Philippines nga app via Google Play Store, ug naminaw sila pinaagi sa pag-open sa ilang mga cellphone. Daghan kaing salamat, pinanggat na kamong tanan. Althea, gusto ka mo greet dere? Althea, antes ka mo babay, gusto ka mo greet dere? Ha? Barbecue, dili lang sa ako. Oo. Okay. Sige, mapalit na lang kong usa. Kaya pang tigo mo ba niyong Althea? Okay. Palit kong usa, be! Ha? Ah, na. For sure. Nga, di nakagawa si Althea sa portahan. Kaya ka nakigimit-bit ng barbecue. Bukat na kayo yung budget. Alas 2:58 sa kahapunan mga langga. Thank you so much. This is your DJ Barbie. Daghan kayong salamat sa itong mga technical partners. Kaki5, Carlo Peña, Sir Jenny Nicavera, Sir Ma'am Shanine Hilapon, Sir Monjay, and sa tuwang station manager, Sir Steve Flores, Sir Randy Kanke, and Sir Brian Morden, dari sa San Carlos City. Sa Doc Ramil Itang Uy, our CEO and President of 5K Broadcasting Network Incorporated, who believes that a cheerful giver lives longer. Salamat kayo kanyang tanan. God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa.
3: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang mosunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
4: Munay kuyaw.
3: Simple ra man ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Pusto.
3: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojudok!
3: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, sir GP.
4: Oh.
3: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa?
3: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, sir GP.
0: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500. 500 tulog ka kapsos sa buntag,
6: tulog pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Munay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty scissor GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
4: Husto.
3: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
3: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og mighty C.
4: Correct!
3: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa?
3: Kaon pa jud ka? kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
4: Dili abuso. asuhan.
0: DTX 500.
2: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-junior na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement
10: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
12: Sige, bay. Basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
11: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
0: to shop for all! This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Open Gangnam Style.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
3: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
4: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
3: Yes.
4: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
3: Ay!
4: Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat. Mauna ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside.
3: Ay,
4: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
3: Ay!
4: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
3: Mm.
4: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
3: Yes!
4: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
3: Uh-huh.
4: Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka.
3: Oh.
4: Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na.
3: Mo
4: nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir JP.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
4: Mm.
3: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
4: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
3: Yun jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambok kondok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
4: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
3: Yes.
4: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
3: Kana?
4: No? Pabataon pa jud ka.
3: Wow!
4: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
3: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
4: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
3: Oy.
4: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat.
3: Mm.
4: Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
3: Uyaw!
4: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
3: Mauna.
4: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
3: Correct.
4: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud
3: ko. Ay, ako po.
4: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
3: Correct. Wala jud tayo igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas. Ampingan.
3: Dili, abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mabali sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka kapsos. Buntag tulong pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang napawang akong panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gikan ng ubukit, bay.
10: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
10: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: Maya dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
9: gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang imo-blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Idang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Carlos. Ah, ito na to kay Murag naglisod ko ga set up sa video. Live na to mga kaigsunan. KK5 News FM. Kaniha nga murag ni kalit nag black screen mga kaigsunan. Wala ang mga files ha.
1: There was a man-made crisis.
0: Sa igo ko to slipak. But anyways, maing hapon once again. Syempre no, basta kaning tinguga, mauna niya ha. Ako na niya. Oh, magpailap ako, ako na niya. Okay na oh. Sige na siya nin, go na. Kay murag nimpula na din ang ato ang VMAX. Fights na siguro na siya nin. Makita na siguro ta sa live sa atong Facebook. Oh, pasensya kay in town ha kay kuan manggod kining panlagsa raman ni ah. Oh, pabalak ko siya nin kung okay na ba. Okay, kuan itong i-share ang atong live para yawat na lang ay tagutlok abok mabiling maglantaw na to ron. Oh, na. Ha? Aman, anana, nagtingo, anana, klaro na, nakita na ta, ha? Oh, nakita na ta sa atong live sa Facebook, mga kaigsuunan. Oh, ha? Makita na ta sa Facebook live. Okay, thank you so much, Sanin. Hilapo na sa atong partner diha sa K5 News FM San Carlos. Ato ang technical partner, engineer, Sanin Hilapo, ha? Manahag si Munjir atong tawagog engineer. Si Sanin po doy, engineera. Engineera, Sanin Hilapon. May hapon di, Sanin, ha? O, sa ito mga kapaminaw karon sa ito ang 95.7 K5 News FM San Carlos. O, may hapon yun, ha? Ah, may hapon usab sa tanan-tanan ng mga kaigsunan ito karon dito sa My Fabulous Tomoso Radio, Click FM. Nang pagpaminaw ka rin yung tanan, ha? So once again, pasensya nga nalaytag on board, kinatag idali-dali nga mga pag-repairs no, sa mga technical errors. There is a Fabulous Tomoso Radio Click FM. Pero at least wala ko tamari, ba? Kaya usahe ra ba sa ingon-ani? Sa tinuod lang, usahe ba sa may mga ingon-ani nga mga senaryo? Din ako ganahan na mo on board og balik. Upauli na ko nagbalay, bihalag ano sa mga orasan na niya. Butang nato, pag-ingon nga kining na-error niya, mulapaw na taog alas 4:30, mulaga na tag alas 4:40, 50, ning balik ang atong system. Naulian na itong system. Ah, tamara, nakuha na mo, mapuhuli ko na. Magaling kay karong mga adlawa ba, nakakaon, magugugug kining akining Anli Rice sa Mama Wings, anugo ng energy? Ha? Anugo ng energy, Ma'am Roda, ang Hellas Night, mauna nga, kung saan taman? Ha? Ninggo na lang yun ko, Ma'am Roda? Ninggo na lang ko, Ma'am Roda, ah. Amot asa ko ni siya lang taon ron, kay murag, dirabang itaon ni siya ka-view sa kuan, sa live sa Fabulous Tomoso, no, kay murag, Be. Ah, so, trawa ro. Doon natin 14 ka book viewers. So, bisan itahon nga nalita o ka pagtingog, bay. Oh. Wave, sabi. Oh, ang ikos mamroda, oh. Amparo Tumakas, may hapon, idol. Oh, may hapon naman ni Ariel Sabilio, diya sa may Vicencina. Barangay Bandila, good afternoon. Mura man ka si Senator. Or dili absent late. Ingo si Ma'am Roda, oh. Dave Salimbot, may hapon, watching from Baviera, Sagay City. Oh, hala, kumbate, ah. Oh, may hapon, yes, tanan-tanan, ha, mambot, huwag mo mutamyo, pabako ninyo sa inyong mga pangalan. Pasensya kay murag muhataw na ko. Kay late tagamay niya, mukuan pataan, eh. Masa importante na aram mo diha, naminaw mo, ah, ha? Oo, Dave Salimbot, ha? Oy, grabe ba'y nagkakahitabo karon sa Senado ang minority bloc, di ba, 11 sila kabuok, ningkuyog na si Senator Cheese Escudero sa minority bloc, so doon na 12 kabuok na minority senators nga nagpungko karon sa atuang Senado. Unfortunately, mga kaigsuunan, ang nahitabo karong adlaw dunay kodita sa diin na elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang senator pro Senate President pro tempore ambot og diin sa saligang batas nila gibasihan ang ilang kamangagago. Ha? Diin dapita sa saligang batas o sa konstitusyon kay matod pa sa konstitusyon mga kaigsuunan nga usa ka maka-declare nga quorum dapat dunay mayoriya. Mayingon tag mayoriya mga kaigsuunan kay di ba ang Senado it is composed of 24 senators o ang majority ni ana ha sa senador mudagan og 13 kabuok para ma-declare nga dunay quorum o sesyon. Kung 12 ra mo, 11 ra mo nag-present diha, walay quorum meaning walay sesyon. Kung 11 man ang inyong gihimo karon sa Senado, nga 12 ra mo kabuok naga pasabot maka K5, ha? Nga dunay questionableng kalihukan karon ang gihimo ni Sherwin Gatchalian kauban ang uban pang mga senador. Acting SP daw si Sherwin Gatchalian ron bay. Ako, miingon ko nga, this is part of their strategy, labi na sa mga senador ni Bongbong Marcos, para nga dili kahataw ugmang adlaw si Marcoleta, kay ugma naman gud ipahigay. Actually, this is the last day of the session. Last day of the session, maka-declare na ginatawag nga kanabang usay tawag ani? Recess ang Senate ug House of Representatives. So mo continue ang session or the new Congress mga kaigsuunan, ha? Sa sunod na mga July mo start na pod og session sa July. So last day ron sa session. Ugmang adlaw siya nin, ha? Ugmang adlaw ang supposed to be hearing sa flood control nila ni Marcoleta. Sumaon ni ron ang ilahang gipaninguhaan nga dili madayon ang hearing kay ambot og unsa gidepensahan sa 12 ka boksinador. Matod pa ha? Ang ilang gibasihan ning ingon diri oh, si Sanino na gi-comment kini Sanino. Ang gibasihan nila REM nga dunay ginatawag nga majority kay tungod kuno 22 lamang ang mga senador nga existing, ha? Kay ang ilahang nga ilahang panglantaw sa balaod bay ang duha ka buok nga mga ga kining na priso ang usa si Senator Jinggo Estrada, ang usa nagtago-tago si Bato de la Rosa. So 12 ang ilahang duha ang ilahang gi-minus, ha? So ang ilang gigilantaw, ha? Kay tungod wala na ang duha, 22 na lang sila kabuok. So madala ra. Ha? Madala ra nga dunay majority. Pero bay ang duha ka mga senador si Bato de la Rosa bisag tago-tago to siya. At the same time si Jinggo Estrada nga napriso karon, ha, tungod sa ilang kaso ni ini nga plunder, by they are still counted bisag priso o gatago sila, ha? Mahitabo ra na nga dili sila counted kung nangamatay silang duha ni Jinggo ni Bato de la Rosa. So mao na ni ang pangutana karon, ha? Matod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano nga do not play with fire. Ha, kay kini karon nga ilang gihimo sa Senado, ha? An illegal kudeta, matod pa ni Alan Peter Cayetano. Ha? Kay kani siya questionable kayo ilang gihimo bay. Ningon ra bato siya nin nga. Ningon ra bato si Irwin Tulfo og si kinsa pa to si Arafi Tulfo nga ang blue ribbon kuno under ni Cayetano, hinimo kuno gikan sa illegal composition. Pero ha? Tanawa ang nahitabo nila ron diha sa Senado nga nagmato-mato silang elect silang kaugalingon. 12 ra sila kabuok. Ha? Maunay klarong composed of an illegal, ha? Illegal nga pagtudlo-tudlo. Klaro kay bay sa konstitusyon. Ha? Bisag basahon nimo, ha? Self-explanatory. nga dapat 13 ang present ng mga senador irregardless kung napriso pag itong duha? 24 kabuok senador ang majority, 13. Ha? Irregardless og napriso pa ang 14 kabuok. Ha? Irregardless og napriso pa, ha? Ang 12 kabuok mga kaigsuunan, ha? Counted gyapon na as 24 senators. So karon, tigibasin nila nga 22 na lang sila mga hinampaka sila. Oh, that is what we called, ha? Questionable. Ha? Sa atong balaod, meaning pwede ni mapasaka sa Korte Suprema? Ha? Pwede ni siya mapasaka sa Supreme Court of the Philippines para nga question nun ang ilahang pagmato-mato ni Medelina Yamazaki sa Osaka, Japan, ha? Sa ilahang paghimo-himo o Senate President pro tempore. Diba? Ahay! Unsa man ang gitago-taguan sa mga senador sa minority, nganong mahadlok man sila, this is not about the question of the impeachment trial nila ni Sara Duterte. This is now a question sa flood control anomaly, nganong mga hadlok sila nga hatawon og mga adlawa ni Marcoleta ang flood control anomaly. Ha? This is no longer, ha, question about the impeachment, but a question about the flood control anomaly. Ang anong ilaha man nga gihingagaw og mato-mato nag tudlo-tudlo sa Senado karong adlawa para mapugngan, this is pagpugong. Total, si Sara Duterte, ready naman itong makikumbate. Total, dili man po na ma-impeach si Sara Duterte bisag kapila pa nila na niya ilis-ilisan ang Senado. Ano man? Kinahanglan og 16 kabuok. Ha? 16 kabuok ang mubotar para ma-impeach si Sara Duterte. Niya ang majority pila man kabuok? 13? 12? Ha? 12? 12 na kay si Chisis ko din rin. Ang kuyog naman dito nila tulpo. Ha? Ibuta na to, 12 kabuok ang, ano, 12, not, they are not 12. Ah, kining, I mean, 12 to 12, di ay ni? Ha? 12 og 12, tunga na ang Senado ron, bay? So, the only way nga ma-impeach si Sara Duterte doon is 16 kaboto sa senador para ma-impeach si Sara, pero unfortunately, 12 og 12 karon. Ha, natunga ang Senado karon kung magbinutuhay na bay. Dili gihapon ma-impeach si Sara and only there's only 9 ha, siyam kaboto nga i-dismiss ang kaso ha, or i-dismiss ang impeachment ni Inday Sara. So, kana palang dihan tapita, this is not a game of the impeachment but the game of the flood control hearing. Basig naa sila gitago-taguan sa flood control. Basig matribukar si Rafi Tulfo. Basig matribukar si Erwin Tulfo. Bye! Si Sherwin Gatchalian. Ha? Di sila gusto nga maabrihan ang flood control, bye! Dihado na ba sila sa impeachment ni Inday Sara? Ha? Nya usaol pa wala nila ron ang flood control. Si Chis kuno ang pambansang balimbing bay ni si Ma'am Roda. Gobot kay ang Pilipinas, Sir Oy. Ingon si Mama Medelina Yamazaki. Sos, kung mahimo lang Madam Medelina Yamazaki nga usara na katabok ng Japan. Di lang manginhalag visa, dugay ra ko ning lupad og Japan. O bisag asa nga nasod ako ang luparan? Na Pilipinas bay kapoy nakaayo bay. Sige ta direk bakbakanay pigado ra ta gihapon. Ah, sige ta direk kining waswasanay sa issues politika. wala na sila gilantaw, no? Wala na nahadlok ang mga senador, ang mga congressman, wala na nahadlok sa ilang ipanghimo karon kay again sa tong gikaingon. Kita man gud nga mga botante, dali ra kay tatuyokon sa kwarta.
1: Wow!
0: Ha? Bahala naga. Unsa ni bahala naga kinsa ilang buton, importante mga kwarta man gud ang botante. Ha? Mauna nga ang mga senador ron, mga congressman, may ingon na sila, da, bahala na mga butante, human na matas lagi pang bayran. Humana na manato, girisgo ang atong boto sa ning labay nga pinili ay. Nintuo manggutas kwarta sa mga hatag-hatag sa mga politiko, labi na sa Congress, mga kongresistag senador, mauna nga okay na lang ta. Ha? Mauna okay na lang ta. Ayaw na mong reklamo, oy! Ayaw na mong ingon nga mauni-mauna.
1: Wow!
0: Kay tungod humanatag ihatagan o kwartas itong binutuhan. Mauna, pasagdain na lang na sila nagmuhataw sa lagtudo niya sa Kongreso o sa Senado kay bayad na ta. Mauna nga, ha? Agwanta!
2: El Castigador!
0: Oras na 5.34 sa kahapon mo break sa kaniyot mga K5 karos itong pagbalik at itong i-check ang mga report ni K5 Jezebel ingon man K5 Jong Bersales. Standby!
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio
8: DGX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DGX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DGX 500 dadaga. DGX 500 protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DGX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DGX 500.
9: Masami ka bala ang gina-allergy?
8: DGX 500.
9: Ang DGX 500
8: ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
8: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DGX 500.
9: Masaligan.
8: DGX 500.
9: DGX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mga nabatsyagan kung anak bawang akong panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian na mamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
13: Daghan ang utana na ko unsay akong sekreto nga bisan daghan ko og trabaho wala ko isakit ingon ako nag Mighty C ko kaya sulayega ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butiga.
14: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, sa daon sa bayabas, Madrid Ate Kakao, Papaya Fruit Extra, para sa nawonga pimple free.
14: DTX Beauty Cell.
6: Mabakas sa mga butika.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend.
21: Food supplement for men. May maca. Kag-guabawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
22: Extend.
21: Supplement for men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: Extend.
21: Food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid na kaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend. Food supplement for men.
26: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, ga, gabasa na naman?
26: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa?
26: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
0: Oras, alas 5.40 na sa kahapon. Balik kita mga ka-K5. Siyempre, kining atong tulumanon, ginadalit na to sa may kabuton sa D3 Bio, DTX 500 Mighty Single Man, DTX Coffee Mix Extend Food Supplement. Mapalit kining tanan sa may Dalan V. Gustilo, Barangay 3, San Carlos City. Sa may Barrick Building, mga kaigsuunan, ang mga senior citizen ha, natay 20% discount. Mga hapon ha, ni Nanay Imentim Lor. Ngayon, pero mamintig yun, gatumar sa itong mga produktos klinika. Uy, naglantaw si, kung ano? Naglantaw si Sir Arnel Dada, ingon man si Sir, Supremong Alamat. Wow, ha? Ang duha ka mga station manager sa San Carlos sa nagkalilaing nga mga istasyon, bay. Oo, manghapon, Sir Arnel Danda. At the same time, Sir Supremong Alamat Ben Villasur. Duhagin sila galantaw, bay. Diba, sa laon ha, duha ka mga manager, galantaw na ito. Manghapon, mga manager, magkunin sila sa una, good. Sir Arnel Dada, manager na ito sa una sa K5, Radyo Bandera. Sir Ben Villasor, sa K5 po sa una, nahimok po ito ng manager. Sa mga una, ginalantaw, kita nila, kung usan na ba kung ang development sa ako ang El Castigador Guru Ani. Anyways, ay sa akin ay message na rin ka diyot lang basahon ako ha. Wala pa man sila'y verdict aron ilisan sila on behalf sa ilang absence, o diba? Oo. Nan, oo na, diba? Sa pagka preso ni Jinggoy Estrada daw o pagtago-tago ni Bato de la Rosa, ah, wala may, kumbaga, giingon ang Senado, ang rules of the Senate, even the Constitution, na kaning pagkapriso o pagtago-tago ni Bato de la Rosa, makakonstitute na o absence or something nga, mahimo na silang dili sila senador, mahimong, kumbaga, makonsider nga dili na sila senador by. Because according to Attorney Rowena Amelia V. Guanzon, Si Rowena Guanzon, baka ilaman mo ani, nga in Avelino versus Cuenco, nga kaso magkaigsuunan, ang Supreme Court, ha? Ang gihimo sa Supreme Court, oh, matod pa sa desisyon sa Korte Suprema sa kaso ni Avelino versus Cuenco, ha, ilahang gibarugan or gibarugan sa Supreme Court nga ang 12 ha usa ka mayoriya. O di ba paminawa ha? Kay mao man diro na hitabo ang 12 ka buok sa ka, grupo ni Sherwin Gatchalian, majority man sila ron kuno kay matod pa, ha? Oh. The same sa Avelino versus Cuenco, 12 gibarugan sa Supreme Court nga majority. Ha? Tungod, ha? Ang 23 ka senador present except ni Senator Tomas Confesor tungod tuwa siya sa abroad. Nan! Tuwa sa abroad ang usa sa mga senador sa panahon ani ni Avelino o ni Cuenco by sumakonsider nga ang 12 pwede nga mamahimong majority. Pero ang problema, wala maning abroad si Jinggoy Estrada. Wala man po ning abroad si Bato de la Rosa. Ha? Nagtago ora si Bato de la Rosa. Pero according sa Intel reports, mismo ang NBI, mismo ang CIDG, wala pa nakaguwas og nasod si Bato. Oh, wala siya ning abroad. Ha? Maabitaw na ng lukop na lang silang pang haras o mga pamalay-balay sa mga pamilya ni Rubén Padilla. Kay tungod, nagkabalo sila kasi Bato na aras sa Pilipinas. Absent lang sa Senate. Ha? Nga si Jinggoy Estrada. Ah, madahan. Gipriso sa Sandigan Bayan. Asa man ng Sandigan Bayan, to aras Metro Manila. So meaning, kompleto sa gihapon ang mga senador sa Pilipinas. Counted gihapon nga 23 ka senador ang Pilipinas, ha, at the moment, meaning ang majority still 13 to call a quorum. Ha? Now ang problema bay. 12 ra sila sa senado. Wala mining abroad. Na priso ra man og nagtago-tago. Mao ni ron ang question mga kaigsuonan based sa jurisprudence, no, nga gidesisyonan mismo sa Supreme Court, mamahimo lamang valid ang 12 ka majority or mahimo lamang valid ang majority nga 12 ka buok kung naay ning abroad nga senador, naay namatay nga senador. Wala ning ingon ang Korte Suprema nga mahimo ramog 12 ang Senate majority kung napriso o nagtago-tago ang usa ninyo. Mao na ni ang problema sa ilang gimato-mato diha mga kaigsuonan. Nagpasabot nga duha ka buok ang Senate President ron sa Pilipinas. Ang hinoon, pro tempore raman minimo ingon tag pro tempore temporaryo ra ba? Masipa ramang gihapon na ah. Bisag ibutang panato nga kining ha bisag unsaon panila ibutang nato nga mupungko sila ni Alan Peter Cayetano at tanang majority katong 12 ka buok except ni Bato kay syempre nagtago-tago eh para nako okay ayaw jug guwas Bato ha ayaw gid og guwas ayaw jug panakop ha sa ICC kay wa kita mo ila ana oh mao na 12 og pananglit mo tunga ang 12 ka buok sa side ni Alan Peter Cayetano bisag kung saan pa nila glimbag-limbag di gihapon nila malangkat sa pwesto si Alan Peter Cayetano mga kaigsuunan.
1: El Castigador
0: mauna na ron balantayan ang gipanghimo karon mga bendalo na aron sa Senado bay ha mga matod pa ni Harry Roque o nga mga ugak times 2, di pwede magtalaga ng pro tempore at bagong chair ng Blue Ribbon Committee ng walang quorum. That's 13 members present. Oh. Ang katong nalipay ron nga nahimong majority and 12 nga wala kabasa sa konstitusyon sa jurisprudence, may ngutang jurisprudence gani by desisyon sa Korte Suprema, mga kasong na desisyonan na mauna sa

0: Paningkamot taman sila ha kay mas daghan man mga priso sa flood control. Naingon si Ma'am Rhoda ang Hilis Night. Ginana gina Ma'am Rhoda ah. Mao ni nakapait sa tong sitwasyon karon sa nasod sa Pilipinas kay nahulog na nga gubot na jud kaayubay nganu man. Ang nakapagubot mang gudron tungod sa panahon ni Bongbong Marcos. Daghan naman gud dili lang ka-react pa ha ang mga army o ang PNP kasi syempre nagabuhi po na sila, napo na sila yung mga kabataan, may pamilya po nang ginabuhi, so ilang himuon. Ako nakahinabi man jud kung usa sa mga miyembro sa Philippine Army no. Lisod ka ibay nga mulihok ang army nganu man, magpatay mang gud kauban na buta na to. Mo declare tag kining kudeta. Ah, mukudita ang army by nya ang himuon sa army susama sa nahitabo ni amahan aning Bongbong Marcos katong Marcos Senior nga nagkudita no, gikudita si ba Marcos no? Nahitabo na may mga faction, na may mga general sa Philippine Army nga kinibang diehard o loyal sa admin, na puy mga general sa Philippine Army nga gusto og pagbag-o nga naganahi sa current administration or sa current nga president. So may tabo ana kato mga loyal nga mga generals, naapo na si panguaon nga mga platoon sa army nga modepensa sa administrasyon. So katong nahabilin nga nagkudita, maotoy mo musulong sa Malacañang, maginirahay na ang army to army by magpatay na magunay ng mga army by sumunang so, usa sa mga istorya sa kuha, di lang ako hinganlan nga naadya sa army by nga og mahitabo guna Sir Bob, pait kaayo kay magpatay ming mga army, pero kami mismo sa among kasing-kasing gusto na gid namo nga kinibang mo eleksyon na kay total nakita man ninyo sa previous nga eleksyon ha, sa previous nga kining eleksyon sa Senado or sa senatorial eleksyon, ang sa absentee voting by na adiha gi-compose ang mga teachers sa DepEd, ha, ang army, police. Pero grabe by ang absentee voting, ha, ang absentee voting ning deliver o grabe nga boto sa mga pro Duterte nga mga senador. So mauna by naa na sa una nakita man nato sa kining statistics nga ang mga absentee voters composed of army, police o DepEd nganing butar gyud majority nila ngadto sa mga pro Duterte senators. So mao na ningon sila nga og mahitabo man nga magkudita ang mga general ana magkatunga-tunga. Ha? Mao nay mahitabo magdug-anay na pod ang mga military. Oh, mao na nga atong himuon ron for the meantime nga grabe pang kagubot. I hope this will serve a lesson. No nga kanibang gusto ta kining walay kagubot sa sunod nga mga panahon or kagubot sa sunod nga mga henerasyon, pili kita, dili kita magpadala sa kwarta ha, pero way labot sa mga tawo nga nagpuyo sa mga senda sa mga politiko maobligar gyud diha. Pero ako lang kung dili lang gid madala o kwarta ang tanan-tanan, except pa matos ang sultin ako, except lang sa mga nagpuyo sa senda sa mga politiko, kamo dapat mubutogin mo sa tawo nga nagpapuyo sa nga gipapuyo mo sa ilang yuta bilang utang kabalaslan na bay, tinuod na bay, butaran gina ninyo. Oh, para nako ha, nagpuyo mo sa balay sa politiko, sa yuta sa politiko, property sa politiko, ginagaamog diyan sa dihang mo. Ako para nako buto mo oy. Pero dili man tanan. Ha, dili man tanan nga mga botante nagpuyo sa propiedad, ha, sa politiko. So kamo nga wala nagpuyo diha, kamo nga open ang inyohang boto, dili ka magpadala sa kwarta. Ngano man tanawa, grabing kaginamo bay tungod, ha, tungod na agiproteksyonan nga mga pangalan sa kinawatay sa flood control anomaly.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Wala ta nalimot kita nga mga tao nga naminaw karon naglantaw sa atong live. Ayaw gid mo

0: kalimot sa kinawatnay sa flood control projects. Ayaw gid mo padala sa kaalingugngog sa impeachment ni Inday Sara. Pasagdain na si Inday Sara, ibutan na to ma-impeach o sa dili. Gikawatan ta! Ha? Ma-impeach si Inday Sara? Okay, go! Na-impeach si Sara! Okay, buta po na to. Wala ma-impeach. Okay, wala na-impeach si Sara! Hinumdumi! Ha? Pilaman ang pasangil nila sa kaso ni Inday Sara, 112 million peso. I mean, 125 million pesos ang ilang ipasangil nga confidential funds pa. Nagigamit batok sa insurhensiya nga kwarta. 125 million, ha? M, not B. Ha? 125 million, ha? Dili, 125 B. Kay billion man na ang B. Lahi man na ang M. By ang kinawatay sa flood control, bilyones ka pesos. Nya, mali mo ta, ana? Dapat di ta malimot, anak bay. Sakto ra nga magtago si Senator Bato kay gi-question man gani ron sa judge sa ICC ang pagdakop ni o pagpadala kang PRRD sa ICC kay nakita nga wala ni agi sa saktong proseso. Correct! Mauna ni Ma'am Roda ang Helles Knight nga mugwa na gining ginatawag nga kung magpabilin ang ingon ana nga opinion sa judge sa ICC si Joanna Kramer ba to? Ha, si Joanna Kramer nga judge sa ICC? Kung magpadayon ang ingon ana nga huna-huna sa judge, nagi-question niya ang pagpadakop ni PRRD. Ha? O pagpadala dito sa ICC nga wala ning agi sa saktong proseso. Kay muagi palagi na og local court. Ha, ang tinuod nga kining butang nato ha, naingon man sila Ma'am Roda nga ang kaso kuno ni PRRD nasulod pas panahon nga miyembro pa sa ICC ang Pilipinas. Well, okay, granting for the sake of argument. Okay, fights. Nahitabo sa panahon pa nga miyembro pa tayo sa ICC. So meaning kung giila pa ang ingon ana nga argumento, dapat unta si Duterte wala gidirekta og padala sa ICC ning agi pa unta sa local courts nga naman naa sa wrong statute. Ha, nga usa ipadala ang usa ka tawo. Ha? Ngadto sa ICC. Nakasulat na sa ICC nga kuan ha, balaod. Usa mapadala ang giakusahan sa ICC. Sa International Criminal Court kinahanglan usa desideran sa mga local court sa kung asang nasura nahimutang ang dalakpon o suspect sa kaso sa international humanitarian law. O ngalong ilaha manggiparikta og padala didto sa ICC nga wala ning agi sa local courts, mahulog na mga kaigsuunan. Katubang very famous line, the very famous line sa legal community, the fruit of the poisonous tree.
1: El Castigador.
0: Moingon tag the fruit of the poisonous tree, ha? Ang ilahang pagpasakas kaso, pagproseso sa kaso, dunay sala. Kung masala ang usa ka proseso, ha, masala na ang tanan nga prosecution, meaning guba ang entire case. That is why the fruit of the poisonous tree, mga kaigsuunan. Alright, alas 5:58 na sa kahapon. Wala kita yung oras. Salamat kayo sa inyong pag-uban. And of course, sa ato adeng tamyawon si Badong, ha? Okay, naminaw. Di ay ang kuano naminaw. Kadiyot lang siya nin, ha? Sige, pwede na kunin mo i-out diya siya nin, ha? Nin, o saan mo di ka tawag na rin? O saan mo rin? Kasi ha? Kaya mo rin nagtawag din na bilin. Nee, pwede na ko rin mo diha ma-end nin, no, ka sa San Carlos, kay mo localize ako kadiyota. Ato na nga tamyahon si kuano si Badong, no, kaya naminaw sila karon nga hapon. Ah, ang telepono. Ah, okay, ang telepono sa akong likod, ha. Ah, oh, naminaw, dara, oh. Badong, computer parts and accessories trading, oh, naminaw sila, oh. Porting lanugas sa radyo, bye! badong computer parts and accessories mahimo.
1: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
3: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
4: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa cancer sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa cancer 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. O nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas ng antioxidants o ilang nadiskubrihan nga naaradi ay sa panit sa tubo.
3: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidants. Oxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
4: Hisgutan nato, Sir JP, kung anong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Og take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
1: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid sa imong liog og makuratan ra ka na kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
4: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals o oxidative stress ang muguba sa genes o DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
3: Correct.
4: Kung wala ka gainom DTX 500 o Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir JP.
3: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
4: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
3: Wala.
4: Advice ra ni ako ah. Likayan na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
3: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy sing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka nabang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Sa una,
9: problema, agad ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka, nagputi, agad akong nga panit.
9: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
11: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Or Biotics
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pag kape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men.
8: May maka kag lavo waska.
7: Nga nagapataas ang enerhiya
8: kag stamina sa lawas
7: para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisgota na to. Ang ato ang checklist, mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Mm.
5: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
6: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
5: kayang
6: GP.
5: Kaya jud.
6: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
5: Oh.
6: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan diyan aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
5: Kana?
6: Sa una gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
5: Okay,
6: kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
5: Correct.
6: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
7: Ako si Aying. Labad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na po kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
6: So sa ato pa, Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
5: Yes, Doc, as food. Healthy nga food.
6: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir GP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay ga-lecture baya ta. Nya gamit jud nato ang atong utok. O nya, kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Mao nay mag-provide ni mog energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
6: Ngano man?
5: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
6: Correct.
5: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
6: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
5: Saman.
6: Kay mutuo naman jud ko sa kay piktibos D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka
5: mauna
6: sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pa nga unsa hilantan ka niya inom kag ditribayo ka sa quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Magditribayo jud adlaw-adlaw.
5: Wa na tay oras. O si Jean Paul Generoso.
6: Pero sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
5: Ayaw ka busuhon.
4: Ditribayo.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Ditribayo.
9: Apalit sa mga butika.
4: Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang Ditribayo, nawala na jud akong mga ginapamatid.
4: Ditribayo.
9: Ang Ditribayo
4: nga may Visio.
9: Ang Visio
4: nga may Ditribayo.
9: Apalit sa mga butika.
4: Ditribayo.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
3: nay kabutang.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul.
1: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotis. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Alright, time check is 7:50 na sa kagabion.

Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan. I remember the days when you're here with me. Mga karanasan at problemang puso. Ay, nako! Pamilya.

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Maayong gabi, San Carlos. Welcome sa programang Love Notes. And this is your lady, Anne. Hangtod ta, mga kalalabs, alas 8:30 sa itong programang magpahatag kaninyo og advice sa mga aduna dihay, aduna gina, gina problema, labi na sa ginaingong gugma. Ano ni Inter? Ito guys, oy, normal ra magid nang ma-inlove ta ha. Normal ra magid na nga mahigugma ta sa usa ka tawo. Unsay makaingon sila, unsa man ang bayang anak, oy, tanga-tangaon, gwapa man unta, yang anong nabulag sa ginaingon nga gugma. Magbuot mang mug nahigugma siya. Diba? Good tay feelings, good, okay? Natay feelings nga mahigugma sa usa ka tawo. O kana nga feelings nga kung mahigugma ta sa usa ka tawo, wa na nato gituyo mga kalalas. Kaya ano man, makaingon ta nga wa nato gituyo kay ma. Wala man kagisugo diha nga mahigugma, kung dili ning kalitra ka na. O kuan sa imuha dihang kasing-kasing, ning turok ba, ning tubo. Ingon na. One day, niingon na lang kasi mga kaugalingon nga, ay, nahigugma naman ko, ani, oy. Diba? Labi na wish granted pagyod abin, nakatunong pa dyan ka, hinigugma diha nga maoya haom sa imuha nga gipangandoy. Ano ngayon ka sa una nga, gusto yun ako, nga makauyab kog pareha ni Lee Min Ho. Nga, wish granted abi, o diba? So nakaingon kang paldo ka ng dapita guys. Di ba good kay ngano kabalo ba mo mga kalalas? Once nga mahigugma ang usa ka tawo. Kana bitong may penultihon nga parang tumitigil ang mundo mo. Di ba may kanta man na? Oh, may kanta kay tao ko nang kantaha wala. Ingon sila guys, mas ma-in love ang usa ka tawo, parang tumitigil ang mundo. Kay tungod nga, murag paminaw nimo, ikaw ra pinakamalipayong tawo anang tibuok adlaw. Or sa tanan-tanan, oo. Pero para na ako guys, no. Kanang ma-in love ka sa usa ka tawo nga wa nimo damha. Siguro makaingon ka nga mauna ni siya. Mauna ni siya kay tungod nga kung asa kong mulingi iyang naong akong makitaan. Kung magkaon ko iyang naong nasa plato akong makitaan. Ultimong matulog ko hasta sa mga kadamguhon ako sa kagabion. Ang iyang naong ang akong makitaan. Jesus, damgo ra di ay ang tanan. Meras. Ito mga kalalabs, ikabalo ba mo guys nga? Lami kayo ma-in love, di ba? Lami kayong ma-in love. Ma-in love sa K-5. Alright, may gabi, Ma'am Juliet Chu. Ma'am Lady Anne, good evening, Lady Anne. Huwag sa tanan nga na Mina, huwag sa tanan nga FB sa Love Notes, request ko huwag song, please, moment in time. I want moment in time. Stay a bagag na akong makanta, guys. Uy, by the way, ha, before ta, mga ads or mga tagtaga mga pahinomdom diya sa inyo ha. Kabalo mabong guys nga mag-amping takarong panahuna kay naaya na LPA nga posibleng misulod na sa to ang area of responsibility o may karong Webes or tomorrow. So we have to prepare or iandam na to ang mga dapat iandam. And then kinahanglan na akata sa balay. So mga wala yung mga trabaho diha. So may mga donate trabaho, mag-amping mo guys. O, bisag nasa balay, mag-amping gihapon. Okay, kay naatay Baguio or LPA. Philippine area. So kinahanglan na to mga kalalabs nga. So mga ingon-ani mga panahon, ulan-ulan. Hapit na mag-eskwela. Ano mag-ina, no, nga? Kung tingklase ba, mag-ulan-ulan man, no? Say, June, ulan-ulan na yarn. O mauna nga,
mga mama busy nag-order sa Shopee o sa TikTok o kanang mga raincoat kung sa panayang mga panangga sa ulan. Ito okay, mas maay maguna nga ready. And love problem kay usa ka bata. Bata pa siya. Kumbaga minor na bata na mabdos pero wala. Hindi pinanagutan ng kanyang boyfriend. Maayong gabi, Judy Lacson Coldaderos Senior. Hello, Sir Jody Lacton. Jody, am I right, sir? Judy Lacton Coldaderos Senior. Good evening, lady. May gabi ni mo dia, sir. Anto Medelina Yamazaki. Hi, ma'am. May gabi ni mo din, ha. Good evening, ma'am, Lady Anne. Shout out from Osaka, Japan. Kaulan sa Japan, ma'am. Mangutahan na pag... Ma'am Juliet Chug, gasugod na gani og taligsik, ma'am. Mabitong happy ko nalialit. Nagyo ko gaina, ma'am Juliet. Kaya nagpasilong pa dito kaya medyo nagkusog-kusog gamay dito sa Oracle. So, gasugod na gani og taligsik, ma'am. Stay at home na lang tagyod taani. At least, mabugnaw, bugnawan sa atong utok. Maujud na siya, ma'am, ang nakanindo. Mabugnawan atong... mabugnawan atong hubon. And good evening also to Jennifer Ramos Loki-Loki. Good evening, madam. Please shout out sa Toboso area. Wow! Uy, hapit na inyong festa diha, Ma'am Jen. Ma'am Jennifer Ramos Loki-Loki sa Toboso karong June 13. And excited na ko kay basig makalaag mi diha, ma'am, sa inyo, ha. O makaana mi sa Toboso. Kay actually, I remember the day. I remember last fiesta. Fiesta ba to nga? Gipirmahan yun ni Elias ang ako ang plato. Yes, nagipirma ni Elias. Ako yung gihatag niya akong plato ba? Akong plato nga pinggan. Gihatag plato nga pinggan. Gipirmahan ni Elias, oo, ang akong plato. And that time na viral siya, guys. Ana ditong mga comment, okay, na may vlogger nga ning post. Ana gid ditong mga comment, awa na gila, ipapirmahan plato na gid. Oh, sunod, magdakog arinula. Ningana pamanggani si Elias nga kanang kuan, kanang asa ko nung tag-iya, oy pitig na ko isa-isa, hangtod na hulog ko dito sa kilid sa stage. Makakita lang yun ni Elias. Kaya ako nga time, sikat kayo si Elias that time. Kaya ano siya eh, bago pa siya nga nasikatay that time. So, muna ang mga tao. Pero karon guys, daghan gihapon nagtawo diya sa Toboso. And good evening to again, Mami Delina Yamazaki. Yes, ma'am. Last night, kay kusog kaayong ulan o hangin. Pero karon wala kaluoy sa Ginoo, wala na. Ito, uy. Kabalo ba ka, ma'am, nga ganhan ako sa Japan, kanarag yung, unsa gina nga bulak nga kanang, sa Japan ba na, ma'am? Kanang cherry blossom, or sa Korea? I think Korean cherry blossom. Ito ba yan, di takalaag ko ka ng mga ina ng mga lugar, no? Kaya maduha-duha tayo. Mention. Okay, tangin ninyo guys, ha, ang ato ang balita. LPA nga posibleng misulod na sa ato ang area of responsibilities karong Huwebes or Ogma. Ayo lang intawon. Uy! Tunaw lang ba? And ato, 17 anyos nga babayi o sa kaminor di edad na mabdos. Siyempre, wala giseryoso sa iyang boyfriend. Mga na nga ito ang hisgutan ron sa itong love notes. And at this time, ako sana i-play ning song para mga father and son. So stay tuned naman yung mga kalalabs. Koza will be right back right after this. Only here is a 95.7 K5 News FM.

0: FM. Championing the lives of the Filipino. D3
1: Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magmanga pay-up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

God, the time now is 7:50 na sa kagabi ng Kalalabs, and you're still listening K5 News FM San Carlos. Alright guys, so anyways, natay balita, but before that, sa panahon karon nga adun na kitay mga ubo, adun na kitay sipon nga musanta sa tunga kalawasan, asthma, diabetes, or heart disease, cancer, cataracts. Yes, nga to ang Mighty C nga dako kay makatapang. Mighty C, the alkaline base na vitamin C, makapamino sa risgo sa stroke o blood pressure sa mga paligon sa atong tissue, sa kalawasan o immune system. O paspas kay ni guys nga makapaayo sa mga adunay sama diha mga kalalaks. Makapamino ni mo imong sama da pila na ka bulan nga walay ayo-ayo kay tungod nga sige pod nga apo bin na nato no nga kanagi nato tagdon atong samad bang mudako nga mudako Hinoo. So sa mga aduna dihay samad nga gusto nga maayo dayon, pagtumar lang og Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Okay, so sa akong giingon gaina nga kita balita nga

amihan kasadpan sa Pag-asa Island, Palawan. Kung mahimo, kining usa ka bagyo og makasulod sa sulod sa bar, tawgon kini og Esther. Maring Esther! Ikaw, oy. Kung sulod man ka, maring Esther, ayaw po tawag mig palabihi, ha? Hinahinaya. Hinahinaya, mi. Ito, mga kalalabs. No? Sa mga ingon-ani, gani nga, adunay mga, umaabot na kalamidad sa ito ang, lugar, kinahanglan gitang mag-anda. And be vigilant at the same time, be ready. Kung sa'y dapat diha nga ka ng mga basic needs ato ng pang-andamon. Kinahanglan natay mga tubig sa itong balay, pagkaon. Natay mga pagkaon nga nakasta. And then natay, number one, yung tubig. And then, flashlight, radio para maka-update sa balita. Basta na yung mga ingon-an. Kaya, kabalo ba mo guys nga iba ang may alam? Kaya alam na pirmi good nga kinhanglan, kita nga mag-amping good na pirmi. Kaya usahay good. Kung dili good na mag-amping, yata usahay madisgrasya, like that. Kaya, syempre, wala ka kabalo eh. Maudain na. Disgrasya. Or, diha ka matingala na lang ka. Itungod nga, uy, may bagyo di ay. Maana man ka. Okay, so kung naatay tambal nga naka-stack sa tuang balay, kayo magkinaunsa na din tayo mga first aid nga magamit nato. Siguro gid na siya mga kalalab sa ito ang ginahangyo sa mga katawhan nga kung adunay kalamidad or pareha aning bagyo, muabot man siya sa dili, kinahanglan mag-amping o mag-ready. Kada mga inyong kinapanulob diha nga mga sulubunon o kinahanglan ta nga magmatiyag yun ta ba sa mga ingunan. Okay guys, so hi. Hello and good evening to Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Good evening Ma'am Lady Ann. Sa tanan nga ka K5 Ma'am, pwede ko mo request og song One in a Million You. Samtang nagluto ko og laswa og nagsugba og bulay. Kaya ginan ng laswa. No, akong sudan gani gaina guys kay kanab itong tinunuan nga kalabasa. Ulang man ka noon. Dayo na ay bulad. Astalas, gami agin hinons kong kaon. Dahil garong gabiin na po, Batshoy. Lami kayo. Lami kayo. And hello to Jennifer Ramos Lokiluki. Good news, madam. Ga-connect mi karon sa FTR. Ga-live na ko. Ay, wow! Si FTR. Ma'am, thank you kay Ma'am Jen, ha? Ma'am Jennifer Ramos Lokiluki. Okay, naka-connect daw sila ron sa FTR. Ga-live ra ko. And to Jody Lacton Coldaderos Senior, request ko og song, ma'am. Uy, na-play ko na ang Miss na Kita by Night Luminada. And also to, again, good evening, Lady Anne. Good ko sa akong kauban na si Benji Acabo. Kailan mo ko ni Benji Acabo? Benji Acabo og Jimmy Delios na taga Abuyahan. Asa nang Abuyahan? Uy, hi, Dong Hero. This mo paran. Di ako gahapon sa Sipaway. Dito ko sa... dito ko sa Kiwi. Oo, kay gilantaw na mo ang venue. Kaya namin event karong Sunday, karong June 7. So, anak mi diha sa inyong lugar. Pero gahapon, di ako gahapon, isakay kong banana boat. Isakay kong banana boat nga, dili ako ah. Ma'am Janet, lami kayo mong sudan ba in fairness? Alright, so derita sa to ang problema sa gugma. Kaya gusto na ako ni mabasa.

Maayong gabi, Ma'am Lady Anne. Ako di ay si Anna. 17 ang akong edad. Og ani nga edad na ko, Ma'am Lady Anne, na mabdus ko. Katong una, malipayon kaayo ko sa akong boyfriend nga si Mark. Kay lagi, nakabuo mi. Kay kabalo ba ka, Ma'am Lady Anne, nga naa sa mong pamilya? Tulos ako ang mga sa side ni mama mga bao. Hindi sila kaanak. So, giampo dyan ako ni Ma'am Lady Anne nga mamabdus ko. Pero nalipay jud ko, Ma'am Lady Anne, kay mabibabiyayaan nami kung usa ka bata. Si Mark, Ma'am Lady Anne, ang akong partner nga usa sa naghatag kanako o kalipay. Maong matod niya, sukad nga namabdus ko. Ingon siya nga dili ko niya biyaan. Pero samtang agadak ko ang akong tiyan, naghinay-hinay pug bag-o si Mark. Dili na kaayo gaparamdam pug muadto ko sa clinic kay magpa-check up ko. Di na ko niya kuyugan. Ningabot ang mga adlaw. O niabot na jud ang adlaw nga naglabor ko sa amo ang first baby. Among ipangalan dayon og Mia. Dako kayo ang akong kalipay kay ang akong baby usa ka babayi. Kay gusto nako nga maliwat siya nako. Imbis nga ato nga time, Ma'am Lady Anne, imbis nga malipay ko, may mga panahon nga mag-uol ko. Adunay mga time nga daghan kay kong mga pangutana sa akong kaugalingon. Kay nanganak ko nga wala si Mark. Paminaw na ko mura gibundakan ko sa kalibutan. Daghan kayo kong mga gabi nga gasigi og hilak. Nganong nahitabo ni sa ako ang dili man unta ni maingon ani kung wala lang nagbag-o si Mark. Pero sa tinuod lang ni Lady Anne, wala gyud ko ning surrender sa kinabuhi. Mas giyo. Ipanindugan nako ang ako ang responsibilidad bilang usa ka inahan. Itabangan ko sa ako ang mga igsuon. Kay matod sa akong igsuon. Ako na lang daw ilang tabangan. Kunya paghuman ko no, mudako na akong baby, mupadayon ko sa akong pag-eskwela. Samtang agadak ko si Mia, ang among anak, mas ningnindot ang amo ang relasyon. Mas determinado hinuong ko, Ma'am Lady Anne. Pag nangagi ang pila ka mga tuig, nakatapos gyugog eskwela, nakakita ko og trabaho. Isang araw, usa ka adlaw ni Anna, Ma'am Lady Anne. Wala damha, nagkita mi ni Mark. Ug nangayo siya og pasaylo. Sa tinuod lang galuhod-luhod pa siya, Ma'am Lady Anne. Galuhod-luhod siya sa mga pagkulang niya sa amua sa iyang anak.
Pero wala gyud ko. Wala gyud ko naluoy niya, Ma'am Lady Anne. Mas naluoy ko sa ako ang mga igsuon. Na kung wala sila, wala ko'y trabaho karon. Mas karon, Ma'am Lady Anne, mas piliun ako na ingon ani. Wala ko'y bana, wala ko'y partner. Mas malipayon ko, nga buyog na ko ang akong anak. Mas na-realize na ko nga ang kinabuhi di ay happy lang good di ay tamam. Bisag wala tay bana o wala tay boyfriend. So karon Ma'am Lady Anne, malipayon ko na samtang gadako ang among anak. Daghang salamat o naalang ko'y pangutana mo. Pagdako ang akong anak kasi mangita siya sa iyang papa. Mayong gabi ikanin yung tanan. Ako di ay si Anna.

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500, ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Usahay dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
4: Sama
3: ng pag-inom, pag-alak,
4: pag-parigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
4: o
3: dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, marigarilyo, magdruga.
3: Kadaghan. Nga,
4: mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaiba ba, utok ba, o cancer radyod ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
3: oh,
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
3: Kana.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin
2: Mapalit
0: C.
2: Sa mga

0: Tiga. Kesayuran Semaayong Panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang immune kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
2: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa.
2: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple ra man ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojudok!
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, sir GP.
3: Oh.
2: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa?
2: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, sir GP.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500, tulong kakapsos sa buntag,
5: tulong pod kakapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
2: Muna'y kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty scissor GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
3: Husto.
2: Kung sa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber, syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato, kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
2: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct!
2: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jug ka. Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
6: Ako si Janice,
0: dukay
6: kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, damay lang na abugog taligsi. Kung nagsip-onon na ko, nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong kumara sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir JP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
2: 8 to 10 hours, walay bayan.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil.
2: Mm.
3: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
2: Mm.
3: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
2: Mm.
3: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
2: Nindot jud ang D3 Bio, Sir JP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan?
2: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir JP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
3: Doc, adunay duwa ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, naay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
2: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
2: Uy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
2: Yes.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. tungod sa MCT.
9: Bio. Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinae. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
3: Unsa man dok?
2: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ay dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
2: Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Correct. Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
3: Ang D3 Bio.
2: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
3: Correct.
2: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
2: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
2: Nga pag inom ni mo D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
3: Wala.
2: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
9: D3 Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingon, Dok, nga dilit ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Dok?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Oh,
2: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
2: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
2: pa.
3: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako sir, yun. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
2: Mm.
3: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
2: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
2: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
2: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
2: Mm.
3: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Maoni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
2: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
2: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
2: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
2: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula.
2: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
2: Mm.
3: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
2: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
3: Oh.
2: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
2: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
2: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
2: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
2: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
3: Mm.
2: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3 Bio.
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
2: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
3: Wala!
2: Wala yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio.
3: Mm.
2: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct jud, Dr. Ramil.
2: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
3: Mm-hmm.
2: O paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
3: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
2: Siyempre, D3 Bio gyud nindot ta, Sir JP.
3: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
2: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
2: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
2: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
3: Pusto.
2: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
2: Wala. So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
3: Mm.
2: Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Mm. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3-bio.
3: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa yunggan.
0: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa. D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
0: ng may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinaka-kampiyon nga suplemento sa kalibutan.
3: Sige.
4: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
3: Wow.
4: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
3: Correct.
4: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom

0: So, ana siya'y bana-bana mga 27,000
1: inya, kung,
0: active cases.
1: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka?
0: Oo.
1: Si Duk Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
0: Mahadlok na sila, Dok. Paduol ni mo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta na kay TV.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
0: Gusto.
2: Di Tribayo.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo. Ang Di Tribayo gamay Visio. Ang Visio gamay Di Tribayo. Kapalit sa mga butika. Di Tribayo.
1: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
1: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na.
0: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tao.
1: Nakita ba ni mo Sir JP nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir JP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom kabulan ang therapy, usa mamatay.
1: Grabe sa, unom kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
0: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gid kaayo Sir JP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio.
2: Health News, DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay Darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
1: Balita K5 sa umaga.

Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos, and welcome mga K-Five. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. What can I say is that you're welcome. Buana man to junior. K-5. Good morning. Good morning, Central Negros. Good morning, Philippines again. And welcome mga gala 3 sa itong pagpalayag sa talman ng balitang K-5 sa umaga. Today is Thursday mga K-5. It's a 4 na sa bulan sa Hunyo 2026. Agyapon, kaubad ninyo karabuntaga, kagayfab ninyo, Jong Barsala, kabalik ko ninyo, hangtod, datatak ng alas sa 5.55, mga kagayfab, dali sa itong kapagpagalagad. Ito ang talamanon, mga kagayfab, live bakit Andre sa K-5 San Carlos Digital 95.7 at the same time. Tungkong itong mga galan dyan sa mga fabulous Tomoso Click FM Radio. Laing adlaw, laing hugna na sa mga kagayfab, sa ito ang pag... Dugzing-dugzing din is kangina pamukaw mga igalaw. Ay, kamusta inyong kabuntagon diha? Maghapsay gud inyong katog tingali ba, no? Kaya, kaloyan mga ka-K5, kaloyan, medyo nakatagamtam na tagbugnaw-bugnaw na gamay nga huyop sa hangin mga ka-K5. Ha? Di na press na itong nangaging siman ng shushko. Bisa gabiing dako mga kakipay, pero ang humidity ba? No? Mula ng gihapog, adlaw mga igala na unsa na gini ato akang klima ka. No? Wa na dyan din na maoni. So, congrats sa mga nakatog kagabing hapsay kaayo. Congrats sa ninyong tanan diha mga ka-K5 ha. O, bawi na ron. Bawi, bawi, bawi. Bawi na saan mga ka-K5 kay... Usa ka-adlaw na lang. Rest day na po mga ka-K5 kay ugma. Birnis na po, no? Yes, birnis na saan bagay galap. O niya, I'm hoping sa toang gi-padayag ng mga reminders kaghapon, labi na sa mga ginikanan nga mamalit og school supplies mga ka-K5. I hope nga nakapamalit na mo diha tanan mga ka-K5 ha, mga igala. I hope nga kumpleto na diha ang mga school equipment para sa inyo diha mga anak mga ka-K5, notebook, sapatos,

0: ako na palitan basta mag kinder junior Munjay. I'm hoping ay ngunian na magkikipag na kumpleto na kay murag sa Lunes na daw ang klase junior. Oh, sa Lunes na kuno daghan na po nang magmaindi ani junior ga first day of school. Nya! Ha? So good ang kalbaryo ano yung sakito mga nanay na ay kininiyang nag-inan pag mga 3 years old, 5 years old 5 years old baro nang kuan ang ang kinibang standard age para sa kininiyang mga kindergarten ganun din kayo ang kininiyang mo na ibantayin ninyo mga kagay ba? Brace yourself! Kay sigurado gina mga K-5 dahil mga manghila kay di mo sunod sa eskwilahan kay na mag-uhan. Kami kung sa una, Junior, pag sunod na mag-eskwilahan, Junior, pag grade 1 ako, Junior ba? Ah, unang sa klase, salang sa klase, Junior, sa isa kinini ang grade 1, as bagay na yun, Junior. Pero siyempre, dili ako mga ka-K-pop, ako mga classmate. Mga isugod ako mga classmate sa una pag-elementary. Dili ka-relate mga jinsi, kaya mga jinsi, Junior. Murag, ang ilahang nakuhaan sa ilahang kaugalingon. Kuhaan man na yun, gugma-gugma. Unang araw pa lang minahal na kita. Pero sa ato ang time din unang araw pa lang nabuklan ka na. Ay ambot na lang. Alas 5:11 na mga K-5. Ay sabi ato ni Timbayo Andre ato ang live viewer. Si Sir Hard Worker na nagtanaw na siya. Ohayo gisay mas K-5 News FM Lanog kay Mudri sa admin building sir. Mag live coverage muron sa Senate Blue Ribbon hearing sir. Excited na ko na. Looping pa NBA Finals. The most awaited. Ay sa istoryahan nato ni Ronda dugay-dugay. Ogon sa kay mahitaboan ron mga higala kay gahapon doon na naman tigi pang pili ng mga bago na po nga chairman sa kuan bago nga mga opisyales sa mga komitiba sa Balay Balauranan na Sir Hard Worker. Oy! Saan mangun po ni si Senator Alan Peter Cayetano o ang uban po niyang mga kaubanan mga igala sa mayoriya nagsige mag-absent. Nanawagan na ganito si PBBM. Oh. Nga, ingon niya, boy! Balik na mo kay maggamatang balaon! sige mong absin. Absin niya ang gam. Dama, oh. Unya, pinasubiri po siya, ingon po siya nga, gibayran ta sa mga tao. Isulduhan ta sa mga tao para magtrabaho. Unya, dili ta mo tunga din sa Senado. Gahapon wa sila kagwanta, Jenner. Nag-election silang ila-ila, Jenner. Oy, kay, base sa mga hugun-hugun, kuro man daw to, bisag dosi na sila kabuok. Pero, niya na lang na siya. Aris ito sa local news na to. Ato anong i-check ato ang pinaka-latest nga weather update karabuntaga. Alas 5:12 na mga ka-K-5. Pamainit naman niya ang DTX Coffee. Oy. Pamainit naman niya ang DTX Coffee, mga igala. Ako sa ating hilingon, mga ka-K-5, ang pinaka-latest karon nga weather update. Diri sa to ang lalawigan sa Negros Occidental. Nabatay kuan? Nabatay bagyo? Nabay mga weather disturbances mga ka-K-5 nga posibleng muso din sa to ang Philippine Area of Responsibility. Kaya ito'y weather disturbance nga nasigpatan ang DOST pag-asa mga ka-K-5 or usa ka low pressure area nga na kuanan o na spatan mga ka-K-5 sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Pero ato ang kuan, ato ang karon ning adlaw pag yun posibleng mosulod mga ka-K-5. Siyempre, ang priority nato mga ka-K-5 ang Diri sa tua lokal.
1: Oh.
0: Locally. Sa Bajod, kagipabjong ang mga kaimtang sa itong panahon karong adlaw diri sa lalawigan. Okay, here we go mga kagipab. According sa 4 AM report sa DOST Pag-asa, why kausaban na ang itong masinati din sa itong lalawigan. Still, maka-experience na ito mga kagipab o localized thunderstorms. Unya, tungod ni siya gihapon sa habagat mga kakipa. Ang habagat maapekto usab sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa o guban pang bahin sa Central Luzon mga kakipa. Samtang ang kining LPA nga nasigpatan mga kakipa nga posibleng musod karong adlaw. Naani siya sa gilay-on nga kwa sa pinagkawahing monitoring sa pag-asa mga kakipay. Naani siya sa 495 kilometers east sa Pag-asa Island mga kakipay sa Palawan. Hala, baliktad lagi ni. Oh, dapat manggod mga kakipay. Diri ni siya sa my right side. Mo kuan, kinini ang mo sulod, ang kining bagyo. Diri sa kuan, diri sa Palawan, mga igala. Dapat diri ni sa dapit. Matay ni atong klima. Diri. Paatras lagi ng sulod lagi ay. Diba? Sa nakaandan, diri gina magsukan yun diri sa una gining, mabitan nga ang una, pero may maigo mga kakipab kita, negros. Wa karon baliktad sa diri ning tuyok siya mga kakipab ng ana siya. Oh. Ano LPA pa man ni. Oh. Basig ma napani ka usaban mga kakipab. So mo na ang pinaka-latest nato karon nga weather update mga kakipab. Dalit ka to sa main kabuton sa Mighty C, the alkaline based vitamin C. At the same time ang ato ang D3 Bio antiviral and antibacterial food supplement. Of course, ang ato ang Detox 500 capsule mga kakipab. May mga supplement ito mga igalaga gradisado yung pagkatabang para makuan ma-boost ang ito ang immune system mga kakipab. Ingon yun sir, hard worker na ba chance may tabo ang kon sir? Ambot lang sir, dili may ka-predict kay lagi sa Senado manggod murag karon siguro basig karon nato na masaya sir kay may hearing man daw ang Senate Blue Ribbon Committee kagahapon after sila nag butuhanay ang nag-live dayon si co-engineer nag-live dayon si Senate President Senate President Alan Peter Cayetano live dayon siya eh. Ingon siya nga kinini ang still siya gihapon ang Senate President. Ikaw bitaw! Kilog ba dahi mo ang posisyon diha nga wala man?
1: Oh.
0: Pro-tempore naman to kagahapon si Win Gatchalian to, Junior, no? Win Gatchalian, no?
1: Oh.
0: Ana ragod na good. Ay, abot na lang nila ano mga kakipay. Basta kayo ay madugay ba? Malibog ta ni ilahang kalaki ba? Pero ang ako ang hindi kaluuyan pag-ayo ani ba nila talaga dyan. Kinig yun si Barsaga. O, yung ginaan ng congressman na Barsaga. Ay, palagpot siya dyan. This song is... Tungkol ani ang pagkangaw-ngawan dyan nga kanabang sabak kayo sa namang singing. Meow, meow, meow, meow. Sa bagay, kini ko nung iyang mga gipang kuan, gipang samok-samok Junior, gihalangan siguro ni Junior. O ni nga kita silang pagi nga gipagi na nila kunuhay behavioral kuan ko na behavioral sa titawagan to na yung problema sa behavior daw kini si Barsaga pero ang katong mga kininiang kuan, ang katong mga kaubanan niya diya sa kongreso mga kakipay simple yahang na diskitahan nga walang himong kababalaghan di man niya yung unanaan bibiral dahi na engineer na inana dahi engineer nang yang sige sungog kantor mga naling sa kinini ang corruption mao lagi na ingon sa panultihon sa mga katigulangan engineer ang sili basta imong pugaon muhalang jud na siya. Basta pugaon imong sili mga kagipay muhalang jud na siya. Oh, so posibleng na inahalangan mga kagipay na. Na, oo, ya, importante nga wala siya mataktak sa iyang kuan, sa iyang pagka sa itawag ani. Sa iyang pagka kongresista, galing lang kay gipalagpot lang siya sa kuan. Gipalagpot lang siya mga kakipab sa balay balawranan din siya katambong mura siya giban jinir. Oh, giban siya sa kongreso jinir. At tahiya gidaan ni Loy. Oh. So, basta kay mao na yung mga kasamtangang sitwasyon karon dito sa Senado mga kakipag. Mabito kagabi is kong kalagot, Junir. Nakaingon ko, Junir, sobra-sobra na kayo, ha? Masyado nyo nang binababoy ang batas. Ang baboy naman ang batasin ninyo. Waiting lang tugi ay diri kagahapon lagi mga kakipay lagi kay dahil mga naingon nga dili man akurom. Oh. Hard to find. Pwede dahil na. Ni antanan nga mga kubitiba pag tuboy mga higala kang kuan, pag tuboy kang kanana ang gatsalyan. At tanan na yun nga kinini ang mga kumitiba dahil mga kakipay mga balay balawrad sa Senado. Ah, ipag-ilisan to kinsa to yung mga kinini ang kasamtangan nga na naglingkod. Aba dato tan-aon mga gala ha, o kinsa to ang mga gipang appoint dayo na pud mga gala as mga bag-o nga kuan, bag-o nga kinini ang chairman sa lain-lain nga mga komitiba mga kakipay, daghan ka ito eh. Halos sa ang gibutang nga mga chairman sa kinini ang kuan, sa kinini ang current committee mga kakipay is ang diri na pud sa kuan ang pulos po taga minority. Nga minority mga kakipab, given naman yung daan nga kining di ganun sila yung pabor yun sa kining majority. Tara. Ang bangko mga kakipab nga chairman sa Committee on Finance si Senator JB Ejercito Jr. Dailan Jr. Kaya ako ipadaan ni Mudha Jr. JB Ejercito mga kakipay niya sa National Defense and Security si Senator Tito Soto sa Public Order and Dangerous Drugs si Senator Ping Lacson kay nawa naman si Bato mga gala. Accountability of Public Officers and Investigations or sa Blue Ribbon Committee mga kakipay si Senator Erwin Tulfo. Aha. Oh. Then sa Public Services si Senator Rafi Tulfo mga kakipay. Sa Basic Education gibalik si Kuan si Senator Bam Aquino. Onya sa Agriculture si Senator Kiko Pangilinan mga kakipay. Health and Demography si Senator Rizal Taveros. Games and Amusement si Senator Lito Lapid. Sa Urban Planning, Housing and Resettlements si Senator Cheese Escudero. Oh. Sa Foreign Relations mo ni si Senator Migs Zubiri mga kakipay. Oo, na mao na sila ha. Ana kagahapon base na kagahapon sa ilang desisyon, sa ilang nabuto-butuhan kagahapon mga kakipay. Kaya ang majority bisag kapila naghihangyo nga mobalik wala gyud na maninggol mga kakipay. Gabalos-balos sila og kinsa kinini ang makagitag pabor engineer. Dili mo kuan, dili mo sipot. El miagi ang minority pud mao ina nag-walk out. And then yesterday and on the other day ang majority mo ini absent. Pero sila kinini ang kinini hapakanay gani jud nga pak. Oh, na, balos pud hampak ang pikas pud pak. Ano sa kay may tabo ani karon mga igala no? Nga apo tani nila oi. Oh. Bisan kami mga kakipab dinhi naglibog na mi ani. Kay ngon mi ani kagabi nga. Hala pud di na. Di pa base sa 1987 Philippine Constitution, labi na sa Senate rules mga kakipa, pero di man na pwede. Basta kay baw na ang nahitabo kagapon mga kakipa. Oh. Nag-initiate na og decisive tactic ang adjacent team, sir. Murag makita na sa mga tao ang tinuod ng abilidad aning mga kongresista. Makita na og kinsay bright og ang nagsunod-sunod ra sa panon. Ang nahimong latayan na ni kagahapon, nga kinini ang napurma sila, si Senator Cheese Escudero, mga kagaypan. Bigla siyang dumating, Jinere! Bigla siyang dumating nang siyang naging dahilan, kaya naging kurom kahapon ang mga lumahok noon sa Senado, Jiner. Kaya nagkaroon ng butuhan para pumili, Jiner, ng kung sino ang pipiliing panibagong Senate President Pro Tempore. Oh! Ining apin siya, Jiner, sa minority. Pero according kang niya sa iyang statement, Junior, actually dili ni sa ano, dili ni ingon nga kini ni ang pagtraidor, dili ni ingon nga ayaw magutu iya dring speech sa gudoy pangitaon ra gud ako to dring mga kipa. Basta na siya gibuyan nga statement nga niya nga dili, it's all about blah blah blah blah blah blah blah blah blah. At pagawas na yun siya nga statement dahil mga kipa, si Escudero mangingalam. Humana ning hugnaa mga kakipad. Huh. Di ka mo join mga igalaga. Kasuhan man ka. Tama jinggoy. Kay gisigig hangyok mga kakipad nga ubana mo dirigod. Kay niya kay di man siya daw. Eh kini according ni sa kining mga kaaliado po ni jinggoy mga kakipad ha. Di man yun siya muban. Ah, kasuhan. And according previously, mga kakipab, ni si Senate President Alan Peter Cayetano, kaingon siya nga kamaot lang ani, kay mura gamiton nga, kwan, gamiton nga ground ang pangpaghulga, nga kasuhan, kay para nga mubalitok. Which is, dili, kwan, yun magkatarunganon yun. Kay pagka tuwa na ka dito sa ilahang kuan, dito sa ilahang grupo, dili na kadayunon og kaso. Nandi binuang. Kaingon, magkaingon siya, Kipay Bonje, nga kuan nga kinini. Nandi ko dito binuang. Binuang yun ni yun nga kuan. Binuang yun ni nga klase sa sistema ni Manginani ni. Binuang yun ni administrasyon. Oh, adara, oh, ingon niya, oh. This is not a political contest. I am not taking sides. I am taking stand for the Senate. Oh. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the others. This is about duty. Oh, bitaw kayo, okay. Nang-absent man sila. Nang-absent man po kag-apel. Kaya himan-himan mo kalit kag kuan mo kalit kag sulpot kag buang nga ka. Bakong kumala agin sila ha, sa majority ka tanan si Nel. Wala yun doy. Siya ni nahimong hero kag hapong adlawa mga kagipa. Pero sa gihapon daghay naglantugi ay mga kagipa sa mga ideya. Particularmente sa mga nahibaw sa kininiang rules and regulations sa kuan sa Senado. Tungod sa nahitabo kagapon nga sumama pa nila, di lagi na pwede! Abot lang, di pwede, di pwede kayo ito na himoon. Nga kailang manghimo, susato pa pwede tingali. Alasing komediyon sa mga K-Pam. Stand by for a while. Kiros itong pagbalik mga K-Pam. Ito panimpunan ang ito ang mga balita. Pantay sa tamay pamulong sa Pikas Lawak, Pahimalogikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Palayong, stand by! K5 News FM. Sharpening
1: the lives of the Filipino. K3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500. Atlaw-atlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar ug dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
15: The best place to shop for all!
16: Kahit saan,
0: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
17: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
18: Okay, balik tama kay K-Pop dito sa Toga Pagpagalagada. Sa ato naman ang balitang K-Pop sa umaga sa Gapon. Kaoba ninyo ka K-Pop ninyo, Jong Barzalan. May buntag kang Jean Arcabal. Good morning, sir. Watching from Isabela Negros Occidental. Thank you, ma'am. Hasulan ng ilang problema, si Roy. Ang pressure on sa pamaliton, wala na ma-regulate. Hasta presyo sa plywood. Perte ng magpagmahala. Lagi sir, oy. Ang ilahan ni sir nga kining murbag ambot. Ride out lagi, gipaluyog yun, anong yun nila tanan yun. Oh, dudad yun ko anong nagyog. Ang masabi ko lang, Junior Moon Jay. Pero di mo mas masabtan pa yun mga kakipay ba? Kini sila, mga pretiko yun mga kakipay. Mga pretiko. Ang politika mga kakipay, gipolitika yun nila pag-ayo. Ala sige! Di pa ta mamatngon anong kita mga butante mga kakipay. Sabagay, bisag gin sa ibutang posisyon mga igala, murag wamay kalahian. Parehas naman mga kakipay, nga na ay mga shosh! Mayong bungkag, Sir Marge. Oy, good morning. Engineer watching from prestigious world and world famous Japan, third floor, Sitio Panaulan, Barangay Guadalupe. Good morning! Nagmata naman dahil ni ang Sleeping Beauty dahil ni Tatay Aurelio o dinanay Pasita sa Tingasin dahil Engineer. Naminaw siya, Engineer. Ganahan po siya maminaw sa kininiang lantugi dito sa Senado, Engineer. Pag-practice na diya, enjoy. Kahit puhon, enjoy. Morning mo, ma-encounter na po, enjoy. Bossing, mga pita, watching from Boracay. Ay, sana all, bossing! Ingon ni Madam Dakdak Kabugwas. Good evening, Sir Jong. Mainit taong panyam and bitsukoy. Detects coffee. Sa mga news, karon ba? Samot atong kastras. Mau gadi nga kada buntag, no? Sige na, gag-recommenda nga. Kung mamainit malang galing mo diha, mga kakipay. DTX Coffee Mix, mo'y atuan na lang kutaon na sayos kabuntagon, mga kakipay. Kay pampaiwas stress po biya ni siya. Okay. Tinood lang, mga kakipay. Kini yung DTX Coffee Mix. Makapa, kuani, makapa gana sa ito ang adlaw, mga igala. Nga, kada galing pag namang usay nga ining mata na to sa iyo sa kabuntagon, murag way gana ibangon. Samot na kung sa kininiang nakalabayng adlaw mga kakipay, perting daghana na itong gipang asikaso. Ah, way gana iko, engineer. Eh. Way gana ibangon pag ugma, engineer. Kapoy, kayo yun sa tanan yun, ilihok-lihok, engineer. Pero pag baka DTX Coffee Mix ka mga higala, ay sinasabi ko sa iyo, babalik ang iyong sigla, Jinir.
19: Grabe po!
18: DTX Coffee Mix lang, DTX Coffee ko. Why? Shout out ko sa kong mama, sir. Dira sa Tolotolo, Ulay, Balyerboso, Negros Oriental, Mama Nenen Arcabalog, Papa Ruel Arcabalog, sa tanang naminaw na lang, sir. Salamat sa pagbasa, sir. Sige, salamat po. Ano ta sa mga balita ba, K-5, mas stress na aning ilahang siging mas stress ta aning sige nilang inilo guys gahom dito sinado mga kakipad sa arita sa bang balita ba hoy dito sa Quezon mga kakipad kaloy aning usa ka bata mga kakipad nga play dad na engineer 11 months old oy gipustak-pustak mga kakipad sa iyahang dili porsosong iyaan gipustak-pustak ang ulo sa salong engineer niya pagkahuman gisod sa bag o gipasagdaan nga madunot hangtod nga namatay engineer Munje pagkasalbahis magyud aning sus mayong kusnuto ning naong aning bayhana ni engineer Roy. Kining insidente ha mga kakipab, ato ning nakalabayang buwan na itabo, katapusan atong buwan sa Mayo. Mayo 30 mga igalaw. Sumala pa sa hepe sa kwan, sa Pasong Putik Police Station 16 sa Quezon City mga igalaw nga si Police Lieutenant Colonel Timothy Aniway Jr. Kining 26 anyos mga igalaw nga suspect. Monira po ning kuan ni unay mga higala og tug-an ngadto sa ilahang buhatan kabayen sa gidangatan aning 11 month old nga bata mga kakipay nga matod pa sa iyang pasangil dito sa tuang otoridad kining bata daw kay gikuha sa mga lalaki o, gidagit daw gikidnap mga kakipay karon syempre kay ato ang kapulisan mga kakipay basta doon ay mga complain labi na kung seryoso nga mga complain mga kakipay mo take action jud na so pagtan-aw sa ato ang kapulisan dito sa katong lugar ba na yang giingon na maring Jusibel nga gikuha daw lalaki perti nang nireviewan ay sa CCTV wala ba nakitaan nga mga lalaki jenir nga nagbitbit og bata jenir. Nandi na nakuryoso ang ato ang kapulisan. Nakaingon na itong kapulisan. Jiri nga matay, binuang maning iya. Oh. Binuang maning. Adi, mas gipalauman ang investigasyon. Ah, nandugay. Siguro tungod kay babae, engineer. Dali kayong magkuhan. Dali kayong ma... Dali kayong matarantar. Ning angko na dugay ang suspect, engineer. Nga siya di ay. Mao'y naghimo sa brutal. Tal kaya nga krimen nga sus pastilan na bisan si Kwan. It's hard to find music line. Bisan si Satanas Jr. Dili magkapasaylo dyan. Abot na yabag tingali ni bayhana tingali ni. Hingtugan siya nga suma pa niya base sa iyahang natugan sa toang otoridad mga kakipan. Naglagot daw siya ba? Kay kininiang petinan niyang daghanang ipang trabaho. Unya kining na nairitar daw siya engineer. Ada paupan niya ang kining bata plus pagyod nga ang kining bata marag mas gitagan daw og dakong atensyon sa iyang partner or sa iyang kapuyo nga mo ay porsosong uyuan aning biktima mga kakipay. Otay nakapa trigger pagyod daw niya og samot. Ay. Problema sa utok ni siya siguro, naunsan. Nisilusan niya ang bata, mga kakipay. Kining bata di ay, actually, for the information of everybody, anak ni siya, mga kakipay, sa igsoon aning, sa igsoon aning live-in partner, aning suspect. Ang inahan manguna ni, may lakaw sa abroad. No? Kining bata, ng 11 months old, gibilin sa ilaha para atimanon. Ay ang papa po na ni bata, naapo daw sa probinsya, nagtrabaho sa Bintao. Sila mo yung gisaligan. Sila nga mag-uyuan o mag-iyaan mga kakipayb. Dasi dating alay siya nga, ang gining bata, pinangga kayo sa iyahang kwan, iyahang kapuyo. Ay nabuang iyahang gipatay mga kakipayb. Gipatay yun. Patay yun eh. Oh. Tapos pagkaloy ito niya, pagka... Ambot maglisod kong explicar mga kakipay. Hama akong kang paghuman niyang usdak-usdak sa ulo. Gisod niya sa bag mga kakipay. Pag ipasagdaan rin ang manunot. Tarong magunang utok ka bagot. Dahil mga nanggawas ng mga impormasyon nga sumapa, kini daw babayara a pildido daw sa kining sugal nga scatter na sugal pa more. Tingali, tungod sa iyang kapildido, basig naghilak ng bata mga kakipab niya, basig duhara pag yun sila dito. Mga niyahang gipo, sus, pastilan, may man po kang iusdak-usdak mo ni mong ulo dayo. Wajod, dili na ko makuha ba? Dili na ko ma-imagine ang gibati sa amahan o sa inahan ng bata. Dako kayo og expectation nga okay rang ilahang nga anak mga kakifay para sa maing kahimtang. O, pwede na nila guro nga plano-plano guro kung sa ilang nga himuon, kung sa ilang mga preparasyon. Kung pananglitan, mudako ni nga bata mga kakifay. Sa pagdako ka gipatay ani nga animal dyan? Gigil ko dyan eh! Hello ay sa bata, Sir Jung, no? Wala man yung tao na yung sala. Kada kung anghel dyan sa bata si Jung. Mau lagi? Oh. Ngabot sa ton, kining nagpatay mga kakipayb, naabot siya ay anak, may haunta. Oh, nasa siya ay anak. Ngabot yung himong rason, ingon niya, magselos ko sa kuang anang bataa, sir, kaya ang kuang bana, mas taas pa og atensyon nga gihatag. Dihaan ang bataa kaysa sa amuag yung kaugalingong anak. Og diri sa ako ay isip live-in partner or makabig na abing kanang asawa. Ang pangutana diha, rason magyod na, ano mang kahimprang ka dahi sa imang bada nga, stoy, lambing ang pugo din niyo. Kana na lang bata, permisa, imuhang magsuon mo ay sigihan mo dihaga galam. Ang ako din hiyo, ang ato ang anak, murang imuha ng gihapasagdahan. Ana unta di kay mong patyon kang buanga ka. Kus ko nga Tagalogo natin ito Jenner, kay Tagalog pala ito Jenner. Baka makarating ang ating mensahe doon sa kanya ba? Ikaw. Napakahirap mong intindihin kang hinayupa ka. Napakasama ng iyong loob kang demonyo ka. Da, kasabaan Jenner ay da. Basta kay preso na ni siya karon mga kakipayb. Ito ato lang nang ipaagin ko lang katawa mga kakipayb. Pero tako kay tagleksyon magkuha diyan sa mga ginikanan mga kakipayb. Ang pinaka kuhaan ani, ang pinaka leksyon ani, ayaw dyan isalig mga kakipayb ng inyo diyan mga anak. Sila yung tawo. O kung isalig mga dato mga kakipayb, sigurado agad ng kanan tawa na ah. 100% yun mga kakipayb nga kasaligan yun nga kanabang muatiman yun ba? No? Muatiman yun sa ang mga anak mga kakipayb. O kini kadugo ragani mga higala o. Base, wapun padali sa inahan sa bata, pero bata para ipusta sa iskater. Ambot lang madam dakdak kabungwas. Anak mo iwag yun takahibaw, anak Jodo, gunsay istorya ni. Basta kay ang impormasyon nga gipakigbayin sa tong otoridad, mao to siya, no? Nagselos to siya. Nya, igo na siyang nangayog pasaylo sa iyang naimo na, basta sa imong gihimo, dahil, sa ginawa mo, dahil, sa tingin mo, mapapatawad ka pa niyan. Ano kaya day kung ang anak mo rin ang ginanyan day? Sa tingin mo kaya day, ano kaya ang raramdamin day ng isang ina day at sa isang ama na nandoon nga nagtrabaho sa malayo day para magandang kinabukasan ng kanilang anak at kayo ang pinagkatiwalaan pero ikaw yung sus, ewan ko lang sa'yo day, oy. Kala mo day, di ako marunong mag-Tagalog day, ha? Dapat anang iyaanan, sir, bitayo nung tanda, daghan kayong PC pa pwedeng magamit. Gamay ra gasto gobyerno if mulansar ko, sir, mabutar ka kay Aguara, sir, pasar ng death penalty, all types of crime. Patay ka delikado po na yan sa hard worker na yun. Nala, sige sir, ah. Igampo na ko na, sir. Oh. Naanay mental problem siguro. nang ayaana si Roy, sobra pa'y demonyo sir. Kalo is bata sir, tani iyang ulo iyang gibunggo-bunggo. Mogyon. Kay murag iyang ulo mo na ay problema. Og napil, tinood mang galing tong balita nga tungod kay napildido siya sa sugal mga gagipay. Kini niya paukpan yung bata, og siya na lang unta to'y naghikog mga igala, no? Kaya kini nga walay kanamu-namu nga bata mga gagipay. Sus mo yung gipaukpan ba'y kaluo yung tao na. Kagon! Unta kaya rin yung mabayhana ka. Sa maniingon din rin ko, ano ha? Bamfeli, basta sugal nga scatter sa Jong, buot na lang ang anak. Og walay kaon anang sugal. Na, mo lagi gina. Sir Boy, no public, good morning. Good morning, sir. I-shout out lang ko sa tanan akong silingan diri sa Bayon. Salamat, gikan ni Ma'am Gingging Jimenez. Sige, muna tayo panahon, mga kipab, 5:50 na. Stand by sa next program, ha? Ang K5 Detex 500 Morning Newscast. Kauban si K5 Jezebel, Barbetso, si K5 Pam, Perata. Mayo to siya i-cremate, dayon, sir ba, bahalag buhi. Para diretso cremate. Ah, maulagi niya kayo naman tayo existing law, sir, para sa tawhanong kinamatarong good, sir, hard worker, Roy. Hindi, luwasan na. Dagit tayo balaod yun. Kining tawhanong katungod yun. The right to life na ginatawag mga kakifan. Mamagod na yung nakadagbabag. Aning presuhon lang inana niya pagkanaana dito sa sud sa presuhan mga kakipay may nang dito niya ni kwan dito niya mahayan gyud og tibox kinabuhi ning iyang nahimo konsensya naman lay mugukod niya ani gyud oh. Medelina Yamazaki, good morning sir, shout out from Osaka, Japan. Layo nang inabot natin din. Maabot tayo ng Japan. Mama, good morning sa iyo, Mama. Again, mga K-pop, ugma na san? Ugma na pod. Iwan na tayo panon, 5:51 na. Sa mga hilig kayo ng kape, mga higala, labi na sa to ang mga DTX Coffee Mix lover. Sabi na si kong amigo, Dias, may puro kayong gat si ko ano. Si Boss Leoncio Aso, Junior Munje. Ay, mugahin ganyan siya. Nga tayo mo, Anto, dito kang tita Tata Alsonado, Junior. Para mo higo pong lamian nga dito, ex-coffee mix. Boss! Boss Leoncio! Buntag niyo mo niya, Boss. Sila ni batchmate ni sila ni Boss Mulong Tambiga. Sila ni Boss Joel, sila ni kisa pa maningan ng mga kailan ako diya sa kwan eh. Mga kailan diya pero kaingat ng mga kwan ng mga ako ibansag nila niya. Dilit ni sila mga Barako Boys mga kakita. Mga Young at Once. Ay, Young at Once. ako ang mga bossing, mga kakipay. Mga bossing! Kani niya, mga kakipay. Bago na ito ang niya. Dito, ex-coffee mix sa may kapiyan. Tito Tata Alzonado. Nasaan din niya sa may Pili Street. Sa may kapiyan kananan ni Tito Ruben and Tita Liza Ruben. Sige. Sa pangalan na lang sa mong station manager, kakipay. Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hineroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itang. Uy. Aba na to sa technical side, KK5 Monjay, The Ipitom Carranza. Ganyang kubos, higalas, kanginan, KK5 ninyo, Jong, The New Kid in Town, Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kaligawan sa Negros, KK5 News FM.
15: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga kasakit. Ilih na pagkaduwam na ko sa TTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o TTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa di ay no?
5: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Mauraw ta na.
4: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study

0: ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala
1: murag
0: kay
1: wala kas kondisyon,
0: wala
1: no?
0: Kas kondisyon, wala kay gana.
1: Irritable.
0: Base sa 2017 study, ng mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalisa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth o kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Dok, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang atambok.
4: Oh.
0: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobrang lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Hosto! Ano tayo oras, Dok? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
4: Dili pag-abusohon!
2: DTX 500!
5: Ako si Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsa sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ang blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM San Carlos, 6:01.
2: Live mula sa Bulacan.

0: Yeah, sa military training dito sa Lasun, Taiwan. Sports NBA superstar Stephen Curry may pirma og kapin $400 million nga contract sa Lightning. Sa showbiz kay Montinola mabinantayin sa paggasto og nagtigom alang sa iyang edukasyon. Sa balitang wow, mama ni Justin Bieber sulayan unta siya sa pagpakuha tungod sa minor de edad pa lang kini nagsabak na. Apan wala dama nga mamahimong superstar ang bata nga iya unta nga ipakuha. Maokad to ato nga mga headlines si kabutagon sa adlaw nga weather sa Hunyo 4, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga porsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos Obelos Radio Click FM Tubos. Kami inyong mating balita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: Ako sab si K5 Pamela Perater.
0: Oras lasay stress na. Oras na aroda magkape ang DTX Coffee Mix. Hindi makapasulab sa tiyan. Safe imnon. Huwag nakakapi ka na. Na detox ka pa. O karon sa ingpit ya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Patay ang usa ka lolo. Uman masunog ang iyang pinoyanan dito sa Proxete, Barangay Hawa, Valencia, Negros Oriental, Martes sa Buntag, Gunyo 2. Bila sa kapulisan ang biktima nga si Primitivo Abilio, 76 anyos ulitaw. Nakaulay og lumad niya residente sa Maulugan, matod pa sa Valencia Municipal Police Station. Nakalwad sila og tawag gikan sa Bureau of Fire Protection kon BFP Valencia. Mga lasay sa 17 sa Buntag nga dunay nasunog nga itabosan na isgutan niya barangay. Nasay ra sa ilang pagresponde, ilang nasuta nga nakalasang kinabuhi sa biktima human maugdaw sa kalayo ang iyang balay. Padayon pagkaroon investigasyon sa BFP Valencia, matino ang hinungdan sa maong sunog. Napausab ipagawa sa mga otoridad dugdugang detalye may tungod sa danyos sa maong sunog.
1: Nakapauli na sa ilang mga panimalay ni adtong Martes, Hunyo 2 ang gibanabana nga 150 ka pamilya o mukabat sa 554 ka individual nga temporaryong nagatinero sa Tamlang Elementary School sa Escalante City. Kinihuman sila napugo sa pagbakwit sa ilang dapit tungod sa nahitabong inkwentro tali sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army o sa mga nabilin nga miyembro sa New People's Army kon NPA sa Barangay Tamlang. Matod pa sa 79th IB, wala dayon gipapauli ang mga namakwit. Diin gi pa ilalumuna sila sa stress debriefing o psychosocial support o gihatagan usab o hinabang sa dili patugutan nga makabalik sa ilang mga puloy-anan. Kahinumduman nga nahitabo ang engkwentro ni adtong Lunes sa hapon sa diyang nasugatan sa 79th IB ang ana sa lima kahangtod na pulo ka mga rebelde nga nagplano unta nga mga atake sa mga sibilyan base sa report nga nadawat sa militar.
0: Samtag aktibo sa pag-organisa sa mga pamatanon ng trabaho sa sundalo sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army nga napatay sa itabo ng engkwentro batok sa New People's Army kon NPA sa Barangay Tamlang, Escalante City natug Hunyo 1. Ilang army personnel nga si Private First Class John Ray Brazil. Si Brazil ang tumandok nga taga Gimbal, Iloilo og nakapangasawa kini siya diri sa Negros. Sumala sa report ang pentagayon og operasyon ang mga otoridad naman niya makadawat og impormasyon na itungod sa presensya sa armado nga grupo nga nagplano ng malusad og pagpangataki sa mga sibilyana. Dugang pa si Brazil ang nauna kung lead scout sa unit niya misaka sa lugar ug dito na nanitabo ang inkwentro. Dugay og napulo ka minutos ang bayloanoy og buto sa armas nga nilungtad sa kamatayon sa mga sundalo. Si Brazil ang inila na aktibo nga katapos sa Youth for Peace Movement Northern Negros Chapter at ay nangina facilitator o mamumulong kini sa mga Youth Leadership Summit. Sa pikas bahin, gibisita ang bangkay ni Private First Class John Ray Brazil sa FDN Memorial Chapel ang mga gibisita sa mga opisyal gikan sa Escalante City LGO o sagay LGO aga bangkay ni Private First Class John Ray Brazil sa FDN Memorial Chapel. Hunyo 3 sa debaluan niya pulo kaadlaw ihaya ang bangkay ni Brazil sa risgutan niya chapel o kairumduman niya si Brazil aga napatay sa netabong inkwantro sa syudad sa Escalante.
1: Sa dugang pabalita lokal, explosive drugs ug armas na sakbit sa PNP Escalante atol sa checkpoint gikan sa Gilgar nga rebelde. May kampiyon nga balita si K5 Brian Morden.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nakasakmit og kalibre 45 droga ingon man eksplosibo ang kapulisan sa siyudad sa Escalante atol sa ilang gipahigayon nga checkpoint dungan sa nahitabong engkwentro sa barangay Tamlang Escalante City Negros Occidental niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026. Ang suspitsado giila sa pangalan nga alias Jondrela. Sigon sa taho, wala mohunong ang suspek dihang giparahan sa kapulisan o gialigar gibiyaan niini ang ihang motorsiklo nga gimaneho. Sumala pa, miikyas gikan sa nahitabo sa engkwentro ang nahisgutang suspitsado nga gikabig karon nga rebelde o ganaana karon sa kustodiya sa PNP sa tukmang disposisyon. Kini nga balita hatod kaninyo sa MyTC, DTX 500 and D3 Bio. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa dugang pa madagkong balitang lokal, lalaki nga misulay paglikay sa checkpoint na kuhaan og shabu. May kampiyon nga balita si K5 Anson Robina Kilian.
2: K5 News FM Live Report.
4: Giflag down sa mga personnel sa Don Salvador Benedicto Municipal Police Station or DSB-MPS ang usa ka unit sa Aerox nga motorsiklo nga gidala sa suspect nga giila nga si alias Ray. Imbis nga mohunong, misulay kini sa pag-iklas apan nakuptan siya sa mga security personnel. Sa dihang gisusi ang iyang driver's license, giingong nahulog sa yuta nga usa ka piraso sa transparent plastic sachet nga dunay sulod nga gidudahang shabu. Hinungdan sa dinalian nga pagka-aresto kaniya. Sa report, gipahigayon nga dinalian nga pagrekisa sa presensya sa barangay Kagawad ug representative sa media. Na-recover sa U-box sa motorsiklo sa suspect, sulod sa usa ka pouch ang lain pang usa ka piraso nga transparent plastic sachet nga adunay gihapon sulod nga gidudahang shabu. Gipahigayon ang checkpoint June 2, 2026 alas 6:57 sa gabi sa Purok, Taburan, barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ang suspect, giila nga si alias Ray, 26 anyos, ulitawo og residente sa barangay Kanturay, Sipalay, Negros Occidental. Mukabat sa 5 gramos nga dunay standard drug price or SDP nga 34,000. Sa pagkakaron, ang suspect anaa sa kustodiya sa Don Salvador Benedicto MPS samtang ang mga ebidensya gidalalan sa Provincial Forensic Unit sa laboratory examination. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500, kini si Anson Rabina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa live pa balita lokal, wanted sa kasong Vauci, sikop sa Valle Hermoso. May kampiyon na balita si K5 Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
5: Tingkakol sa prisohan ng usa ka 31 anyos nga lalaki human masikop sa kapulisan dito sa barangay Poblasyon Valle Hermoso, Negros Oriental adlaw Martes tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 9262 kon violence against women and their children kon Vauci. Gila sa Valle Hermoso Municipal Police Station ang dinakpan nga si alias Wilfredo Minyo, usa ka vendor residente sa Sitio Tulutulo, barangay Ulay sa maong lungsod. Ang suspitsado nasikop pinagi sa hinausang puwersa sa Oakland Tracker Team sa Valle Hermoso PNP og team sa Talisay City Police Station sa Subo. Giserbi kaniya ang warrant of arrest alang sa duha ka ihap sa kasong Vauci nga giisyu ng Honorable Judge Romeo Avilio Reyes Jr. sa Family Court Branch 7 Talisay City Cebu niadtong Mayo 8, 2026. Gikumpirma sa kapulisan nga gikatakda sa korte ang piyansa nga sa 60,000 pesos matag kaso para sa temporaryong kanining kagawasan. Sa pagkakaron, ang akusado anas kustodiya sa Valle Hermoso PNP alang sa tukmang disposisyon. Kini si K5 Shani Nilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang tigagol sa prisohan usa ka 31 anyos nga tricycle driver human nga masikop sa tracker team sa Escalante City PNP tungod sa impending warrant para sa kaso nga thief kon pagpangawat. Gikas sa operasyon pasado last 3:45 sa hapon nato Hunyo 2, 2026 dito sa City Ortam, Barangay Balintawak, Escalante City, Negros Occidental. Gila ang suspect si alias Boy kinsa dunay kapuyo ug mulupyo sa nisgutag lugar. Ang warrant arrest batok sa suspect ni Isyo Gipermahan sa presiding judge sa Municipal Trial Court in cities sa Escalante City na ato pag Pebraro 20 noon atog Pebraro 20, 2020 noon gitugutan sa korte ang suspect nga makapiansa og 6,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan.
1: PVO gipasidan-an ang mga livestock farmers sa Negros Occidental nga palig-unon ang biosecurity measures. May kampiyon nga balita si K5 Jong Bersa.
2: K5 News FM Live Report.
6: Gipasidan-an sa Provincial Veterinary Office ang mga livestock o poultry raisers sa Negros Occidental nga palig-unon ang ilang biosecurity measures aron mapanalipdan ang ilang mga hayop batok sa posibleng mga sakit nga dala sa kanunayng pagbag-o sa kahimtang sa panahon. Matod pa ni Provincial Veterinarian Dr. Placeda Limana, ang pag-usab-usab sa klima o temperatura mahimong makapekto sa resistensya sa mga hayop, labi na sa mga baboy, baka, kanding o manok na mahimong hinungdan sa pagkatap sa mga sakit sa umahan. Gisugyot usab opisyal, amayong sanitasyon sa mga pasilidad, paggamit og foot bath, husto nga pagpakaon o paghatag sa gikinahanglang bitamina o suplemento aron mapaligo ng panglawas sa mga binuhing hayop. Bisan pa nga dutay ang natala nga kaso sa mga hayop nga naapektuhan sa grabing kainit sa miaging mga semana, nagpabilin nga alerto ang Provincial Veterinary Office aron malikayan ang mas dako nga problema sa sektor sa kahayupan og poultry dinhi sa lalawigan. Padayon usab ang pag-awhag sa mga mag-uuma og livestock raisers nga sundon ang mga biosecurity protocols isip kabahin sa pagpanalipod sa industriya sa kahayupan o pagsiguro sa lig-on nga supply sa pagkaon dinhi sa probinsya. Ako si K5 Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa balita regional, dahil kaya nato sa DTX 500, sa dunay mga diabetes sa mag-DTX 500 na, gilangaw ang usa ka 11 palang kabulan niya bata sa Quezon City. Human kinigipusdak sa salog isulod sa bagang tod niya namatay o nadunot sa usaka sulod sa usaka apartment. Sumala pa ni Lieutenant Colonel Timothy Aniway Jr., Station Commander sa Pasong Putik Police Station, iangkon sa kapuyo sa uyuhan sa biktima nga siya responsable sa krimen ni atong Mayo 30. Human sa krimen, unang midangat sa kapulisan ang suspetsado og misugilon niya matod pa gikuha sa mga lalaki ang biktima. Pero atol sa investigasyon sa kapulisan, pinaagi sa pag-review sa mga CCTV, wala nakita ang presensya sa mga lalaki subay sa pasangil sa suspetsado. Pero kining hinungdan niya mipegan og makuting investigasyon ng kapulisan, hangtod niya nabuking ang suspect og dito na kinimi ang kon. Sumala pa sa suspetsado na suko siya sa bata tungod kay mas gihatagan pa si ang partner og atensyon ang biktima kaysa sa iyang mga anak. Dugang pa sa 26 anyos nga babaeng suspetsado, gikapoy na siya og inatiman sa maong bata. Nasairan niya gibilin sa inahan ang mga bata sa iyaha mismong uyuan ug kapuyo nini sulod sa tulo ka bulan. Sumala pa sa mga awtoridad milakaw inahan sa biktima aron manarbaho abroad ug gisalig niini ang iyahaga anak sa uyuan niini nga may kapuyo na sad nga mao ang suspect sa krimen. Samtang nagtrabaho usab sa probinsya ang amahan sa mga bata, abot nini nangayog pasaylo ang suspetsado ngadto sa ginikanan sa maong bata.
1: Patay ang magtiayong senior citizen human gitigbas o gidonggab sa kaugalingong anak sa Pasig City, Iloilo niadtong Lunes sa gabi. Giila ang biktima nga si Nene, 82 anyos, og alias Nonoy, 84 anyos, samtang ang suspect mao si alias Toto, 46 anyos, anak sa mga biktima. Sumala pa sa report, kalit lamang giatake sa suspect ang iyang mga ginikanan. Di nakaangkon kini og sama dinunggaban sa nagkadiang bahin sa lawas nga miresulta sa ilang kamatayon. Gidala pa sa ospital ang magtiayon apan nakabsan gihapon kini sa hinulaman nga kinabuhi. Nasairan nga adunay sakit sa panghuna-una ang suspect og tulo na kaadlaw kini nga wala nakainom sa iyang tambal. Samtangang gidala ang suspect sa psychiatric ward sa Western Visayas Medical Center og padayon pang giobserbahan. Sigon sa kapulisan, wala na may plano nga musang atong kaso ang pamilya sa biktima batok sa suspetsado.
2: Balita, national.
0: Sa balitang national, dalit ka nato sa Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Pangitaan pa og pondo sa Commission on Elections kon COMELEC ang posibleng pagpahigayon og special election sa ikaupat niya distrito sa Cavite, unod sa pagkabakante sa pwesto ni kani Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sa mensahe nga gipadala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga tigbalita, nagkanayong kini nga walay gihin niya pundo ang poll body para sa baog pinili ay tungod dili kini kalakip sa ilaga magkagipangandaman sa kasamtang tuig. Gibutsag usab ni Garcia nga sigon sa balaod, kinahanglan mapagayon og special election sa Roda mapunan aga na bakanting apuesto sa kamara. Bisan pa man, kinahanglan na una nga matumbok sa COMELEC kung asa kuhaon ang gikinahanglang pundo para niini. Sigon pa sa COMELEC chairman, ang special elections ngay nga ipagayon sa dili moubos sa 60 kaadlaw, dili usab mula pa sa 90 kaadlaw. Sukad niyang opisyal, kiniklarang bakante aga maong posesyon.
1: Samtang sa katapusang balitang nasyonal, gimanduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang majority block sa Senado nga mubalik na sa trabaho. Human sila wala mitambong sa sesyon sa plenaryo sa ikaduhang higayon. Subala pa ni Marcos, base sa patakaran, dapat ipahibalo sa Senate President ang pagkansila sa sesyon tulo kaadlaw sa dili pa kinisugdan. Samtang yulagway usab sa Pangulo ang Senado, nga gubot, naguba ang liderato, og nahunong na ang importanteng pag-uswag sa paghimo og balaod sa gobyerno. Dugang pa, wala niya gilauman ang susamang panghitabo sa Senado, labi na sa pag-boycott sa sesyon.
0: Sa balita sa gawasan asod, dahil ganato sa Mighty C alkaline base nga vitamin C arod Aptica Permi mag Mighty C. Duha ka piloto ag nakalas, suman niya mahagsa ang usag military training aircraft samtag mipaygayon og simulated engine failure exercise sa Taiwan iadtong Martes Hunyo 2. Sigon sa Minister of Defense, nahagsa ang T-14 training plane alas 8:08 sa buntaga sa runway sa Gangshan Air Base sa Kaohsiung City. Ila mga nakalas nga piloto nga sila nga may apelyido nga Lieutenant Colonel Lu ug Lieutenant Colonel Go. Ilayon niya mihiumol og task force ang Taiwanese Air Force aron imbisigahan ang kinungdan sa maong aksidente. Napayad usab og pasubo si President Lai Ching-te o gitawag sa mga o gitawag niya kini nga mabayani ang duha ka piloto. Atong Enero, usab ka F-16 fighter jet usab sa Taiwan ang hagsa sa dagat samtaga naa sa routine training mission.
1: Gikumpirma sa US military nga naglusad sila og self-defense strikes sa Kizim Island sa Iran samtang gitarget man sa Iranian missiles og drones ang installation sa Amerika sa Kuwait og Bahrain. Nasun sa Amerika nga gilusad nila ang self-defense attack isip resulta sa aktibidad sa Iran sa rehiyon. Sa usa ka statement giingon sa US Central Command kung CENTCOM na duha ka ballistic missiles ang gipabuto sa Iran sa Kuwait ang wala kabuto og wala kini makaigo sa target niini samtang ang tulo ka missiles ang gipalupad padulong sa Bahrain ang nasagang sa US og Bahraini forces samtang gikumpirma usab sa US nga na-intercept nila ang tulo ka drones nga gipalupad sa Iran. Ibaruga naman sa Estados Unidos nga bisan pa man sa panag-away tali sa mga puwersa sa US og Iran nagpadayong gihapon ang gipatuman nga ceasefire tali sa duha ka nasod.
0: Sa balita ang sports, dahil nga nato sa Extend Food Supplement, arod kanunay nga mudaloy ang atuang dugo, mag-Extend Food Supplement. Nipirma ang NBA superstar nga si Stephen Curry og 10-year contract nga nagkantidad og kapin 400 milyones dolyares uba sa sikat niya Chinese sportswear brand niya Li-Ning. Napulo katuig ang ginugayon sa kontrata tali ni Curry og Li-Ning sa maong endorsement deal. Nasayra niya natapos na ni Curry ang iyahag 3 katuig nga relasyon sa Under Armour na atog Nobyembre Nahimo siyang sneaker-free agent. Di nagsigi siya og sulob og testing og lain-laing sapatos. Iyangkod si Carrie nga ganahan kaayon siya sa kaharuhay, inobasyon og kalidad sa sapatos sa lining. Human niya masulayan ang mga sapatos sa iyang kauban sa team nga sila si Jimmy Butler og sa Hall of Famer nga si Dwayne Wade nga dunay po'y kontrata sa maong brand.
2: Balitang Entertainment.
4: Sa Balitang Entertainment, ang kanhi housemate sa Pinoy Big Brother nga si Kai Montinola, 19 anyos, mabinantayon kaayo sa iyang paggasto og malipayon nga gipakigbahin ang pagtubo sa iyang gitigom alang sa iyang pagtungha. Matod pa ni Kai, ang iyang disiplina sa kwarta nakuha niya sa iyang mga ginikanan ilabi na sa iyang Mommy Flora. Bisa tuod dili niya ipugos ang iyang estilo sa kinabuhi sa uban, ligon gyapon si Kai sa iyang personal nga pamaagi sa pagdumala sa iyang panalapi.
0: Ayon pa si
4: Kai kay 19 anyos.
0: Aga, kabalo na.
4: Tipig-tipig.
0: Dili siya kanang gastador ka kay Pam, paras nato. Yeah, sige rin ka.
4: Tapos buhi.
0: Buhi og?
4: Kinabuhi.
0: Habi lang kung buhi og kahi. Arita sa to aga, balita, wow.
2: Balita, wow.
0: Sa itong balitang wow, aga mama ni Justin Bieber nga si Patty Mallette. Uy, gisulayan unta day kuha ni si Justin Bieber kakipaypam. O iya untang ipakuha kay 17 anyos siya kakipaypam. Nagsabak na siya nga wala siya'y banag. Ang wala niya'y may bawi kakipaypam niya. Kini di ay si Justin Bieber. Samtag karabitang nagpakigbisog siya sa financial struggles ug emotional. Karabitang gibugaton sa kanang sana kanang mga kasinatian ato mga kalisod kaki Five Pumps.
4: Yes.
0: Nya mahimo di ay superstar si Justin Bieber sa umaabot. Unwanted unta day ni kaki Five Pam kining bataa si Justin, pero gi kwanjod niya gipaningkamutan niya nga mahimong nga ma-deliver o mataw si Justin Bieber karon. Oh, look where he is now.
4: O kita po ng mga bata nga kinahang na ton kung ano nung tarong kay wata kabalos ka ugmaon god sama na po na si Justin dalawa ang sana na siya ron dalawa na kanyang datu.
0: Kung kato yung kanta nga, oh baby, ano to?
4: Baby, baby, baby, oh. Ayaw naman na sa una, dala-dala pa yung bitbir ron.
0: Sa kay mo na ang mga sa mga ginikanan, ayaw guwa na ha ang mga ano.
4: Ayaw tawag. Basig, may mo nang artista, may mo nang unsalan ba na din.
0: Mahir mo sula eh. Shout out ala size 24 na.
4: Alizer Civil Alonis, good morning ma'am, watching from Las Piñas City. Ni Madam Medelina Yamazaki, good morning everyone. Shout out from Osaka, Japan. Ni Sir Carlo Arivalo Iwikan, shout out diri day pamila diri sa amuha sa urban ug sa ako family diri tanan. Ni Sir Jason Pasilan Junyo, good morning po. Last, Jean Arcabal, good morning ma'am, watching from Isabela Negros Occidental. Shout out ko sa ako mama ninin Arcabal ug Papa Ruel Arcabal dira sa tulo-tulo ulay Valle Hermoso Negros Oriental ug sa tarang naminaw nga mama. Salamat sa nagbasa, dan like and share.
0: Hey, good morning ni Giovanni Pat, igsuo ni Jomar Pat, nagtanaw karon sa ato TikTok live. Wala tayong igong oras sa pagpadayon pa sa ito aga tulumanon DTX sa Morning Newscast. So para punpuhon na, same time, same station, dali lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Fabulous Radio Click FM Tuboso, kami inyong mga tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho.
4: Ako sa si K5 Pamela Perater.
0: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Piltry Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Visio
7: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: At may kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakarwas gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, San Carlos City, Lasais, 38.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
6: Ang mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: May buntag world.
7: May buntag negros. May buntag Pilipinas.
2: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
6: Pagkamainit na issue at usapin.
2: Ako di ay the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako Sam, si the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
2: Kami ang the power duo.
6: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan.
7: Foro
6: de los Pueblos.
2: Kini ang K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
2: Good morning once again, Lasais 40, K5 Pam.
7: Yes, good morning, K5 Bray.
2: Kumusta ang lakaw sa panahon?
7: Sige, ari na rin ta sa lakaw sa atong panahon.
2: Limot-limot, man kaoy.
7: Ala.
2: Unsa may giuna-una ani
7: si
2: Senado?
7: Ay, oh, pwede.
2: So,
7: K5 Bray, mao di itong lakaw sa panahon karon adlaw ngang Webes, Pizza 4, ning bulan sa Hunyo, tuwing 2026 na gyud. So, aduna tay usa ka low pressure area kon LPA nga na monitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility.
2: Aha.
7: Unya, posible kining musulod karong adlaw o kon sa Biyernes kini sumala sa pag-asa.
2: Ugma.
7: Karon or ugma. Base sa report, ulahi nasigpatan ang LPA sa gilayong 495 kilometros sa amihanan kasadpan.
2: Aha.
7: Dito sa Pag-asa Island, Palawan.
2: Oy.
7: So kung mahimo kining usa ka bagyo, nya nakasulod na sa part agun kining og Esther. Kay
2: si
7: Doming Esther naman to.
2: Oh, si Doming Esther na pod.
7: Esther na pod.
2: Grabiha mga ngalan ani mga.
7: Wa pa man apil atong pangalan.
2: Esther Doming Esther. Ah, sige.
7: So karon ang habagat o southwest monsoon. Padayon gyapon nakaapekto sa amihanang Luzon, Central Luzon ug kasad pang bahin sa bagatang Luzon.
2: Aha.
7: So, sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac ug Pampanga, makasinati og mga talagsaon nga pag-ulan tungod gyapon sa habagat. Apan posible kining mga dala og baha o landslide. Tungkol sa ulan.
2: Yes, so atong weekend ani K5 Pam, maybe maulan-ulan na po ni.
7: Yeah, so sa ubang pambahin sa nasod K5 Bray, masinati na to ang madag-umon nga kaligitan. Kagahapon, nagtaligsik naman to.
2: Taligsik na po.
7: Madag-umon nga kalangitan, hantun, talagsaon nga pag-ulan ba? Taligsik.
2: So daghan ra ba ta kaayong mga kaila K5 Pam or mga listeners na to, mga igsuon na to nga over the weekend or like Saturday, Sunday, ang ilahang kuwan ana ginabuhat is mo suroy sa mga sa beach K5 Pam.
7: Yes, ligo-ligo.
2: Ah, magligo-ligo. Aha. So kung mag-ulan-ulan yung agligo ka burag dili nindot, no?
7: Ah, usay napoy mangat kita na sa buntod.
2: Sa buntod, manuroy suroy. Danlog. Anyways, mas gihandom sa kadam-an o kadaghanan K5 Pam ang ulan.
7: Correct.
2: Ay, porti naman. Anyways, pero ato naman dyan masinati, no? Gahapon, sa hapon, di na kainit kayo.
7: Nagdag-om na.
2: Nagdag-om na siya.
7: May gamay nga taligsik.
2: Pero ayun, ang paang, o siya, ang paang? Burag ang singaw ba?
7: Ang alisngaw?
2: Alisngaw. Sa yuta, init pa dyan kayo.
7: Init pa dyan.
2: Sige lang, ha? Amat-amato na ito. Di man dyan na madali-dali.
7: Correct. Kinahinay mo dyan, ha? due process.
2: May due process.
7: Abi bulang ang sinado na due process ha.
2: Tanan oy may due process na. May transistor, transition period ang tawag anak kay Five Pump. Sige, last 6:43. Pwede na makapaminaw, mga kaibigan, mga ka-K5, ano? Diha sa inyo ang K5 San Carlos Digital, 95.7 sa Facebook na siya. Pwede mo maka-share, likes, and follow diha. Paki-share lang, paki-follow and likes. And then, of course, pwede dyan makapadala sa inyo ang mga greetings, mga message diha, or opinion, or also pa diha. Padala mong mga opinion about our discussion because nga dako na siya itabang. Nga kinang makashare nyo, makashare mo sa inyo ang mga nahibawaan po. Dili lang harsh, ha? Dili lang brutal. Sige, K5 Pam.
7: Yes, so, syempre, marunggan po tarong buntaga K5 Rise sa 100.1 dira sa Canlaon City. And also, 92.1 sa Fabulous Toboso. Marunggan tarong buntaga for Words World.
2: Ayun! So, sa mga dira napita, no, tutok lang. I guess nga, ang uban diha ron, busy na aning mga buntaga.
7: Yes, basta sa'yo sa buntag, dagang kayo tikaw-tikaw, no, brahon.
2: Bitaw, no? Ana ang Pinoy.
7: Ana ang Pinoy. Sa'yo kayo mumata.
2: Versatile ba? Kinabang naglungag, nanilhig.
7: Naminaw o gradyo.
2: Grabe ko sugad dira sa kay Nanay Nancy sa KC ano o Itiri o sa merkado.
7: Ah, sa merkado.
2: Burang giya magisakop ang tibok merkado. Grabe si Nanay Nancy.
7: Iyadjurot ang
2: bulbon. Oh, puti ko sugad ganiha inyong tingog ni Ma'am Jezebel. Ah, purting ko sugad oy.
7: Wa na tibok San Carlos nagarungog di atong balita adi
2: ay. Tungog oy, katungog. Anyway, sige, unsa mga dangko nga balita nga dapat nato tutukan na ning buntaga perting mga balita ni. Ahay.
7: No foul.
2: Yeah.
7: Maraga ukoy.
2: Oh, gipawagtang. Oh.
7: Balik mo!
1: Magamainit lang issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
2: Magamahan, naranasuko.
7: Balik mo! Hoy!
2: Pero mabungol ko din. Onya preso! Oh, ana na. Okay. Okay na na, ha?
7: Okay na to. Okay, wala okay. Isumpay.
2: Wala na isumpay. Okay
7: sige,
2: na.
7: Sige, maumadagway.
2: Unsa pa ning ahay?
7: Ahay, dalira sa panahon sa.
2: Bitaw, gubot kaayo ang to ang Senado karon ng Pilipinas kay Five Pam. Pero ang tinuod nga problema nga dapat maupo ni ang ilahang tutukan is the problem of our literacy crisis kay Five Pam. Buhayngon tag literacy crisis. Mao ni ang mga estudyante na to sa mga public schools.
7: Bito.
2: Ato aning specific na to public schools ha, kay Department of Education. Mao na gagovern ani. Nga daghan ang mga estudyante karon nga ang uban murag kung gustuhon jud sa mga magtutudlo kay Five Pam. Dili makaabante sa next level. Like for example, kung grade 2 ka, dili ka pwede mag-grade 3. Bito. Kaya ang uban, di ka maumubasa, K-5 Pam.
7: Okay.
2: Ang pangutana, ana, kinsa man ang ato ang basulon, ani? Ang estudyante, ang inahan, or ang magtutudlo? Oh. Kinsa'y basulon, ana? O di ba kaya'y gobyerno? Burag makuan po.
7: Daghan na kayo choices.
2: Daghan kayo, oh. Letter A, estudyante. Letter B, ginikanan. Letter C, magtutudlo. Letter D, saman?
7: Gobyerno.
2: Gobyerno. Or letter E, all of the above.
7: Uy,
2: ikyas tanan?
7: Wala.
2: Ato ni Hibaw on Ron with K5 Jezebel Barbicho, kay mismo ang school's division superintendent. Diri sa Dakbayan, San Carlos, K5 Pam, mao ang nisulti of that matter na problema nila ang kabataan karon nga di ka maumubasa. Kinsay basulon anak, ma'am? Mano na ko'y pangutana diha?
7: Mano'y pangutana ron.
2: Na. Kay ang ginikanan raba pag ingon nga ang mga estudyante tuan na sa eskwilahan.
7: Nagsalig na na sila
2: nga
7: ang magtutudlo na'y mo tudlo sa ilang anak.
2: Mao na'y bahala.
7: ano mo bahala.
2: Pag uli sa estudyante sa balay, sila na po'y bahala, ana.
7: Yes.
2: Maybe siguro collaboration. Pero di na tuhot doon kaya wala natin isulti. Ano nga guys?
7: Tagidjuta, buradara.
2: Onsa man ang no foul? Kato bang nalumos dito sa Barangay 3 ba?
7: Kato hindi nung ka nagtuba, ana.
2: Juan Mangod, ato ang itutukan manguning balita kay kinabang dili ta gusto nga humanon ang balita nga may ingon ra ka nga nalumos purely. So ato ang gisuta kay Five Pam, ya suta.
7: Suta laluma ato ah. Grabe.
2: Ato ang gisusi kung naabay foul play, basig itukmod siya dito. O di gani basig natumba siya, naparok iyang ulo sa semento, sa bato, etc. But according to the family, wala man joy nahitabo prior sa ihang pagkalumos kay Five Pam. Pero natay nahibawaan nga di pwede i-divulge for family matters kay Five Pam.
7: Ay, okay.
2: Kuan na dyan. Ay, anyways, ilahan na po na. But importante nga ito ang, kumbaga, the K5 station is, wala dayon, dili dayon undangon ang balita nga nalumos. Okay na.
7: Bita.
2: Kumbaga, ito ang i-hoot doon kung unsa dyan ang pinaka- reason behind ganong nalumos to siya.
7: Yes.
2: Oh, gikwaan na itong interviews.
7: Kompleto yun ito ba?
2: Kompleto. No? Para makaingon ang mga listeners na ito nga, nalumos na yun.
7: Nalumos
2: na. Hindi man na mawala ko ng gitawag na ito nga
7: duda.
2: Pag-duda or pag-doubting kumbaga
7: duha-duha,
2: sa itong mga igsoon kay Five Pam. Sige. Onsa man yung ipang wagtang na ingon palagi ko ni Moki Five Pam.
7: Grabe, mananag na. Jukay ka ba?
2: Makita naman na ito sa lihok nila.
7: Na. Tinood po.
2: Naingon ako ni Mo, kining paglingkod ni Attorney Alan Peter Cayetano bilang Senate President, taas na kaayo ng 2 kabulan. Huwag ka na ikaabot 2 kabulan. Ay, sorry. Huwag ka na ikaabot June 11, oh. May 11 man to, di ba?
7: Oo.
2: So, wala ka na ikaabot 1 kabulan, nawagtang lagi. Makitaan man mo sa scenarios kay Five Pam Good. Nana. Although, nga na yung mga, although, karong i-question kay Five Pam, ang pagpuli gahapon or pag-deklarang vacant ang tanan ng mga chairmanships and posisyon sa Senado, na i-question ana aron because of gitawag nila nga quorum kay Five Pam. Mamanguna ko, may quorum na siya before mo gama dihag unsay buhaton ninyo. Ang quorum is dapat, like for example, is 24 ka senador. Ang quorum ana is 13. Because 50% plus 1. Dapat half abansi og usa. Mahimong 13. Onya gahapon gi-question to kay 11 raman sila nganong 11 raman onya ning abot si Senador Chis Escudero. May quorum na sila. Asa napita nga nakakurum, ha?
7: Wala dyan pong kabot 13.
2: Wala kaabot og 13. That's why nga gi-question na nila kay Five Pam sa pagkakaroon.
7: Bitaw kay giunsa.
2: Pero naay explanation diri ang ato ang gi istorya nga abogado nga nung nahitabo to gahapon. Mangota na jud ang mga abogado nga naay ideya kay Five, ipadungog nato naron kay hantod karon daghan kay sa mga igsona ingon nato nga nganong
7: nahimu sakto kay ngarong nahimu man.
2: Bitaw. So daghan kay nang utana last minute dito kining mga privy kaayo sa mga legalities.
7: Yes.
2: Kay Five Pam, nakaingon sila nga giunsa. Oh.
7: Nganong nga kulang man.
2: Kulang man mo nganong may kuro man mo. Ana ba?
7: Mm-mm.
2: Oh. Ato na ipasabot ninyo ron pero nakadepende gihapon na ninyo kung mutuo mo dili. But I was Nakasina nakahinabi na ko kay Five Pam ang usa ka abogado. Nga kini sila nagbantay ra puni sa mga happenings diha sa Senado kay Five Pam. Karon. Unsa man nga balik mo? Kalaina no?
7: Balik mo anak.
2: Si Presidente Bongbong Marcos giyang gipaninggitan di masinggit. Murmur suko na siya.
7: Lagot kay siya.
2: Balik na mong ubra dito, trabaho na mo. Di ba?
7: Murag amahan no?
2: Murag amahan. Amahan man yun siya na ito, tanan.
7: Gani, oo.
2: Nga, wala man ta katilaw ko na yan.
7: Daddy, became it.
2: So, iyang ipang tawag or ipang tawagan niya or giawag niya rather, katong mga miyembro ni Agi nga majority, karon minority na po sila, nga pamalik na mong trabaho sa Senado, dili mo sige away-away. Murag ano ba?
7: Ito.
2: Nasuko
7: na nawagan na lang yun in town siya. Wala na siya kasabot.
2: O, di na, wala na siya kasabot. Mm. Pero are you sure? Are you sure, Presidente Bongbong Marcos, nga you are not the behind of that gobot there?
7: It's the big question.
2: Huwag mo kaming ganyanin kasi alam namin kahit ganito lang kami pero makikita namin yung mga smiling face ninyo na mayroong laman yan, ha?
7: Yan. Mabasa mo na to.
2: Huwag tayong mag-drama all the time because we are
7: hindi
2: also
7: actors.
2: A...
7: Huh? Hindi tayo actors.
2: Hindi tayo actresses or actors but alam namin mag-drama din kagaya ninyo, ha? Yung Marcos, ha? Tawag-tawag ka dyan pero alam mo na pala maybe siguro na kahapon ng hapon babaliktarin nyo na naman ang Senado dyan.
7: Mag-alan dyan.
2: Manigiingon nga, Alan, yan ka lang talaga.
7: Siguro tayo subay siyang kapalaran.
2: Mano subay lang tao na imuang kwabi. Palantaw na to ng iyang palad, ha? Kung unsay palad niya. Oh, naka-letter M ba? Or naka-unsa diha?
7: Unsa din ang M?
2: Oh, more than, ha? Siyempre.
7: Ay, more than. Pre, tao. Dali, ano ka tumag.
2: Unsa man yung priso kay Five Pam? Grabe ha dito sa Africa kay Five Pam, oh.
7: Mm.
2: Na ay usa ka lahi karon dito nga ilang buhat kay Five Pam. Again, sa mga LGBTQ.
7: Mm-hmm.
2: Hala. Basig makita na po ni sa
7: prisuhon?
2: Pilipinos. Prisuhon!
7: Hala,
2: once nga naa sila'y mabuhat nga, sulti lang nato ron kung unsa ni. Basig masakpang nga gaahay. Nako naman, priso sila.
7: Hala. Oh, hala. Hala. Rubia, no?
2: Kalma, kalma. Wa pa mahuman.
7: Ay, wapas.
2: Direto dungagan na kay Basig makuan ta diri matuis ta diri gi five bomb
7: child abuse
2: child abuse ta dira ba pero anyways karon na baliko na to ni dugi-dugay mga ka K5 ba unahon jud nato ni plaster kay grabihan na ang mga pagbag-o diha sa Senado ato aning lang taon kay gahapon dira ba ingon ni Alan Peter Cayetano senador og si senador Rodante Gakit a Marcolita
7: Roberto mabuto.
2: Nga kwan daw wag tayong kukurap ngayong araw nito. Kasi dalawa tatlong araw na sila na hindi tumambong doon sa sesyon kay Five Pam simula noong Monday and Tuesday at saka yung
7: kahapon.
2: Wednesday. Ayo kahapon nga pala. Oh, kahapon Wednesday.
7: Kahapon talaga. Tama ako doon.
2: Oho. So hindi daw tayo kukurap ngayon.
7: Bukas na lang.
2: Kay babalik sila ngayon sana. ano pang babalikan ninyo?
7: Haloya.
2: Nao, ano pang babalikan?
7: Karami tawang, magkuan ka, magdahom ka ba? Napakay balikan wala ni ay paray mo. Hala.
2: Sakita ana no. Kinabag naghuna-una kang kamo pero
7: wala.
2: Gipahikaw para ka. Unya pag uli ninyo wala di ay uy na ako makaingon ka unta ko na lang tong itiwas. Sige dai babalik pa ang
7: Foro de los Pueblos News FM Shopping the lives of the
8: Filipino D3 Bio Health News D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3.
10: Mapalit sa mga butik.
9: D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
11: Mm-hmm.
12: Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP. Mm. Is kanang hidanok ang imong pagtulog.
11: Wow.
12: 8 to 10 hours, walay bayad.
11: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Mil.
12: Mm.
11: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
12: Mm.
11: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
12: Mm.
11: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
12: Mm.
11: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
12: Mm.
11: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gihatag og ketones energy for the brain.
12: Nindot jud ang D3Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gihatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
11: Murag na anatanan?
12: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3Bio, mayo ang imong pagkatulog?
11: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
12: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3Bio, ang BCO sa D3Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
11: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
12: Oy, pampatulog na.
11: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
12: Yes.
11: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
10: D3Bio.
13: Ako si Inara.
14: Tajud kayo ang akong blood sugar.
13: Ako ang gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
14: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio.
12: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
11: Unsa man dok?
12: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
11: Wow.
12: Aron mugawas ang melatonin.
11: Oh.
12: Nako'y pangutana, Sir GP.
11: Oh.
12: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?

0: Pinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, o asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom ni mong ditribayo, diha dayon, maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ako panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangat sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
13: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila'y emergency fund savings bay.
12: Serious?

0: So naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawani.
1: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
0: Nausab naman ni siya, uy. Sige, sige, sige, kuyog ko ana.
1: Sige bay, basta pambiyembro o sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
0: Sige, sige bay, kay malubi ka na ako. Maulob, ako kulay kuyog.
2: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
3: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Og preskong mga balita, patas sa komentaryo og serbisyo publiko, tutin-aw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon og salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at kusapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
7: La 7-7 na.
8: Sa ato ang mga kaigsuunan dira nga naglipong-lipong, kahit tungod sa ilang dugo, K5 Bright, taas ang dugo.
7: Acid.
8: Acid. Grabe, dilit mo masabtan kung saan yun mo gipamati.
7: Bitaw.
8: Makaingon lang kang, dito na lang ba ako?
7: Ayan.
8: Ngayong araw na lang ba ako? So, ayan na yung guna-una mga higala. Ayan na magka problema sa yung gipamati. Natay, Detex 500, may TCU og D3 Bio. Makatabag gina nato. Tawhay ka atong pamati mga igala, muratag walay gidala nga sakit.
7: Aha.
8: Basta atuan ang mainom. Sulay nah. Bagod din nyo. Kaya wala may mawala good kay Fibray.
7: Correct.
8: Okay. So atong paligunon atong immune system kay puhunan gina ato atong kalawasan.
7: Og kana siya kuha man agod kinang food supplement kay K5 Pam.
8: Walay overdose.
7: Walay overdose, walay
8: kanus ala ka makainom.
7: Yes, walay side effects.
8: Mm-hmm.
7: Pwede makainom nga sig bisag wala kay kaon.
8: Pwede kayo.
7: Tinabi ay mga gina-intake na to usay nga mga food supplement or di ganit mga tambal. Kipam, nga kinanglan yun mo, nga naiunod imong chan.
8: Yes, mga kanani nga.
7: Aha.
8: O, iim na ni. Makakauna ka.
7: Oh, na.
8: Pero kana, pwede rin kaayo bisag ganusaw eh.
7: Na. Kay kwa matcha food ganit mo, may dalang pagkaon.
8: O, nanaganis pangalang food.
7: Food supplement ganit mo. Kung baga, dili lang siya makatabang diha si mong kagalingong kundi, pakanon ka pa.
8: Pakanon pa ka.
7: May food eh. So, wala rason nga di ta mo gamit aning power trio mga ka K5. Mo ni trending karon sa market.
8: Trending kayo.
7: Viral kayo ni ang klinika D3 Bio DTX 500 og Agmay TC.
8: Makatabang man dito.
7: Ako ang pasalamatan ka to mga tao K5 Pam nga nagparaffle sila nga gigamit nila ang DTX 500. Pero, lahi ilang boss.
8: Lahi? O, diba?
7: Alam mo, masakpan ka ni Kadya do. Ala! Imong boss ba, sungguranon kayo na.
8: Yan, dito yung sila.
7: Lahi imong produkto, lahi imong paraful, ha?
8: Ano? Basta, napamatod, ano mangod?
7: Nasakpan.
8: Nasakpan?
7: Na ako'y litrato din. Hina ko'y kudak.
8: Bakit tayo, kudak?
7: Ako ano'y ipa-frame.
8: ipalaminit.
7: Ipalaminit na ako na yung itapik, bumbong.
8: Itapot sa bumbong.
7: Ang usa ako ipadala ni boss niya.
8: Lolo. Sinugan yung kay ka ba?
7: Wala.
8: Ayun, nahilak na rin.
7: Hawa na diha, timprano pa. Babay na mga sige, last year, ti Jess, mga ka-K5. Oy, may buntang isyagit sa nato ni Lucky 5 ba? Ah, si Lucky 5 pa. Pam, mm-hmm. Ha?
8: Sige, sige.
7: Ang atong amiga dito nga si Madam Yamazaki, oh, oh. Si Madam Medelina Yamazaki sa Osaka, Japan. And si Anna Marie Mahinay Pirater.
8: Mm. Oh, that's my sister. Kusog ka mo diri sa Malangsa na, diba?
7: Sa Malangsa. Hello, taga Malangsa! Napo na minaw si Madam Grace Abiliar. Good morning, Sir Bri. Si Ronald Ayan Evidente. Good morning. Absent daw siya. Ay, kwa na, dili pa pasarana. Ha? Absent? Kumusta ang imuhang brigada eskwela diha, Ma'am Grace Abiliar? Teacher ba nga ito ang listener from Bacolod, K-5?
8: Ay, okay.
7: Oh, taga-act teacher ni siya. Dapat si Nonoy Ilardes. Good morning. And si John Rio Manggubat. Good morning ninyo, sir and ma'am. Shout out nako Manggubat family, Barangay Mahilom, Calatrava, watching live, Talisay, Negros. Salamat. Yo, thank you kayo.
8: Salamat po.
7: Sige, sila lang usa. Karon na po ang uban.
8: Mana po, ugma. Oh, karon na lang.
7: Wala man ang uban. Sige, last 7. 12 na kay 5 pam. Unsa ang mga update karon dito sa national? National sa taha kay wala man yung dagko kaing balita diri sa local. And sigurado ko nag-atang po ni ang ato mga igsuon karon as kapihan dito sa tubaan ni Nay Milagring. Oh.
8: Mm.
7: Naminaw sa dito. Minaw
8: tayo. Usog kayo dito ron?
7: Oh. Minaw tayo nila ni Brian o ni Pam Pam ron kay hisgutan yun nilang national ba? Usamang God sa mga dako kayong question mark karon kay 5 Pam. Kung nganong nakakuro man ang 12 kabuok nga mga senador gahapon. Ato adyo nang iplastar yung usa-usa kay 5 Pam ha.
8: Dagan dyan nagpungutan na kay kulang man.
7: Kulang. Oh, kulang sumata. Maingon na to nga burag illegal.
8: Illegal, oh. Oh,
7: ang ilang ibuhat or illegal. Oh, sa padihang term mo sa ipag-pronounce ana nga maswak sa ilang pagpaminaw kay 5 Pam.
8: Illegal.
7: Ang pag-cambio gahapon sa tanan nga mga chairmanships kay 5 Pam.
8: Mm.
7: O pagdeklara nga bakante ang tanan nga posisyon sa Senado without sa 11 tanan. O pilang wala gahapon 12. O.
8: 12.
7: Murag ana ka mga senador. Na dirat na mo adturon. But before that, gahapon prior pa naman kay 5 Pam nga mao na to'y nahitabo dito sa Senado mga las 3, las 4 sa kahaponon.
8: Mm-hmm.
7: Nga may mga changes na di ay. Gahapon buntag pa, nag-live kining si Attorney Alan Peter Cayetano. Ha? Nag-live kay 5 Pam. Kauban niya si Attorney Rodante Marcoleta. Kining mga senador nga na ay mga legal background. Siyempre, mga abogado, di ba?
8: Mm.
7: O, mga abogado. Okay. Ato agad yung nakitaan dito, nga duha res la di ay sabot-sabot. How about the others nga mga senador?
8: Wala lang.
7: Wala dito, sila lang duha. Alangan nga may legal background ba ni sila ang uban wala.
8: Uban wala.
7: So, dili pa apilon.
8: Padaplin.
7: Padaplin ang walang... Oh, bakit na mamatay itong computer ko dito, Alan? Ibabalita na kami, Alan. Lan. Huwag mong tandugin yung computer ko dito para papatayin mong computer na ito, ha?
8: Iba mong gilibak mo.
7: Oh. According to Senador Alan Peter Cayetano and Senador Rodante Marcoleta, sa mga mamamayan, mga Pilipino ng ating bansa, bukas po ay bubuksan natin ang Senado. Or pupunta kami sa Senado after 3 days nga wala sila ning attend kay 5 Pam or ning pakita dito.
8: Mm-hmm.
7: Darating sila bukas or ngayon, today.
8: Today.
7: At ingon diri ni Attorney Marcoleta nga huwag kayong kukurap. Kinamulang tao dyan nagtuto kay 5 Pam.
8: Mm.
7: Good morning, there's your name, Boy No Fabli. Sir Boy No Fabli, naan na siya. Good morning, Guapo King and Guapa Queen. Kano?
8: Kano? Magkanohan mi ron.
7: Kaya kinitong isyo ron, punting lami, ah, dyan ni Sir Boy no.
8: Dinut ka na si Sir Boy kay mo, yeah. Sabay yun ba, no?
7: Kag damo siya na bawaan kay Pipam. Mm. Oh, kita, kapaw-kapaw raman ito, ano.
8: Daplit-daplit.
7: Oh. So karon excited sila kayo. Imagine mo nga ingo nila ni Attorney Alan Peter Cayetano and Attorney Rodante Marcolita nga, abangan nyo kami bukas.
8: Mm, wala nito ka.
7: Huwag kayong kukurap. Ang dami naming gagawin. Lalong-lalo na yung mga hearings na yan na bubuksan natin yan sa darating na panahon, na panating na araw. Most likely, ang at katong flood control.
8: Flood control. Controversy. Kaya, kung naman to? Ablihan na ba ito balik?
7: Ablihan o balik sa bagong committee nga nag-uyat sa Blue Ribbon Committee. Mm. Ah, nakin sa gauyat ganit bago sa ilahang time, kay Pipam? Ah, burag si Senador... Senador Rodante Marcolita? Ano ba? Murag nalimot naman ko? Oh, o si Kuan Basa? Ilang grupo?
8: Basa, kag-imbiter na po ito from Waldes.
7: Oh. Karon, puting lami ato paminawon nga ablihan usab ang flood control controversy.
8: Mm, bitaw.
7: Sus, himan-himan kifay pam pagkahapon human sa ilang live ni Attorney Alan Peter Cayetano nga nindot kay ilang mga nawong fresh na fresh. Katong ang excitement imo jo makita
8: nga sila nawong
7: oh, ilang nawong nga karong adlawa ilhanang ikubaga explosive ilhang ipabuthon kung unsa may ilang pabuthon sa Senado karong adlawa unta. Pero teka muna, ato asa ipadungog ang ilang bosses nga duwa kay Five Pam. Ah, sige sige sige, Five Benjay, sayo nang bula diyan, hawak mo na ang beat diyan.
5: Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready, at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung pagka yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacañang, may mga bills daw na importante ang uplift. Paano daw matitake up yon kung walang sesyon? I'd like to confirm that twice, at least twice, pinaabot namin sa Malacañang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacañang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers. Not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision. It's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision. For example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13, then it becomes an institutional, a community decision, then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings, no? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007 nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee is that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako bakit umiba ngayon na ilang buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo, no? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tangali.
9: Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta.
6: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
7: Give ko no ang truth at chance ko no kay Fame Pump.
8: Give ko ninyo.
7: Oh, ihatag daw tagag-chansa ang mga tinuod or
8: matinuod yun yung
7: tinuod
8: ipakita.
7: Yung mga hitabo.
8: Matinudaanan yung giniskaitan. No?
7: Oo, mugawas ang tinuod tagag-chansa daw. Is wala ganun ni mo na pamatudan ang 10K ni mo.
8: Bati ka na magsansag. Bati ka na magsansag. Yan nila matuman kayo na. Oh. Latag yung kas, bati ka sa...
7: Hilom na lang tataba, no?
8: Oo. Oh. Depende lang kung sa imong mahimo basta nakapungko na.
7: Kapit daw. Ingon din ni Senador Marcolita na huwag kayong kukarap kasi pera nyo ito. Ayun! Paghilom! Nako! Okay. So mga itong kahapon kay Feb Pam, mga udto dyan to, o kaudtohon dyan ito, nga kini sila, nag-live si Attorney Alan Peter Cayetano to inform the public, inform us, that today, namulusob silang Senado kay Feb Pam together with all the members of Majority Block.
8: So karun unta to sila butambong tanan?
7: Karun unta.
8: Yung saon man iron?
7: Oh, kay ang hearing sa ablihan, usab. Karong adlaw June 4 sa flood control controversy ug uban pa.
8: No.
7: Kay naa silay mga gi-preparar pod nga mga tawo nga mosulti og tinuod kung unsa jud ang mga nahitabo diha. Okay, five pam. Oh. Aning kwartas gobyerno daw nga ila ko nung giampingan.
8: Salal giampingan.
7: No, di ba ana ilang ang tumong sa ilang istorya eh.
8: Ampingan nila kwarta.
7: Pira nyo ito. Dapat wag kayong kukurap. Oh, baka ito na daw ang pinakahuling. Oh, ayun, yun ang pinakahuling salita mo kasi wala na kayong committee chairman. Ay nako. Pero without knowing nila talantanan, ang kinipong 11 ay ka mga senador sa Minority Block. Nagbuhat po diay og damang-damang kifay pa.
8: Nagplano po sila, oy.
7: Nagplano po sila. Oh.
8: Abi niyo lang ha.
7: Abi ninyo kamura ha. Oh, kini po di ay mga
8: pilum-hilum related
7: mga iskaryuti po ni di ubahan ba no?
8: Wala listen sa mga utukan ki 5 Friday ka kabalugon sa mga plano.
7: Na. Sa pangutan unta ka ki 5 Pam.
8: Ayun lang, sige ko katubag.
7: Matubag ni mo. Sa 24 ka mga
8: senador.
7: Nila tanan, o sa duha na lang ka grupo, minority and the majority. Kinsa may hudas diha kay Five Pam?
8: Hudas lang tawon?
7: Oh, kinang binuhat ba hudas nga binuhat? Oh, sa minority ba or majority black?
8: Murag
7: ah. Wala kay makit-an.
8: Wala.
7: Oh.
8: Ikaw lang sa.
7: Nganong wala kay makit-an? Sila man tanan hudas. Ha? Nganong? Lantawag itong ibuhat nila May 13, May 11? Oh, hinudas man to. Oh, karon ang gahapon hinudas pod.
8: Pareha tinuod.
7: Ah, dara, balik, mao ra gana ko. Sige, buhat nimo, mo pa ibuhat to nimo. Oh, ana na. Anyway, sige. So gahapon sa hapon, nagpreparar na to ang grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Wala silang ideya nga preparado na pod ang minority block nga agawon ang puder sa Senado kay Five Pam. Oh. So gahapon wala gihapon ning gawas or ning attend ang majority sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Now, wala silang ideya nga si Senador Chis Escudero D.I. Abi na kog ang kabaw nga bago ra nakakuan ning gawas. Ikaw man di ako. Nga ang grupo D.I. sa PICAS pod. Maniubra na po nila si Senador Chis Escudero.
8: Litunghan?
7: Oh. While nga naa sila dito sa Senado as a 3, actually 3 or 2:45 in the afternoon. Ilang may breaking news. Siyempre, last stress ang session kay Five pa mo.
8: Mm.
7: 3:45, bisag usa walay ni abot nga taga black or taga majority nga senador kay Five pa mo. So naghangad-hangad na lang sila. Oh. Pero di ay ang ilang paghangad-hangad kay Five Pam. Waiting na to sila nga muabot si Senador Chis Escudero. Na! Ha? Yes. Ara na to. Na.
8: Na grabe no.
7: Oh. So karon pag-abot sa oras. Kita mo. May statement sila nga si Senador Chis Escudero mao ang ning save ni sa Senado. Oh. Pero gitawag ni ron si Senador Escudero sa mga kinang mga bright pod tayo nga mga commentators, mga Pilipinhon. That's normal nga hudas. Oh. Kaya syempre naa siya dito sa majority, di ba? So wala siya dito sa majority kay ning abot siya kay Five Pam. Imagine mo nga pag-abot ni Escudero na makpak tanan-tanan ng mga senador.
8: Lipay kayo.
7: Lipay kayo sila. Burag ka to bang, oh, may abot. Thank you, burag na. Pero, syempre, kabalo na taan na, nag-chatay na to sila noong isama.
8: Lanado ba?
7: Ana na to. Oh, ana na to. Now, ipakita na to kay Five MJ usa ang pag-abot ni Senador Chis Escudero. Nga burag ning abot ang Ginoo kay Five Pam.
8: Murgi welcome ginagmayo.
7: Oh, ana. Okay. Aha. Okay, i-plaster dato mga ka K5 ba. Ingon diri ni Sir Boy No Fable, ingon si Marcolita nga huwag kayong kukurap kay marami na tayong kurap.
8: Kurap. Right, Sir Boy.
7: Literal man yung iyalahi man po ning kurap.
8: Literal nga kurap.
7: Tandaan ni Sir Boy, oy.
8: Lindot kira siya kay musabay yun. Mo-apil sa tuwing siya ba?
7: Huwag kayong kukurap kay marami na tayong kurap. Kumbaga, ayaw magpiyong-piyong. Hindi na. Okay na. Okay. Pag-abot ni Senador Chis Escudero, ato ang lantawan ha. Giplastar pa sa tuwang engineer diri. No, pag-abot ni Escudero na ako, nanindog ang tanan ng mga minority black if I pam ng mga senador.
8: Nakurat sila eh.
7: Namakpak sila. Nga, kumbaga, burag kulang na lang to dayon na music mga hawak ko ang beat. Ano ba, no? Mm-hmm. Oh, na. Ipakita MJ. Yes. Susipaya. Ah. Okay, grabe ang
8: palakpakan oy.
7: Imagine mo nga kung si Senador Mig Subiri gakos din ni Escudero.
8: Kulang na lang si Escudero kugoson.
7: Oh, duol dayon si Ping Lacson, Bam Aquino, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Tito Soto. Halo sila tanan. Imagine mo nga atuan na ning ano at kita na pud ani. Oh, grabe si Mig Subiri, gakos da yun, no? Dutayan man ni magsumbaghanay si Mig Subiri o si Kuan sa una, Alan Peter Cayetano. Oh, last year. Di na. Abi ni mo, magsumbaghanay, Jude ba?
8: Yeah.
7: Si Alan, di ba ito musumbag? Kamras man to iya. Okay, okay. So, grabiha ang... Di siya magkuan-kuan kay Wig Subiri kay Black Belter bina ay.
8: Ah, si Subiri? Oh,
7: karatido na day.
8: Yay.
7: Do, Jesus ko. Maigo ka na sa kapulutan.
8: Yan, sino pa rin
7: ha? Slap, slap belt or pop? Okay. So, pag abot, grabe po, naulaw po ni Guru si Escudero, no? Ano man?
8: Nga naman.
7: Siyempre, kinang naagog ka dito sa minority, sa majority.
8: Yan, itampong.
7: Nitungha na kagkalit diha.
8: Siya, eh?
7: Oh, feeling na ko, burag gina upi ni siya dito speakers. Ha? Burag gina, usa ka na yung upi gani?
8: Murag wala siya itagad kayo.
7: Oh, abin ako, outpatient. Bitaw, bitaw. Out of place ba? Kanang burag oh, di katagdo
8: mo dito. Wala kay labot ba, no? So, wala kay labot sa grupo.
7: Di rin ako ni, burag mo, di wala ko asin ito o. Burag mo to o.
8: Murag dili.
7: Nga murag dili pod. Nga katong gisulti ni Senador Jinko Estrada nga naay mga invitation na nga ari mo diri sa minority block kay ang inyohang mga cases diha ato aning iplastar. Na murag diri na tamutuo that according to Jinggoy Pebrero pa lang may mga invitation na niya. Unya dili jud siya. Ah, siya dili koy. Oh. Nalantaw na, priso. Ah, so karon si Senador Chis Escudero, kung mahinumduman sa tumatag paminaw, usa ni siya sa tulo nga nan-mention sa mga taga DPWH ka K5MJ nga may kalambigitan
8: sa flood control.
7: Sa flood control controversy. Ah, galing katong si Senador Joel Villanueva, kinang prinsipyado po nga tao ba?
8: Mm-mm.
7: Wala ko niingon nga wala na yung prinsip, dili prinsipyado kining si Escudero ha?
8: Oh.
7: Kaya kita tanan ko natin yung mga attitude.
8: Yes, correct.
7: Oh, na yung mga tao mo ingon nga, kining si Pamela ba?
8: Mm. Batig na
7: won. Di, no, no, may attitude dili, po no?
8: Malita won.
7: Siyempre kita tanan, may adunay kinaiyang attitude. Mm. Lailahi ta.
8: Gini ko.
7: Bisag iro, gani lahi po na attitude sa si iro. Oh.
8: Mm. Mm. Oh, iring mo to.
7: Wala na si Meow Meow, wala na.
8: Oh, wala oh, na.
7: Wala, gipahahawa na to dito sa...
8: Pahawa na, dili mo, artista na
7: daw. Artista siya? Mm. Musikat ka dong. Daghan pang sexy. Okay, so, kinigong si Escudero, na-appeal ni sa as alleged nga nakadawat pod or katong mga malita-malita daw na kwarta sa gobyerno kay Faye Pam. Daghang gaingon nga, nadala jud siya. Siyempre, kini nga mga allegations, di man na nato jud ma-deny.
8: Correct.
7: Nga mugawas jud ni siya. Nga basig na yung mga good times diha. May mga agreement.
8: Mm-mm.
7: Ah, maingon bi nga, oh, Escudero, gusto ni mo nga mapriso ka or diri ka mo ah, ubanta diris to ah. Ah.
8: Pwede, pwede.
7: Kaya bisag unsao na to kay Faye Pam sa pagkakaroon, powerful gihapon ang administrasyon.
8: Wala joy dili ka purma oy.
7: Bisag unsaon pa nimo diha nga Inday Sara Duterte ka? Bisag unsaon pa diha kung kinsa mga ubana nimo, the power is still the administration kay Faye Pam.
8: Di Japan ka kapiyas di.
7: They can do everything.
8: Mm.
7: Kung unsa ang gusto nila kay Faye Pam.
8: Mm. Correct.
7: Na mao na diha. So dapat bisag ingnon ka pa senador ka dira congressman sag ingnon ka pa nga tapulan ka kabalan ka huna-huna nimo ang imong future
8: bita
7: ha usahay mo ingon ka mga murag last out naman kaayo no nga ang imong pagkatao imong gub-on pero somehow dapat maging practical ka imong
8: correct
7: oh kinagong pangabuhi gud nga kumay kwarta ka
8: pangabuhi gud imong una
7: oh kumay kwarta ka. Because nga may kwarta ka, palit na lang ka nga palit. I mean, daw nga kina nga butang, dili ni mo needs.
8: Bita.
7: You should be a practical person. Maunig ibuhat sa uban diha. Nga bisag makita na dyan sa mga tao nga, dili pwede ning uban gyapon ka because nga likay ka sa unsay matabo ni mo kay Faye Pam.
8: Correct.
7: Politika na. Mm. Pero wala ta nagpasangil diri ni Escudero.
8: Escudero, ha?
7: Wala ta nagpasangil diri. Basig, kay ning ingon diri. That according to Escudero, O according to Tulfo Diay, nahuna-hunaan daw ni Escudero nga burag dili na maayo ang kakahitabo ron sa Senado. Sa pag dumala ni Senador Alan Peter Cayetano. Naa sa statement ni Senador Erwin Tulfo K5 Pam. Oh.
8: So dako po na posibilidad.
7: Siyempre, di po na mo angkon ang grupo nila ni Wen Gatchalian. Mm. Nga ilang gitawagan si Escudero and gi-invite to join the group.
8: Oo, bitaw.
7: Di po na sila mo angkon bisag magpinatsyanay
8: na. Wala mo angkon na.
7: Wala mo angkon na K5 Pam. Now, pag abot gahapon na makpak na ang mga senador dito na nga gideklara dayo nga bakante ang tanan nga posisyon.
8: What,
7: o gideklara nag usa-usa pakibasa diha K5 Pam sa mga committee chairmanships. Aning bag-o na pod karon nga maingon nato nga committee or majority diha sa Senado. Mga ka K5.
8: Mm-hmm.
7: Okay, bag-o na po din. Imagine mo ha. Sayon ra kayo nilang mupuli-pulo, puli-puli diha. Kay ila ra man ang ipanudlo nga ikaw,
8: money.
7: May ni committee ni mo, uyati ni. Oh, nagadepende po, usahay juna, nila na lang yun tanan, K5 Pam. Nakagipost na naghahapon, di ba? Sa mga committee nga ilahang bag-o na po nga nag-uyat, gipatistingan na to silang Ruben Padilla. Imagine mo nga si Ruben Padilla ha, gibutang sa Committee on Education as burag deputy ba? Kadlaw si MJ, nasabtan niya dahil ko ang but silingon. Pero dili dito siya ang gauyat sa committee, Jod. Ikaduha ra siya. May papel gyapon siya. Daghan kayo ang nangutana diha. Sa kadaghanon diha, nganong siya? Ah, grabe hapon mo. Ayaw po. Ayaw ni anaa si Ruben. Kinsa na ang mga bag-o nga nag-uyat ron sa mga komitiba din ha, K5 Pam. Oh. Sige, plastar.
8: Plastaran sa nakuha.
7: Oh, sige, sige. According to si Sir Boy Nofable, ingon niya diri, ang Cayetano Black mura man og sa school nga naay mga estudyante nga musulod lang og recess. Na kay suspended naman ang session starting today until July 27 and the time sa SONA ni BBM og ang gi-allow nga mo present sa Senate ang mga committee nga naka-scheduled hearing. Grabe ha, no? Imagine mo na. Wala niyo makitaan?
8: Oh. Okay. Murang isa kayo natambunan.
7: Wait sa.
8: Dara di. Ay, nako.
7: Oh, sige. Kinsa ang mga bag-o nga committee on chairman sa mga committees, K5 Pam.
8: So, si Kuan, Senador GV Ejercito.
7: Unsa na siya?
8: Finance.
7: Kwarta ha?
8: Wow. Okay. Senador Tito Soto.
7: Unsa na siya?
8: National Defense and Security is Unification and Reconciliation.
7: Ay, ma-reconcile ha? So, naang papel karon ni Soto MJ nga dapat mag-reconcile na sila sa mga bag-o nga minority black. Pagkuhan sa mo dito, pag, unsa ganyan mo, ato kang simbahan mo, luhod, kiti us pare, gani?
8: Mangumpisal!
7: Okay, next! Oh.
8: Senador Ping Lacson, Public Order and Dangerous Drugs Account.
7: Ayay. Siyempre, police god. Former police na.
8: Ah, kanisipin.
7: Okay, next.
8: Senador Erwin Tulfo.
7: Oha.
8: Maraming tagtawag.
7: Si Senador Erwin Tulfo nag-stand out gahapon, ha?
8: Hmm?
7: Siya ang pinakabasko gahapon. Marag siya gagawas iyang pangalan, ha?
8: Accountability of Public Officers and Investigations ukon Blue Ribbon.
7: Ah, imagine mo siya lagi, dili si Rafi Tulfo, Erwin Tulfo. Oh.
8: Social Justice, Welfare and Rural Development.
7: Grabe no si Erwin Tulfo, no? Bag-uhanay nga senador, ginabutang na sa Blue Ribbon Committee, ha?
8: Dali, no? Matingala po ba?
7: Okay, sige, padayon.
8: Senador Rafi Tulfo.
7: Okay, si
8: Utol. Public Services.
7: Aha, nindot madyo siya, anak, kay patabang man na iya, ha?
8: Bitaw.
7: Okay, tangin mo tong sa radyo pa siya, si Bia.
8: Dagang kayo siya natabangan nito, kay February.
7: Oh, bisad ang asawa, maunay ng laki. Unya nasuko sa bana kay wala nagasuportuhan sa lagyapon sa laki. Okay. Padayon, padayon.
8: Senator Bam Aquino, basic education.
7: Angayan, madyadagan sa nabuhat diha, kipipang.
8: Senator Kiko Pangilinan, agriculture, food, and agrarian reform.
7: Oh, angay yun niya kay sa iyang ganing mga kuan gani, sa iyang mga commercial sa ads niya. Okay, magbit-bit man na siyang mga palay diha, no.
8: sige. Senador Risa Honteviros.
7: Okay. Oh.
8: Health and demography.
7: Ah, yan ni Bongo sa una, feeling ko lang sa mga health. Oh, okay.
8: Senador Lito Lapid.
7: Okay na, the silent committee.
8: Games and amusement. Games and amusement.
7: Amusement.
8: Games. Dula-dula.
7: Oh, sa mga pagcore ba, sa mga
8: pagcore,
7: sa mga legal nga mga dula kay Five Pam nga kinabang mga dili pwede anang scatter.
8: Legal mga.
7: Sa mga casino, yana, mga loto, yana kay Five Pam. Bulang, nga legal.
8: Senador, naman ka?
7: Si Lito Lapid to, no?
8: Oh, Lito Lapid to.
7: Binako ang iyahan, ang kuwana iyahan, silent committee na iyahan.
8: Wala man lang dira.
7: Ah, wala dira? Di kayo wala man na katikab yung baba, sige naman naglingkod diha.
8: Ah, kaya para safety lang tama.
7: Kaya safety lang tama.
8: Wala man na.
7: Mga nangangay na sa dira sa silent committee. Oh, sige, go ahead. Okay.
8: Si Senador Cheese Escudero.
7: Okay na.
8: Iscariote. Urban planning.
7: Urban
8: housing
7: planning.
8: And resettlement.
7: Money nindot at tuan sa Asialink Finance Corporation. Magprindahay og mga yuta, mga balay. Senador. <Yeah. laughs> So mga National Housing Authority, mauniyaha, no? Mga kinibang magtindog og balay.
8: Ay, mauniyaha.
7: Sir Celso Kabatuan Jr. at aning anihan si Iscariote. Gitawag ni si Iscariote karon. Kaila ka Iscariote?
8: Wala.
7: Ha? Wala ka kaila ni Iscariote?
8: Wala. Kisa na?
7: Si Judas ba? Si Judas Iscariote.
8: Kisa mas Judas?
7: Ha?
8: Kisa mas Judas? Ay, katawaan
7: na yun ninyo. Si Judas Iscariote kay Five Pam. Maone shining baligya sa tuang mahal nga Ginoo. Aron nga mapriso, malansang sa cross.
8: Lain din.
7: Dito sa mga Hudiyo.
8: Si Judas.
7: O nya si Judas kay gikonsensya ning hikog. Now you know.
8: Abi na kog dagadire na si Carlos.
7: Adito taga Luxin Street.
8: Dito ko ninyo.
7: Le, good joke, raman ka, kabalo man ko.
8: Ahay.
7: Nungay ka dira, oy, kabalo, kilala ba na sagot? Pirmi, kagasimba, nungay ako na kay pamama.
8: Pili, abin mo kaglabo tayo, pero kaya si Escudero, akong ibasa.
7: Dili na na, ang karon, tawag niya karon, dili na Escudero. Iscariote na.
8: Iscariote na niya. Tawag niya ro.
7: Nungay kayo siya. Bitawag siya anak kay Five Pam.
8: Okay, ngayon, itambong siya. Oh, ngano ni sulod siya dito, minority.
7: Buragi Judasan niya gani ang majority.
8: Oh, yun, nagitaw si Judas.
7: Oh, padayon.
8: Last na? Last na. Si Senador Migs Zubiri.
7: Okay na. Kickboxer.
8: Kickboxer. Foreign Relations Rules.
7: Okay.
8: Mauna, last.
7: Si Wingichel yan, siya na, ang...
8: Wala lagi na pildir eh.
7: Temporary na siya nga... Kuan. Pro tempore.
8: Tempore.
7: Okay. Burag siyang pulo presidente ron diha. So, hurot. Nangahurot sila ni Rubin.
8: Hurot ay hapirus, oy. Grubihan. Kung baga ka ito nagyag bagyo ba? Bagyong basyang ha?
7: Basyang Tino.
8: Tino.
7: Harus, oy, no?
8: Yolanda.
7: Wabi.
8: Nagtindog ng mga kon ba?
7: Kining mga senador na to, K-5 Bam. Ang 24 ka senador unta, sila tananaan ni mga uyatan jod nga committee chairmanship kay Five Pam. Usa-usa jud
8: na sila.
7: No? Bisag pag minority ka or di kini majority ka, basta maayo ang inyong pag sinalayo din ha, may inyong pagtamdanay, naa jud na pwede nga ikaw ang assistant dira or deputy ka aning chairmanship nga ana or ang committee rather. Ana na para tanan-tanan na ay trabaho.
8: Bito.
7: Pero karon tananto siya. Hula gi pang tagaan.
8: Ito no, wala sila to sila. Mag-unsa na lang to.
7: O magtaka-tanga na lang.
8: Wala mo rules ani, oy.
7: Ha?
8: Wala mo kuy rules ani, unsa mo na?
7: Pwede nga din sila mo-jute.
8: My God, bulat.
7: Dili, base usbon na po na nila.
8: Ah, usbon na po.
7: Oh, base usbon nila. Pero
8: base kuya sa Lunes. Usap
7: sa muka ni Senado, no?
8: Parang ganos pa, magulat lang tayo ni ganos sa sila mahilom dira.
7: Oh, Pag abot ni Escudero, burag tinuol, burag si Judas to niyang style ba? Pag abot niya siyang hero ba? O, oh, nanak, o, oh, di ba, no, no? Anak-anak ba? Habang may tatsulok, ha? Di ba, burag si Bambo?
8: Sila nila sa tuktok!
7: Kabalo ka 2016, kung unsay rason nga nung nidaog si Escudero.
8: Ah, wadji ko kabalo.
7: Because o Bambo.
8: Ba, Bambo?
7: O, oh, kaya nag-iaka, nag-ikuha na siya, kaburag si Bambo na siya. Na...
8: Ah, buto, no? May on sila nawong?
7: May on sila. Ayong hila ko, Dragon.
8: Dili, oy. Tears of joy. Dili, agatawar ko.
7: Sorry, sorry. Sorry.
8: Ganun ba?
7: Wala, wala, wala. Okay, mana to, no? Now, paminawa na to, busy Tulfo. Kaya iyang i-explain diri, nga nung si... Si Escudero
8: nitungha
7: dito.
8: Gitawag.
7: Oh. According niya nga si Escudero daw maoy gusto nga mo balhin because iyang nakitaan nga burag mulay mayong tungo tumong katong grupo niya una nila ni Senador Alan Peter Cayetano. Pagkasakit ana no?
8: Sakit jud.
7: May lang kay mga professional ni mga tawhana, kay ko mga diri-diri ra ni sa lalom pag abot nila aning
8: nanulong lang sundag.
7: Pusilana.
8: Dala na pinuti.
7: Ah, ya si Senador Erwin Tulfo.
10: By 2 that's 12 plus I mean 11 plus 1 is 12. So we have a quorum. Yung sinasabing 13, yun po ay kung kumpletong 24. Eh dalawa po sa amin, isa nagtatago, isa nakakulong. So we only have ang bilang po ay 22. So divided by 2, yung sabi po na majority, para makuha majority, divided by 2, so that's 11 plus 1, and that was Jesus Escudero nga po arriving today. So na-break po yung impasse when Senator Escudero showed up today because na sinasabi niya po sa amin, he doesn't believe anymore on what they're fighting for. Number 2, there will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the schedule date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ikang may hokus-pokus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number 2, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may ipapabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Thank you. To divide it by 2, let's
11: go. Para mainit na issue at kusabi ng bayan, Foro de los Pueblos.
7: Grabe ito. Ang gisulti ni Tulfo Kifay Pam, ang pinakagrabe ito nga posible masuko ang grupo nga grupo ni Alan Peter Cayetano. Katong giingon niya nga, burag wala na ko kabalo kung unsay ilang ipakig-away nila ni Alan Peter Cayetano. If that true, unsa na lang masulti ano sa grupo nila ni Cayetano dito na Escudero?
8: Gani.
7: Oh, burag maingon daghan kay niingon nga burag gihudasan jud sila ni Escudero. Pero kung paminawon nimo ang iha pong side, burag dili pod hinudas. Kay nakaingon pod siya nga di na ko masabtan kung unsa ilang i-fight sa grupo nila.
8: Ginoon man.
7: Di ba? Unsa naman yung tao noy? Kini unsa ang mahitabo kay Five Pam? Kay karong adlawa maotoy pagbalik sa majority. Ang lisod manggod atong ay minority di ay bagong minority na.
8: Minority.
7: Oh. Ang lisod manggod nila ni Alan Peter Cayetano, burag dito sila na lapse kay Five Pam, nasayop kay Five Pam. That's the right term. Sa 3 days nga wala sila ning balik-balik dito sa Senado.
8: Mauna. Dito sila nasangit.
7: Dito na nga nakitaan og buslot.
8: O para makuha na pod.
7: Matwist nila.
8: Matwist na pod.
7: Kay syempre si Senador Escudero and uban pa diha gurba si naghilom-hilom ra. Ila man ang giingnan nga dili ta kita nga majority black, dili ta mo adtog Senado i-skip nato ang session for 3 days. Murag dili pa na siya pwede jud.
8: Dili pwede.
7: Tulo ka adlaw mo. Na 1 day guro is okay.
8: Okay lang.
7: Oh, 2 days na so nangita og muna nangita og steps ang minority nga grupo nila before ni Irwin Tulfo. Murag di naman ni mao. Na dapat naa na sila diri kung unsa man jud ang ilang gina fighting for. Naa na sila diri kay wala na may mahimo ni sila ni Irwin Tulfo mutabang na malan jud na. Kaya naman ang beat nila ni Senador Alan Peter Cayetano.
8: Sila may naay mas the home.
7: Na. Pwede sila kapamabag, pwede sila mo object, pwede sila mo motion diha. But the question is, that motion dawaton ba sa grupo nila sa majority nila ni Alan Pay Cayetano kung naa sila dito kay Five Pam? Anyways, di man po nato ni sila makuanan kay kini sila tanan. Puro dyan na mga halos abogado na sila diha, mga bright, di man ka maka...
8: Utukan kaya na sila.
7: O, syempre, kay Five Pam, unsa raman tanan nila.
8: Hindi na sila mga katumitanggra.
7: Oh, so karon na ay dili di utukan na.
8: You're a number. Kaya nga na?
7: Ano yung wala ko ni Salty, ikaw? Wala ko, wala ko.
8: Wala, lagi ko, sakit akong likod. Katong ala.
7: Wala siya kapugong. Ito ni Aging Adlaw, burang di siya matubag. Karoon siya, ginda.
8: Wala mo pugingan lang.
7: Ah, wala.
8: Ang sabay kaso, ana?
7: Ansar day.
8: Ha? Katong ana?
7: Oh, ano. Sayop siya. Wala, oh, wala ka kapugong eh. Naka,
8: ato. Ikatrato din na, Jiner?
7: Strike out. Strike out. burag si Kuan lang, burag si Senador Ming Zubiri lang. Ipa-strike out niya tanan ang presentation ni Senador Aimee Marcos. Oh, atong Kuan. Katong alleged nga basing kudita or extension of term. Ano ba, no? Mao na ligi ko sa masayop ka, no?
8: Masayop jud oi.
7: Oh, ato ni Aging Adlaw playing safe. Ikaw lang dira, ikaw lang sulti. Ikaw lang na. Lus balos lang ha. Sige. Okay, mano na hitabo gahapon kay Five Pam.
8: Uh-huh.
7: So, we have natay bag-o nga majority.
8: Naana, bag-o na pod, no?
7: Awa telabot sila ra.
8: Mala, ala sila dira.
7: Ni ang kini ang worst kay Five Pam kung mahitabo ni.
8: Unsa man.
7: Naay statement nga gipagawas si Senador Alan Peter Cayetano. That according niya kay Five Pam, dili nila dawaton ang declaration ang bag-o nga Senate Committee Chairmanship gahapong adlaw kay Five Pam. Dili nila dawaton. Ato anang istoryahan. Oh, pagbalik nato kay Five Pam, og istoryahan pod nato kung nakakuha ba jud silang quorum or wala. Sa pagbalik sa
8: Foro
7: de los Pueblos. K5 News FM.
12: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DGX 500.
14: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
13: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
16: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
17: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
16: Aha. Uh-huh.
17: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
16: Sa Dennis,
17: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag ulis malay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Bayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
16: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
17: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
16: correct,
17: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
16: Kana!
17: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
16: True.
17: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
16: To.
17: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
16: Kana moy kuyaw.
13: DTX 500.
18: Kole si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
16: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
17: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin.
16: Matakot.
17: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay po pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
16: Mabangkrap.
17: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
16: Kayo.
17: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
16: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
17: Kinausab si Dok Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
16: Dili abusuhan.
13: DTX 500.
19: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: D3 Bio.
20: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: MNC, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sa TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Pamasahan ang butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga lap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa day ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all naay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Bais Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
15: The best place to shop for all!
16: Kahit
3: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan.